0: 0955-101-99913 Octaviano Tillery.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Yeah, yeah. We were high and we were so bad. Regina Flores Reguli, taga-Kabasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jail Coffee Mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
6: Clay Jail Coffee Mix, lamit na, magkaayo pa. Clay Jail Coffee Mix.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahit sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pod nga niburot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isarag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bidimag kung unsay akong bateon.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa 7 ka adlaw. Hayahay
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Ginit niya odas ko ni sa tudela.
6: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
5: A Power 10 og coffee clay gel.
6: Okay, unsa may imong testimony, ma'am?
5: Amo testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
6: Mm-mm.
5: Tapos nana ko yung maintenance.
6: Mm-mm.
5: Testing gid ko og mga 3 ka semana nagpa-BP ko.
6: Mm.
5: Normal man akong BP. Mm. O nang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gamitin. O normal na gid. As in normal na. Kaya og magpa-BP ko sa una taas, sige ko BP.
6: Mm.
5: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
6: Mm-hmm.
5: O nang nitisting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gamitin. buntag o gabi, buntag o tuog hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat si Keiko sa iyong produkto.
4: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Of course, Christina, Flory, Reguli, taga-Kapasalan, Sambuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa drama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so first yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
3: Wow!
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
6: We were high, we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Unsa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon?
3: Mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, di kasi kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Padantalan. Yes, igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
5: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
5: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
2: Okay.
5: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na.
5: Okay, kuan man, Pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diferensya iyang mata. Na gid nituro. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka Vigimax?
5: Tulo
2: ra. So okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo ayo sa pagtawag usa.
0: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Basta palabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
2: Ay. Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Palangga, naunsa man is nanay nimo? Ngano naglubog naman asa katri?
2: Ay, nasakit si nanay palangga. Taas kaayo ang yung sugar palangga.
4: Uy, ay pagkumpiyansa palangga. Pain na din siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule?
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Oh, palangga, kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
2: Si nanay ug tatay na palangga.
4: Naayo na dai si nanay nimo?
2: Oh, palangga. Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay ug nilagsik pa gyud siya. Power gyud kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ingon gyud ni ana ka powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule palangga. Sama ka powerful sa akong pagpangga ug pagmahal nimo.
2: Sana all.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Uy, Dong, hamis naman kaayog pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
6: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
5: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
6: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
5: Aw, bantog. Grap, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
6: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
5: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
0: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
9: yeah. We were high and we were so bad. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Alang sa Panginoong Lanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bijimar, Pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa si Bisiwa na Pastor.
4: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
3: Bijimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
4: Mao ba?
3: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang parin dito sa Juan. Si Butika.
4: Okay.
3: Tanto, nubuto siya, Pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
3: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot nga. May di ka buwang ang ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyahan ngino.
4: Salamat kayo Tatay Ram ob Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
5: Kaya ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun siya, sakit niya. Kalintura. Kusala yung good ang Bijimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nag yun kay, hindi mo ko magpakawala og Bijimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyud ko iam ampu ipud ay po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
6: okay
5: na, kalintura gyud to sa gikalintura gyud maayo na pagkaugma nun siya maligo na kumita kay naayo naman ko napagato na pud nako siyang anak ko plus dinon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
6: okay yan.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epekto sa ako. Ah.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
2: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
3: Daghang salamat ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala kaibigan, andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
5: Mangustin,
4: purple corn,
5: guyabano,
4: malunggay,
5: ginseng,
4: turmeric,
5: barley,
4: agaricus mushroom,
5: grapeseed,
4: robusta coffee,
5: at stevia.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
5: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
5: anti-constipation,
4: no sugar added,
5: no palpitation effect,
4: non-acidic.
5: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
4: Teromax Capsule.
6: Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kun asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Tuma o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
6: Mapalit sa mga butika.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
7: Light FM.

So hala pay luna din panggato isgutan about talong karong kay tuod ang mga gulay karong binangga nagmahal. Oh, nagmahal gulay mismo tangkong. Tangkong ha us kabugot, utsos palingke. Oh, mo na mga pinangga apan katong wa mabugot na bukid-bukid na. Oh, ang uban pangayoon tangkong pero syudad pinangga mahal na. Oh, ang nindot nga tangkong para safety mo. Pangita mo tangkong maputi magmalagong pinangga basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: Education before medication.
1: So, pailo na panggapto yung sigurta karoon o kanang talong kay daghan ang katawangan karoon niya o kirabang panahon karoon kay tugnaw-tugnaw perting ganahang grabe muli pang ang imong talong labi nag ang imong talong Bisaya tama kadaghan grabe muli pang o niya nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siya energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man yung mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins o minerals ang hisgutan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling kita na wangaway buslot. Kay kung naaganig injeksyonan mga pinangga ay na naaganay gapuyo sa ilalom. O niya, kung mapili mong talong, ayohon ninyong hikap ang talong mga pinangga nga pantay ang iyang kahumo. Kay kung naamoy mahikapan pinangga, uy, tibugol man. Ah, tibugol mga pinangga. Naanay nagpuyo dito sa sulod. Pero yung naman sila nga, okay raman makaundok ang ulod sa talong kay vegetarian man ang ulod. Ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha. Moto ba nangitngit o kanang kuan nangitngit o kanang ulod sa talong. O tono o to, bitaw. Talong rapoy kikaon, so di daw kay hugaw. Oh, so mo ni mga pinangga ha, kuan ni siya kanang og magulay mog talong para sa moa, no, mga kaliwat og ilokait mga pinangga. Og magulay mig talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong. Okay, kanang gunitanan sa talong di man mo nailabay. Amo pa nang panitan, panitan pinangga, perting lami arban nagmunay maprito kay kagingking. Unya mga pinangga, iniguman imog panit, agoy, pinangga, mo to ilabay itong iamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Mo na mga pinangga, ha? Okay, so, laming lutos talong pinangga, simpre, iamurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Unya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo pas kumago, perting lami, akay tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko na giyang talong, basta di pergud siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton yung pinangga, ay intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po ni mo isaw sa mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na nakay apple cider vinegar, pwede ni mo dito mga pinangga, ino na, niya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay, kuan mga pinangga, ang talong, basta gagmay, di may sugbahon. Kanan, daggo. Lami nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay, ang bisaya, inigsugbahon ni mo, gunitan na ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di ka pakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basi diritsyon nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kay kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo, ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kay kana siya, muna yung una ko, nga dako gikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nanguban manggur ginaitlogan nila ang talong, mga to dili na himuonan yung bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe ay magbatil mo mga pinangga harina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabi ito ang pinaypay nga saging, di ba ilar man ang gibasa ang harina ng tubig. Nya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then mo to giprito. Ingon niya na ang nature sa talong, alakuta mo harina pero maramas lami, butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay? Unya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan, kanang islayso lang ni mo diretso. O, kuan na katong talong pinangga ang uban, gisugba or gilapuhan. O, nya mo ito ilang gihumol dito. Ang ginawas pinangga, miss itlog, harina ang imong gihalo. Okay? Muna ibuhaton, pero simple na lang kay pinangga, imong lang islayso, pinanigpins ang imong talong. Labi nagdag ko ang talong pinangga, nga wag gilapuhan, labas. Agoy, iligi dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, ganang talong kayo. Ako raman ng islayson, butang to, dag ko nga talong. Adi, inigbo ako ni mo siyang tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag harina. Diretso prito, pero pamaagi, imo sang i-marinate o ganang tojo. Bali-bali, toyo, aromidyo, pula, inikaluto. O man, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako, kinamo dyan kung mukha umas na muna na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga, kinamo dyan ta, ha? Nya, kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman niyong lapwa, hala, putulon ni mo tagpurinches niya, imo siyang buak-buakon. Ala pinangga or kundili katong sinugban talong. No, kanang napag ikumpungango gunitanan. O, pwede po pinangga yung himo. Ni kapanit nyo sa talong. Islice nyo siya islanting. Oh, pwede po ninyo. Katong na lang. Inyo lang buwak-buwak ko nga naapay ang pungango. Agay, butang alundan din po pinangga. Ispisong kataog lamas. Daog. Napod yun. Oh, pero pwede nyo makilaw ang talong. Basta ligon. Tutakingon pabitog tudlo kadago. O tamis man po na mga pinangga kung diretso ni mo siya kilawon.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal og nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na si mong kagdangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Doc Lagi Health Patrol.
4: Bueno, anya na sab kata karon, kuha ana tug testimonyo o pagpasibaw siyang kalipay. Kining atong isa na usab ka pasyente nga ni recover na usab siyang dugay-dugay na usab nga gibati nga kining kita og nervous. Okay no, murag simple paminaw kining nervous ko dili oy, ngano man ay panahon nga mismo tulog ka, di ka katulog. Tungod bunga ning gitawag nato nga nervous nga sakit kining unang-una magud kini mag magpasar-pasar tagkaon. Usahay pod kining bitaw ang gitawag nato nga sobra ka worry no mga pangunahon nga negatibo kunya musangpot ni sa hyperacidity kini magsigilag panugab murag butod imo tanga feeling bloat ka no so usa to ka pasyente tungod lang sa paggamit og nerve tonic katong ato ang ginapainom nato kun datay mga pasyente nga dunay problema sa tiyan og dunay problema sa baga so usa usab niya naipigda na yung katong gitawag nato nga yung brain area katong itong nervous na alibihan pagyud aboy no atong istoryahan ni si madam ma'am unsa gani imong pangalan ma'am
5: ako si Risa Ramirez taga Kapatungan Kapatungan.
4: Ah, taga Purokris Kapatungan. So, ma'am, katong niyaging semana, ma'am, yan ka diri sa clinic ni Dr. Lagi. Doon na kay gipalit nga nerve tonic. Pwede ba ni mong masaysay, ma'am? Masa medyo batiyo na yung ganang nervison, ta, ma'am? Masa may batiyo na na, ma'am?
5: Magkuhan ganing. Pag makulbaan ko mo, lain akong kutukuto, lain paminaon, then kusog na akong titiksa akong sa singkasing, kusog kayo, dugay mong undang. Pag inom na ako sa tonic, pag anin ako diri, gihatagan kong tonic. Pag nahurot ang isa ka...
4: sa kaputilya.
5: Kaputilya. Mm-hmm. May arang-arang gana na akong kao, nawala na akong tugab. Ito.
4: So nawala imong hyperacidity at the same time, katong imong nervous, nawala na imong kusog na buto-buto sa imong dughan, ma'am.
5: Wala naman po ni balik, wala naman po siya.
4: Naulaw to siya tungod sa nerve tonic.
5: Wala siguro.
4: Okay, no? So inala lang kasimple. Parting barato ha. Pero kung maagtugag mga gitawag na tonic, mga gitawag to mga allopathic doctors, so daghan na pag kayong magyan ng mga proseso, simple lang kayo, nakain yung nerve tonic, nawala na yung nervous, nawala pag yung hyperactivity. So, kaumukaroon mga nagamino, mga palangga na mamaigso naman sa kahanginan, nga dun ay sasamang gibati, mamang sa may imong ikasugyot sa ilang, mamang sa may imong ikapanawagan sila, katong dun na po isusama ni mga balatian sa unang panahon.
5: Manta, mag...
4: Ah, sige, ikaw lang, mga ingatawon, kanya akong interview. Unsa man imong ikatambag o ikasugyot na mamang katong dun na po yung mga nervous, dun na po ikatawagan ng kanang kabuhi nga mawa dito wa diri ma'am unsa may makatambag nila
5: nga magamit na sila og tonic kay para maayo ilang sakit nga nervous o bantadiya kanang sakit ang kuto-kuto kanang dili ganahan mo kaon mag-inom
4: oh, so ni gana pud imong kaon di ma'am
5: oo oh.
4: Bantog ang guwapa na ka ma'am sige ma'am
5: pud akong kaon
4: ani gana pud imong kaon so ma'am sige dili ko kompleto ang pangalan ma'am ug edad
5: ako dai si Risa Ramirez 23 years old nagpuyo sa Purok 3 Kapatungan
4: okay daghan salamat ma'am Risa og maayong adlaw kanimo
3: kay Jok lagi kasangga mo ang langit.
1: Ala katuwa kabalog unsa ning black eye pinangga kanang ang imong mata. No, ang libot sa imong mata pinangga ni dako ang imong eye bag. Di abi nimo ngano man na. Ang nagantiparan naman ka na ego og gomo. Gumikan sa kagrabe pinangga kamo nagpa mga asawa kabalog ay mo inyong bana palahubog. Ay na lang mo sige bagit kanang kuan kanang kanang yaw-yaw, kaya may tarong sa utok na imong banaw niya, imo pag yung yaw-yawan na mo pa nagingon nga ang bino makahimong sabaan. Ang bino makakuha og buot, bisan pag ikaw profesional nga palahubog, mahimo kang way buot. Way buot, basta hubog na kaayaw kay ligid sa imong suka, magsuka-suka ka. Laliman ka, dinikta yun ta, pinangkaglay ang adlaw mo dute, nagkagabiin ni Apilogin na mo. Nakamaot din na, kay mo, ato pagin mo club, dali pagin mo mahubog, dito pagin mo magmaot, pastilan, pakaulang kalaki ha. No? So, mga pinangka, ay mong kalimot ha, nga ang gitawag na to, pinangka o kanang black eye, simple lang, imura mo nang ipuli-puli, hot compress o cold compress. Okay, bugnong ice pinangka, ipatong ni mo, pwede po doon sa high, imo siyang ihat compress. Pili lang kag-asa ang imong gamiton. Okay? So, muna pinangga ha. Ang katong doon ay gitawag na ito nag-experience of black eye. Okay? So, katupod mga pinangga nga, mga tao nga kwan siya ka na bitang nearsightedness. So, ang ibawa nyo sa nearsightedness kay na nakabutang myopia mga pinangga. Myopia. Okay? So, ang gitawag na itong nearsightedness, so, ang kuan mga pinangga, a person only, clearly, kuan mga pinangga, kanang makakita, lamang siyag butang, kanang dool, kanang inyang, kanang kuan, kanang, di mani may mga lili, kay di mani kakita. So, ang uban nini, magbasa sila, ipadool pag-ayo silang gitawag, og mata. Bisagdag ko kunang litra, so, muna yung mga tao nga nearsightedness, gumikan ka mga pinangga, ang hinungdan daw nini, gumikan kay ang gitawag na itong light, kung pa nga pinangga ka nang nag-focus lang nga nag-focus sa imong atubangan, kung daw siya pinangga ka nang di front na siya ang gitawag o retina, only 2% ang gitawag na ito kuan sagad sa mga kabataan mga pinangga ha? Nga nearsightedness, okay? O niya, bisag mag-college ka, mag-ihapon, magkabaga na lang pag-ayin mong antipara. Munigun lang nga, ang uban po nini pinangga, gumigan sa hereditary. Mo na pinangka ngawi ko nya. Ah, ini kanak pa lang ni mudan, giminti naman kagatas, di grabing inasukaray. Mo sa mo juga di kakakita. Labi na ini kadago kay ikaw na magbuot sa imong timplada, grabe ka ta, tamis mo timpla pinangka. Okay, so pahiluna mo din ang mga pinangga kay ato nang hisugutan sa pagkakaoy. Katong mga nearsightedness, mora maghapon, banat mo ginom mo kalabas at juice mga pinangga. Then, kuwan siya ka na bitaw, kuwan yun ka ng kit-kit yun mo sakto pinangga mga naikolor ng mga red, yellow, orange, no? Labi na yun siyang labas nga duga kay ka na mga pinangga dakog ikatabang kaninyo. Okay, ato na tato hisugutan about unsan yung cholesterol, unsan yung fats mga pinangga, ha? Kay dako ni kayo siya gikatabang. Okay, hinumdumi nga ang kuan mga pinangga ang matagusa ka na to, doon ay duha ka klase sa gitawag na to o kanang cholesterol. Okay, doon ay bad o doon ay good. Okay, Ang gitawag na ito, muna makita ninyo pinangga kung kamo magpa-laboratory na kabuta na HDL. Ang meaning sa HDL, high density lipoprotein. High density lipoprotein. Ang tawag ni Moni, ang gitawag na ito, good cholesterol. Okay, then ang naka-indicate na pinangga nga LDL, but pasabutan na L, muna siya ang low density lipoprotein. Katong isa, HDL man, high density, good cholesterol, pero kaning LDL, ang low density lipoprotein mo, nang itawag na ito, bad cholesterol. Okay? So, hinumduming ang lawas, mga pinangga, nag-manufacture siya sa sariling cholesterol sa mas liver. Ang liver, mga pinangga, mag-manufacture ni siya o kanang majority sa maong cholesterol. Pero mag-isgut ka sa imong small intestine, na ang iyang gitawag atog individual cell, mag-manufacture man siya, pero small amount sa mong cholesterol. Okay, so muna mga pinangga, ha? So, kuwani siya, kanang muna nga amping mo, ang atong kaunon, atong lawas na kinanglag cholesterol, pero ang ginapaning kamutan na to, ang pagkitkit o gurot sa maong good cholesterol. Okay? So, mga pinangga, ang atong lawas na kinahanglan man o cholesterol. Kay makatabang po ni sa daghan ng mga body functions, mga pinangga, labi na yun sa formation sa maong vitamin D. O sa gitawag na itong six hormones, o ginigitawag na itong adrenocortical hormone, mga pinangga. O ang gitawag na itong bile salt, mga pangga. Okay, so muna nga. Digin mo malimot niya na, ha? Then, ang sources sa gitawag na itong bad cholesterol, mga pinangga. Although bad siya, pero nagapon siya gikinahanglan. Ang problema lang kay manobra. So, ang bad cholesterol, makaplagan nyo sa tanan nga animal product, gikan sa cheese, sa gatas, nga isda, o karne, mga pinangga. Muna din ang sources, ha? Din ha, pinangga. So, ang bad cholesterol, makuha nyo doon sa gitawag na itong butter, tanan nga gatas, pinangga. Ice cream. Kaya ang ice cream, tinimplahan nag-itlog o gatas. Then, ang mga cream and cheese, mga pinangga, tanan nga doon ay gitawag na itong mga kanang meat fat, mga pinangga. Okay, so, ang uban po nini nga bad cholesterol, kaning ato ang gitawag o mga baratuhon nga mantika. Kanang giniagi bitaw siya og heat process, mga pangga. Or kanang gitag na tug palm oil. Okay, giagi man nag-init usa sila, ha? Og ang coco oil, pinangga, gawas sa gitag na tug virgin coconut oil. Mahal lang tuod, mga pinangga, pero munday giingon nga arang nindo ta. Okay, so ang resulta, mga pinangga, kung magsige day kagamit aning gitag na tug baratuhon nga mantika, o magsige kag kitkit og isda og karne, paminaw na mo, ha? Sige inom og gatas, sige inom og cheese. Mga pinangga, kini ding bag cholesterol, responsible kini siya para makabaton ka og hardening sa imong artery, manggahi imong dagkong ugat, mga pangga. Okay? Then magproduce din siya og kanang heart disease, dali kuno ka kanang kung mga pinangga mag-fatigue, dali ko nung ka-stroke, kunya, doon na kay kita natukan ng claudication, mga pinangga. Okay? Kunya, permitin daw mag-hot imong dughan, muna kita natuk angina. Kunya, doon na kay ang imong respiratory, mga pinangga, doon ay insufficiency. Tinga ka nga, hangak naman. Oy, sa man niya akong ginawa, pinangga, kabuto nun man, di ay barado, mga pinangga. O gumikan sa cholesterol. Okay? Then, katong pipila nga, doon ay mga gallbladder stone, doon na sila arthritis, o niya. Mga pinangga, dali ko nung kamuguwang pag mahilig ka o mantikaon. Hinumdumi, ang gitawag na itong dietary animal fat, mga pinangga. Kani, kanang animal fat promotes, mga pinangga, sa gitawag na itong initiate nga cancer. Hinumdumi, ha? Tanan nga taba gikan sa makuha nyo gikan natong gitawag na tong bad cholesterol, mga pinangga, mag-promote kini siya og mag-initiate kini siya og cancer. Then mato pa increase niya ang gitawag na tong bile acid, pinangga, og ang bile steroids as well, mga pinangga, sa gitawag na tong kanang ana aerobic mga bakterya mga pinangga din na sa atong kolon. Then mga pinangga ang mahitabo ang atong gitawag o kanang bile acid. Okay, mahimo siya pinangga nga carcinogen. Okay, so munang kamo ala kanon sa pamanta mamiyag mantika nga di na ta magsigig prito, di na ta magsigig ginisa mga pinangga kay di ay mohatod og nagkalahi-lahi nga balatian. Okay? Pero hisgutan ang pinangga nga good cholesterol, no? Ang good cholesterol mga pinangga. Mo day bantog ras karaan tugon sa Biblia sa una, di juga pakaunog taba. Mo man ay unang ginabawal o Leviticus 7:23. No? O, di daw mo kaon, mga fat, mga pinangga, ha? Any, kuan ka ng fatty foods? Labi na yung kisugutan, ang ox, pinangga, ang sheep, ang goat, kana, grabe yung pinangga. Ang ilang taba, ito, magluto ka, imong latan, basta kay magsibo-sibo pinangga, ang baba, imong kaldero, lakip ang taklob sa kaldero. Pero ang uban, dako nila kalipay, akane mo, nindot ka onon, kay lasa-lasa yung pinangga, ang imong gitawag o gilatan. Pero, dili dai siya maayo. Dili maayo mga pangga. Okay, so hisgutanan perti man ang daghan ng mga pinangga. Okay, maghisgut kag fats o naapon mga pinangga. So hinumdumi nga ang gitawag natog kanang fat. Fat mga pinangga. Mo ni siya ang carrier para sa gitawag natog kanang fat soluble. Okay. No, nya para sa ato pong fat soluble siya. Lakip na nini ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, o vitamin K, mga pinangga. Okay, so, kuan ni siya? Ana ang naasa gitawag na tog fat. So, as well, mga pinangga, dako siya nga source sa gitawag na tog essential kanang fatty acids, mga pinangga, nga gikinahanglan para sa tong proper cell function. Okay, so balik ta mga pinangga ha. Kaning gitawag po nato unsa man po ning fully unsaturated oils. Ang fully unsaturated oils mga pinangga mo nang gitawag nato kanang vegetable fats. So, hinom di may magiskut ka dok unsa na lang may fats nato og di ta mo kaog mantika. Tanan nga prutas o gulay na may natural fats. Pero do na po yung nagiprocess pinangga nga klase sa gitag nato vegetable fats. Maunin kitag natog fully unsaturated. Okay. Makuha na to sa corn oil mga pinangga. Katong giingon nila nga non-cholesterol no nga corn oil. Okay. Ang cotton seeds oil na ay sunflower oil. No? Ang sesame seed oil. Ang soybean oil. Sunflower oil mga pinangga. Kini dahil siya nga klase nga oil. Taas dahil siya o gitawag natog unsaturated fatty acid. No, taas po siya vitamin F o kanang vitamin E labi na sa isgutan ng lecithin. Okay. Doon na po'y gitawag na to o mono unsaturated. Gato ha, fully unsaturated. Kaning ato isgutan na po karon, kaning mono unsaturated. Mono sila ang nabilong sa good cholesterol. Okay. So, kung na siya pinangga, ang mono unsaturated, mas labing maayo siya i-compare sa gitawag na tog fully unsaturated. Okay? So, unsa ni siya, mo ni ang gitawag na tog olive oil. Okay? Canola oil, mga pinangga, kanang rapeseed oil, sunflower oil, mga pinangga, o gatong isa po na sunflower oil, lahi po tong sunflower oil. O, ang avocado pinangga, o ang uban nga mga nuts, ang peanut, ang coconut, di ba? O, kanin sila pinangga, pilinat, na ang tawag sa ilahang fats, gitawag na itong mono unsaturated. Okay? So, abin niyo pinangga sa tanang oil nga di mo cholesterol, bisag inyong prituhog igisa ang olive oil ragyod. Kanang uban pinangka, may nang gamiton siya, dili igisa o giprito. Muna'y tama nga pamaagi ha. Okay, doon na po tayo mga cold, hinumdumi pinangga, kaning cold press vegetable oil. Kani pinangga, daghan naman sa itong gitawag market sa pagkakaroon, ha, niya. Kuan raba, kanang, ang ilahanan raba, unsay kalainan inig prito mga pinangga sa gitawag na to o kanang baratohon ng mantika o gatong healthy oils mga pinangga. Kaya ang healthy oil, huwag imong gamiton iprito manggaling. Kuan siya pangga, kana bitawang dili siya dali mo ito masunog ang imong giprito. Oh, magremin gihapon siya nga puti-puti pinangga. Di pares barato mantika. Dali mo itom ang imong giprito. Tapos tingar gonyo bula-bula. Ma-observe ninyo na panggaon niya. Ang baratohon nga mantika, dali mo hubas. I-compare ni mo sa gitawag na tog, mahalon nga mantika. Kanang nay nakabuta nga tatak nga non-cholesterol. Oh, kana dahil siya mga pinangga. Kuan siya, kanang tawag na to nining kuan mga pangga. Kana bitawang dugay siya muhubas. Oh, pero hinumdumi, tanan na sila nga mantika mga pinangga. Mabaratuhon man ka. Ang tama o tampa maagi o gusto man gin mo mukaon o kanang pinirito. Kung magprito mo, be sure nga one way lang ang agis mantika. Unsay bot pasabot, kung magprito ka, inikahumani mo og prito, nahurot pod ang mantika. Hindi kay ginahimo usuban pinangga agay nay nabilin nga mantika ilang itago kay ngontong pipila nga dagan naton manato ni dog tagidjuton pagid paggamit unya dagan naton so mo na og nay mabilin ingon sila amo ning gitawag og kanang i-recycle tagoon nila unya sunod prito mao na putong mantika ang imong gamiton so pinangga kung maunay kalaki mong gimo, grabe ang cholesterol bisag vegetable oil. So, kung magamit mo, one way lang, tansahon, inig ko magkaluto, pinangga, gudoy, tuara. Ngo, gamay na lang kay mantika na biling ko ni, mahurot yun ninyo. Ang uban po ninyo, inig ka gamay na sa mantika. Ay, inig ko magprito, pinangga, ila ding ilunod ang ilang lamas, kay magisa-gisa na po sila. Ay, ingas nga. Lesser evil ramanidok gamay nga makadaot ra siya di para sa nang uban nga giprito. So, sa alang nato kung mukha o man taginisa o pinirito, hala mga katulo, no, kaduha katulo sa isa kadlaw, kana mga pinangga. O niya, doon na siya limit. Di karon kay, atong pagkaon puro naman yung tao, may nantikaan, oy, no? Ambot po nig mo aging mantika pinangga mo, lami po nang gikaon, lahi raman po ni atong igo lang gilapuhan, igo lang siya nga gi-steam mga pinangga. So, mo na nga, ingat mo sa gitawag na itong mga heated oil. Mabitaw na nga, grabing makahatag o cancer pinangga kung magsigi kagkaog pinirito nga saging, pinirito nga kamote, no, pinaypay nga saging, okay, banana chip, kaya nga no, di ay init kaayo ang mantika ni ana. Unya, walay kambyo-kambyo ang mantika, inig kagamay, dugangan lang nila. Gibalik-balik, ala, binangkal, donut, mga pinangga. Unya, ang guman po mga pinangga, kay sikanhan ang oil nga ilang gigamit. Kay mga gika naman sila o kanang lutoanan sa buyog. Mauto pinangga ha, ang ilang mga use oil, ala, ilang ibligya, pamalito nas mga naninda o maruya, pinangga, binangkal o donut. Kay mo ilang ginagamit pang prito. Mone ang mga cushions mga pinangga kay kung heated kuno ang imong oil perminti pinangga ha unya katong gitawag nato pinanggag unsaturated fat mo na to gisguta mga barato mantika di ay mga pinangga katong bad cholesterol mo ni ang gitawag nato kanang unsaturated fats kay magproduce daw siya og colon cancer, breast cancer pinangga, ovarian cancer og uban pa pero sa di pa na mudiritso anak pinangga mo agi pamugdaghang bugas. Oh, mangga gagawsan-gawsan ka ba tugkan kag daghang bugas? O nya mga pinangga ang uban ni ini tugkan pa ka og sis mga pinangga. Sis sa tutoy, sis mga pinangga bisan diin sis pud silang ovary. O nya magka-improve na pinangga ang uban manggawas pinangga mahimo man siyang goiter. Kaya na man siya fat deposit. No, mo goiter, mahimo siyang tumor, hantod mo hantod pinangga o cancer. Okay, so, munang kamong dunay balati, anala, zero, good mo, sa gitawag na itong mantika. Dok, na may gitawag na itong kanang high imported nga oil, nga nakabutang dito, non-cholesterol or free ang cholesterol. Pinangga, tinod na, non-cholesterol, sa level niya mga pinangga nga, kanang siyang kahimtang nga, naaras siya siyang sudlanan. Pero kung imo siyang ipagawa sa iyang sudlanan, o niya, ibubo ni mo dito sa mantika, kay gipainit lagi ko, no, kay gigisa o gigamit pagprito ka na pinangga, muhatag na siya o cholesterol. Bisag vegetable siya. Ah, muna, bitong, sa karaan, tama man itong ginahimo sa karaan, kanya ito pinangga nga, ang mga bata, basta init ang kanon, ila ramang bahugan o mantika o toyo, niya magkinamot mo kaon. Oh, basta di pagkakalutog sudan, tama man to. Oh, kaya nga de, ang ilang mantika, wala gi-overheat mga pinangga. Okay? So, mom ni Ampingan, unya, doon na po gitawag na itong mga rancidity pinangga, no? Munang gitawag na itong antioxidant din siya, gitawag na ito, o ganang fats. Pero kung pinangga mo, palit raman mo mga panos ng mantika, rancid, babaho. Ordinary nga mantika pinangga sa tindahan o sa palingke, kana maghatod lang kaninyo og kapait sa ulahing mga adlaw. Okay, so porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa at sa inyong mga pangutana, hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangut.
3: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
6: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
3: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
7: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
8: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
9: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hinimo gikan sa pito ka mga ilalong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon or kaningag, pandan o iba na ba. Mga ilalong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
10: Aniana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Aniana, ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o gavil, ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo.
11: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
0: Education before medication.
1: Okay, so mga pinangga, padayon na ta. Doon na natay mga pangutana, mga pinangga. Dari, doon na nay 45 ka mga pangutana. O niya, doon ay 18 ka pangutana ang atong gitawag o kanang globe. Ang iyang giingon dari, Doc. Di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot, kadaghanan, ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan, inisprihan, pero daghan po nagway spray. Gusto kyo kamukha o safety nga gulay pinangga, atutas kanang kamunggay, atutas alubate, ato ta sa gitawag natog kulitis, pako, o kana pinangga odlots kamote, di ba odlots kalabasa. Mo na yatong pangkaunon ng mga gulay kay 100%, pero mag-adto na kag mga repolyo, pichay, Chinese pichay, di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko na mukaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mugting ulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Oh, pero ingon man pinangga, mag-spray mi dok, amo man butang ag sticker. Kay kung among butang ag sticker, bahalag magbadyo. Oh, mo pilit ra. Nya ilha man ninyo labi nang gripolyo og gibutang ag sticker pinangga kay mo blue green man color ana. Okay, dugay gud ko na garden og kanang gripolyo din nas maragusan sa una. Oh, sa katipunan. No, onya kita gumaoy, mabitaw na nga kuan pinangga. Degen matapobre ni Dok Lagit, pinobre ra gihapong estilo. So, ani na siya mga pinangga, ana man goy ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte gining mag-uuma gyud kabadlungon. Mamanang paminaw gyud mo kanunay sa Agripinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. Oh, sa unya pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag na to more on chemicals mga pinangga. Kay kana muhatod gyud nagkalat na mag-uuma ba, di maguna-una ba? Oh, kay kasagaran kay repolyo mamani dako man capital repolyo. Unya inig ila man na isprehan. Pero mga pinangga, og dunay surprise nga inig-spray karong adlawa pagkaugma, mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo, pugso na nila og harvest. Oh, pugso nila og harvest, mamay naka, way ayo ano yung mga mag-uumang dili sila honest. O niya, ang ilang hinahuna, kwarta lang, pero wa sila kahuna-huna, nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad, nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest o ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga, ang pamaagin na lang nato na mga pinangga anin asya. Kung mapalit mo prutas gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyong gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. O, ihumol na tos tubig, pero aron matanggal ang gitag na tog mga pisti, mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito o namoy limonsito. Or kung wa mo'y limosito, kay mahal karo limosito, ala, botangin na lang siyag asin. Nang kaysa una, ginabaligya, fit. Oh, bobog fit, pastilan mga pinangga. Petin, daghanang nagigamit og fit mga pinangga, di ay makahatag day og sobrang kadaot. Mamunang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag na to og hilig og pasadyon. So, ang simple, himulag tubig, o wa jamoy asin, di pun mo asin, kay kaliwat o engkanto, di humulan lag tubig, palapawan lang nato mga pinangga, ha? Kay kana, dako siya ikatabang. Okay, basta, og na, pinakapobre na magitay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga, o niya, hinumdumi po, di nimo kadlukan pangga, no, kay ang lahi manggod ang karne o ang isda, kay kung makatukob sila hugaw, magdevelop dito silang karne. Unyag imo siyang kitkiton mo transfer man sa imo ha. Oh, mo transfer sa imo mga pinangga. Okay? Pero ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya og gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray. I-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days. Gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga in-spray ang gulay, mas nindot og panahon sa ting-ulan. Okay? Okay, so manap pinangga ha, ay kadlok pangga, mas kuyaw yun ang karne, i-compare ni mos gulay bisag in-sprayhan siya.
0: Love yourself! Love yourself!
1: Hello, Dok, pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Oh, kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay. Dok, tiguang nako. Ayo. Uy, si 23, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan o kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay ni abot na kag 73. Mo na giingon do na kay sa winner tulo ka tuig. Mo na giingon pud mga pinangga. Wa na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon dire 73 akong edad dog pero nganong pungahon mangko? Oh, bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang. O dili ko makaginawa. Maugin na'y ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitirog yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot ka ginawa. Pero sulay datay, kay basing maglaksigig sakit imong likod, doon niya na kay ubo talagsa, ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan, ala, ilahan na na nga doon na kay pulmonya, kundiliin nyo mo niya, but pasabot, naghubag ang imong air passage, muto maglisod ka ginawa. Ha? O ba kay problema sa baga kaniad to? So, pinangga, ang uban po nini, gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Ang regular laging kalibang, kaduha katulosis kadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa day, ang uban, wa gyud ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, ani na, hello dog, si Danny Bulahan ni. Tama ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi o katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest o sa ni mo na siya. Hello dog, ask lang ko, unsay tambal sa sakit sa tiyan. 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Dok. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito, ubos nga tuo pinangga. Lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa init o mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sige ha, nagpainom o kanang kapayas, Diyos, pakauna lang po, pakauna lang po ni mo siya kapayas o gotmil. Kay ba, sigwa na kalibang pangga, ha? Okay.
12: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
13: Daon sa kamari, kalawang bagod sa imong gininhawaan.
12: Nawad anong magkukupag asa pre? Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik ako upa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Walang man gihapon kong mauli eh.
13: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
12: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
13: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
12: Aduna ka ba gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
14: Serbisyo publiko.
12: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit. Usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free

0: Munggos, pito ka bog suhas kugon, pito ka bog busikad. Nya, mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede pon maghumol pon mo gitawag natog bugayana. Ah, mom na ikaraan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana pinangga, pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga isigig painom ha, kay di ni mahurot magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay mo padool. Oh, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw padool. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nitot gyud, no? Antibacterial mga pinangga. O nya, kuan po siya, kanan tawag na to nining nindot siya sa mga gipang ubo, imon nang gamiton at sigurado. Oy, Dok, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. No, naging ano, sahay po ng bana, perte na po kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga mo, naging na to, mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas sa inyong bana. No, anya, madumbul man, Dok, madumbul. Sakit, Dok. Pinangga, ang imong himuon, talian lang ni magpanyo ang punoan. Ah, tanaw gihapon ni mo, uy, madumbul gihapon, Dok, madumbul. Ah, good morning, nagyuihigot. Pagtanaw pinangga, good morning, arang-arang, Dok, di na madumbul. Okay? Aron nga tama na ang size pinangga, himuin na lang ginag-stopper. Oh, dito kastig bangag o kanang guma. Oh, himo igbusing. Pangitagbusing masulod. Oh, anak mga pinangga kay sobraan na nakahabog or bisan pinangga mubo na gyud. 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi. Dako pagyugtian di mubo. So, mga pinangga, mo ni siya. Ang kwan na us-us yung gagmatris ang babae. Munang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala, hinaot nga nasatisfied tong nangutan na, no? So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga, kwan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. Oh, magtakilid kay para dili kay sa ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og avocado nga taas ang BP, wa may problema. Kay ang avocado mga pinangga na siya fats pero good cholesterol. Oh, pero imong isik ang avocado butang og kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain avocado why kurat.
1: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ako si Marites Capistante na ako sa Buhangin Jidbali na Buyo. 22 na ko.
3: Okay. Ma'am, nidangop ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
2: Pumagod na anuhan kay sakit sud kay ako ang tutoy god. Sige sud na ko tong giantos. Tulo na dae kabuok siya bukol. Radyo-radyo na ko ni nadunggan. Unya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Ni abdujud ko. Nga karon lahi na giyo. Dili na. Wala na.
3: So nindot na kayong pamati ron ma'am.
2: Oh, nindot na giyo. Wala na din sakit.
1: Okay. Yung napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Love yourself! Love yourself!
0: Okay, hello Dok. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kay iyang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? Oh, so kung asawa. Nya, pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. ay mga pangga, nagsabot man sila.

0: Manimalos ka ta pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta pre. Unsa man nato, mare? Sakit ta po'y magparis. Ato mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtiks kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang, kuan pre, kay pastila nang iya din kumpari kay gilihian mo din kabayo. Nasubrahan sa 8 inches. Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo de itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Ah. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Perting sakita din ang imo. gigabaan mga pangga ha. Oh, sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello dog. Mga gingon dire mga manicure unsa ni dok nagpa manicure ko unya infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown sa doktor infection no, naglagom man ingon sa doktor pution daw gingon dire unsa to pution daw kay diabetic daw. Please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oi. Paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas. I-try nimo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata? Nga giubo kanauntang ang iya kanauntang iyang iya lang ilibang ang plema. Magbuot man pug ka. 'Di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud yan tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabal lumuluwa puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede ra magasige ginomog apple juice pero namos bukid na may klabo pugon nimo presko ng klabo pinangga isige nimo painom sa bata. Isige nimo painom idrapper nimo pangga ha. Ang uban ini kalibang ang uban iluwa gyud nila ang uban ni agig sipon. Unya kanim batang giubo so 1 year naman basigi puli-pulihan in taon ni Kugos dinalisa. Napaon na hutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init nga botilyan dugan og ang likod, okay? Wa naman tay igong oras mga pinangga, maadyo pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
1: Dok isa dok. Ay kalagot. Lumipod ta kay maminaw da.
2: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Hey, mga kabida, maingod to. Kumusta? Welcome. Ano po kita sa programa karon? Ato programa ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So, dinila sa ito nga istasyon, ang DXOD, Infinite Radio, dari sa ito, siyudad sa Panabo. So, maingod to kaninyo. So, nga ito sa tanan, kutob sa mabot nila itong Sibya. Huwag naman sa ito nga Facebook Live. So, mga kabida, so, gakaroon, kauban ako ang itong partner, si Kuya Kaloy, mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibukan pwersa sa itong istasyon, sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa, sa itong partner na Spikas Lawak, si Papa Kibs. Iyon man sa ato ang CEO, mga ito nga kuya. Kuya o Engineer Wolpe Oryo, mga kabida. So, kumusta Kuya Kaloy? Mayong unto ka nimo diha.
5: Mayong unto sa tanan. O ba ninipod ninyo ato ang programa ang Markas Kabaranggayan? Mga kabida o gamayong pagpaniutos tong kuya, atong kuya CEO, si Engineer Wolpe Oryo. Bansa ato ang station manager nga mao si Ate Rose Bulpa, atong partner Spikas Lawak si Papa Kibs William, og sa tanan-tanan may nga pagpanito Kuya Mar.
4: Kumusta adlaw hoybis mga kabida? Pizza
5: otso
4: sa Oktubre. So murag pipila dali ra kayo ang panahon no, bag-ohay lang ta ngani sulod sa tuig sa 2026. Garon na kalit lang, Oktubre na pod, pipilan lang kaadlaw, magpasko na pod mga kabida.
5: Dali ra kayong panahon.
4: Dali ra kayong panahon. So, niya, sa kadalis, kapaspas sa panahon, wapod magpaiwit pod ang kapaspas. Ha? Grabe kapaspas pod pagsaka sa mga presyo po garon mga kabida. Ha? Gani, kagahapon lang pod, sa akong nasakyan nga pidikab, niya, wala po dahil sa kabantay, nga okay man to siyang kada Martes mamugay ilihok yung presyo sa ito mga gasolina pagtubil niya natinga siya nga kalit man ko
5: 80 kape na
4: kada Martes mo bantayan ginani mo kada Martes mo lihok gina mo gina paglihok sa presyo presyo sa itong mga gasolina mga kabida kung mutaas siya adlaw ginang Martes mo baba adlaw po Martes pero mo lagi na once nga mo saka ang presyo sa kanin kuhan, atong mga gasolina, atong fuel, ang saka na piso, ang pagbaba po sintabo. So mura bitaw nga ka na sayaw. Sayaw ka na sa inyo sa sinulog.
5: Special no? Dance.
4: Special dance. Nga abante yung upat, nga atras sa pagtulo. So muna yun na mga kabida, mas taas ang pagsaka sa presyo kumpara sa pagbaba niya maurabil basta musaka gina presyo sa itong mga gasolina kung gina saka po na tanan no? Wag yun Kuya Tabot no? May unto ka ni Kuya Tabot no? Wag yun siya pagsupak ya? Wag yun siya musupak wag yun thumbs up niya so tama yun na no? Musaka once musaka yun ang itong mga presyo sa itong gasolina saka gina tanan mga kabida di man gina man tumakuan kay o katong kanon gyud ang atong nasod Pilipinas mga industriya mga kumpanya mga factory nagasalig ta sa atong sa gasolina o krudo mga kabida atong mga makinaryas dili man mo andar kung walay gasolina walay krudo mao na nga saka gyud tanan
5: mao gyud mga kabida saka gyud ang unano ra gyud ang dili mo taas.
4: Ang height, no? ang height ra gyud. Ang height ra gyud nga pundo.
5: Mo na ang gas kanang gasolina Kuya Mar. Mo na siya nga og sa kanta pa na katong spaghetti pababa pa taas. Mo na atong gasolina karon.
4: Mao bitaw mga kabida. Makakwanta sa atong gobyerno nga unta, ha? Kana unta mo ilang tutukan kini mga problema, daghan magikay problema. So kan grabe problema sa tong nasod mga kabida labi na kini sa pagpagi sa mga presyo no? pagbaba sa ato ang kaning kwan bitaw katungod sa pagkuha sa mga presyo wa man ha? Murag wa man sila pagkabanana kay siguro mas apektuhan gyud kita man gyud mga lumulupyo ordinaryo mga ordinaryong katawhan katong mga kwan bitaw
5: katong narato, mga so kabus,
4: kabus
5: timawa o alaot kiti
4: sila na naaman sila sa kwan ito o gari mga minilyon man ilang kwarta so dili gid sila maapektuhan mga kabida dili na mapil unsa kataas unsa nakamahal ato mga palaliton mga kabida
5: magin na siya ang DTI pod na to wala pod magpagkabana wala pod, no?
4: Kano trabaho man po na sa DTI pod unta kanang pagkuhan sa mga presyo ha igor kita na na sila ga monitor mo tama monitor magin na sila
5: aw
4: pero mo lagi dapat unta pod nga mo lagi pod lagi kay di lang ta magwal ko ya di usak pa di lang ta magsiling
5: mo gani di ba George Leonis Cahegas Jr. matud pa niya mayong utto sir banati ang sani ang marka sa kabaranggayan. Salamat ito. Kayo bro George. Atong kauban po ni Sbuhat diri sa 96.1 in Penetra region.
4: So marka sa kabaranggayan mo. Mga barangay karon. Ah, medyo murag malipayon atong mga naglingkod karon. Tabor. Oy, sukan day kay Kapitan Bukal, ha?
5: Happy birthday
4: kay Kapitan Bukal day. Birthday niya karon. Si Kapitan Bukal, mga kabida.
5: O sa akong pagumangkon, birthday pod karon si Eros Ulysses Pahota, Robles Pahota, na aron dia sa Bumbu Radyo Davao. Happy birthday! Mga na siya, sa tanang nga nag-birthday, happy birthday!
4: Happy birthday! Ayun ba, nag-anniversary.
5: Happy anniversary. Utso ba yan? Nag-ahan ba yung magkawala ng utso?
4: Oo. Otso na, kasal, ha? Mga na, so happy anniversary. Mga na, kwaning-kwan lagi, totoo lagi ka na, numero bito nga pasaka.
5: Oh.
4: Oh, pasaka, pero imo kan, sulat ang otso ana ba yan, oh?
5: Balik-balik lang.
4: mga na, balik-balik.
5: O gamay, pagpanuto na kang Kuya Mayor Jose Jure Lampagos. Diha sa ilaha karon murag birthday to ni Kapitan Bukal.
4: Bukal oh, gi-celebrar. Ilang gi-celebrar ang birthday ni Kapitan Bukal.
5: Mao na siya mga kabida. Una nga napo dito ang double R. Na dito si Alan Rillion. O ag uban pa nga naa dito. Atong nasubaybayan. Mao na siya mga kabida. Og sa barangay di ba mga kabida ang barangay mga dayon man.
4: Mao lagi na do. Oh. Atong kakuan ba? Ang buton sagyo kay katinuod. Pinakakuan lagi siya kumilik lagi atong kuan gyud ka istorya gyud. Kay dama po i-post nga nag-schedule, no na mga schedules. Sa kaning kuan lagi
5: siya. Barangay December 1 daw ang eleksyon.
4: Mao lagi kuan dito. Niya mao lagi maghulat kita ko sa kuan ang kumilik ha? Sa kumilik kita mo kuan kung sagyo ka tinuod mga kabida
5: pero ang kumilik ready na gyud na daan pero
4: permanente gyud sila ready gyud sila permanente basta na is kuan nga yon eleksyon dili gyud na dili magin sila mayon nga dili madayon
5: oh.
4: Was naka schedule mayon gyud sila dayon gyud ang eleksyon pero mao lagi natong kanon basta na mga eleksyon basta inana kada bitong dunay mga kuan ban mga eleksyon ban dunay mga iban ang tanang mga kuan kalihukan nga politika sama sa ilang dunay mga proyekto may projects nga gawas lang sa projects nga nasugdan na kana padayon gyud na pero once mag musugod ka og project nga nakakuan na sa eleksyon period ban gyud na dunay banning ana
5: oh
4: so atong nakuan karon. Sa itong nahibaluan good po, ang kaning sila si Kuya Gob karon, ang mga tao ni Kuya Gob, Edwin Hubahib sa Davao del Norte, ongoing sila ka ng ilang bitong katong bigas para sa
5: bayan.
4: Nagsige mo sila distribution man karon, mauna makakwanta.
5: Sa ito pa, wala eleksyon pa.
4: Makakwanta nga, kontinuod to katong i-post, ikaw man ito nagkwanta ito Kuya, nag-share sa itong GC, na kuan lagi schedules
5: schedule
4: sa kaning ano sa ang filing campaign period niya ang kaning ano sa ang eleksyon So mo na ito makuha ng lagi, kung tinuod, kung sana katinuod. So pinaka-best yun, kumilik yun ang ito makuha na para makakuha kita o tinuod yun, tinuod ng informasyon about ining barangay eleksyon.
5: Okay, daghan mag kay AI karon nga.
4: Dali ra mag kay karon panahon, dali ra kay pagbuhat na. Pagbuhat og mga kwalbito, buhat kag post mga istorya, news or sa diha. Tungod sa AI karon makabida sa technology, makakuan ka.
5: Paspas na.
4: Oh, paspas kay makakuan ka udi kay maayo mo ila kun unsa kaning tinuod ba kini or scam ba kini nga kwan? Makuan gyud ka magbiktima gyud ka. Mao lagi mao to nga kung nakakuan ko kung asa unsa gyud katinuod kay ang kwan lagi gani karon naa sila sa barangay Gredo. Murag barangay Gredo karon kagahapon na dito sila sa kwan to Southern Barangay po to ilang ginakuan gapon murag tulo ka barangay to wala dato makuha unsa to nga barangay basta ato lang hibaluan kagahapon nagkuan lagi sila kanang nagdis nang kwan og kanang mga bugas lagi nang hatag sila og bugas
5: per barangay man.
4: Per barangay man. So kaga karon doon na po ko yung nakuha ng nako katong pinikap ako na sakyan ang istorya na alagi daw sa barangay Gredo. So makamuna makakuha ko kung tinuod nga madayon ang eleksyon. So nakuha nung ta doon ay banning nung ta ito ay nag-iban naman na nag-ban naundang na sila pero murag kuha na kayo nalip na daw ang ban. Mauto nga nagkuha sila ng hatag niya karon.
5: Nalit ha?
4: Naanaman po yung kwan lagi kata yung mga post na schedule sa eleksyon kay mag-eleksyon na alag eleksyon karong 2026. So mga kabida, labi sa ito mga barangay officials, siguro, matog yun mag-opisina na kumilik para maklaro yun ninyo. Kay kumpalitan di ay tinuod nga madayon ang eleksyon karong nga 2026. So bisag kwan ang dili po mo mabitin makakuan mo. Bisag nagkumpiyansa lang.
5: Ang kuya, dili ka pile?
4: Oo. Mara lagi na istorya nga. Doon ay kuwan lagi nga. Kusog. Gusto mo ko dito. Kuwanin mo dito. Yan kay palibot sa kapalagayan. Ma-feel yun mo nga kuwan kayo siya sa mga katawahan. So, imong kuwan nun din nga. Mudaog na. Niya lagi kayo doon naman yun ah. Bisag di nakamupile nga. Mudaog ka na. So, tinormin. Ito ang po siya. Wala si mo pile sa uksi-usi. So, pagdaog niya. Na wala man iyang pangalan dito sa kung kumilik ng mga kandidato. Kasi wala yung nakaboto. So, pwerte, daoga, gidaog-daog.
5: Muna siya ay bantayanan mga kabida.
4: So, mauna mga kabida, kumilik. Ha? Kumilik yun. Kay, so, para kita, wa matagakuan lagi, wa punta makaantong kumilik. Murang napikay po sa oras. Moto nga, wala na tumagi ang kumilik. So, siguro, gikan diri, umasatungkan, atong bisitahan yun ang kumilik. Aron makuha, maklaro gini nato kung sa iyo katinoor gini.
5: Mauna siya mga kabida. At huwag yung klarohon, mga barangay opisyal. Ay, yun mong kumpiyansa. Okay, kinirbang kumpiyansa, malipat yun. Mauna siya mga kabida, kinahang lang yun atong susihon. Kung doon na kaya gusto nga muservisyo dia sa imuhang barangay. Kay Tibok Nasod, Pilipinas man eh.
4: So pwede po nga, kung dili, kung murag sa mas layo sa inyo ang kanang opisina sa kumilik, muadto mo ka ng mga co-op. Kanang nagpa-kuan bitaw, nagpa-loan, kaya ka ng co-op, mga kabida.
5: Basta pautangon mo, klaro yun na
4: mas,
5: why election.
4: Dali na po na kayo sila makahibalo bitaw, nga postpone ang election, dali kayo sila makahibalo. Sorry na sila sa mga barangay, offer. Mo-offer na sila o kanyang mga kuwan nga loan. Yeah. Ikuwan ka sa mga kuwan dito sa ilang kuwan dito sa...
5: Puntahon na yun, pila kabulan ang extension. No, isa ka tuig to nga.
4: Diya, kuwan na rin sa interest. Na, diya nila ikuwan dito nga. Kini, mawala niya mong interest. Na. So, isa po na. So, wag po kong kakuwan ka. Kumang ko'y nakitaan po nga mga kuwan ng representative o mga kooperatiba. Nga nag-adto pa, nag-adto mga kabaranggayan.
5: Okay, wa pa may klaro. Ito nila.
4: Basta, mabisi ganyan na sila. Kana, sigurado na postpone ganyan na. Pero, mo lang ito, doon na po yung kuhan. Kaya kanang sa, kanang magkuhan ka o kanang balaod, kanang sa itong Republic Act, mga kabida, balaod na to na ikaw kinahanglan man na og posting sa mga newspaper.
5: Okay,
4: so doon naman po ito yung na-post na ano, nabasa po na ako, ningkuhan lang sa ako ang awo, kaningkuhan, ningkalit lang po, nawala na po, na opisyal na daw, gikuhan sa official gazette, na-post, gipost na daw to ang katong maong kaningkuhan, na balaod nun. Pero pag naman ko po, nagpetisyon po, doon ay petisyon po sa Supreme Court para ikuhan po na po. So, mauna mga kabida, kuhan maguna, away nga legal battle, legal man magkabida. So diyan na magdaog na magdaog na sila sa kwanda ugsukan pa legal ha? Legal nga
5: lagi na din ha mga kabida kay di man pwede og di sila mo sugot ato mawin na siya nga lagi mo file nga og TRO para maklaro yun naba eleksyon o wala. Ah, naroon na siya mga kabida.
4: TRO ha? Klaro na to, TRO. Gina. Temporary Restraining Order ng mga kabida. Nag-file, gipailan ka na sa katong, ang kanang party, ang partido, ha? PDP. Ha? Oh. PDP pa, ang partido nga, kuhan, PDP, maumang to'y nag-file, ana, ang mga kabida. So, mauna ang mga kabida, atong hulat-hulatan good po niyo, sa good niyo. Kay, yun na na, good, Supreme Court. Ang Supreme Court mo ay final si mga kabida. Pero, kung ano po mga kabida, imo kung pong karon, medyo makuhanin mo ang Supreme Court karong panahon na murag minus. O sa kung wala si, YC ang mga kung karon, makuhanin mo doon ay mga, once doon ay mga petisyon, mga kung nga, medyo supak. Marang masupak bitaw sa administrasyon po. Medyo hinay oh. Ang kankuan sa ito nga, kung karon sa ito nga Supreme Court, mga kabida.
5: So, ano ka nang hinay? Nagkangkaang?
4: Maulagi, magkakuan po sa ito, makaluya po kita nga mga ordinaryo, ordinaryong katauhan, medyo maluya po bitaw ito nga. Makakuan na unsa naman taon rin ang itong panahon, ay nga. Wala naman. No?
5: Naghan na yung katawhan ang wa kasabot.
4: Wa kasabot. Mm-mm.
5: Maski ang mga public official, mga kabida, ang uban, wa na yung kasabot. Ha? Noon, di lang po sila mag lihok, di lang po sila mo imik kay tungod lisod o imong kalabanon ang administrasyon karon kay dutan ka pag ikaw usa ka official sa barangay, sa lungsod, o sa taas ng mga politiko. Mauna siya mga kabida. Kaya namang ko tayo naka-istorya, yun siya nga, no comment lang ito, pero dismayado yun ang mga katawhan, halos. Mauna siya mga kabida.
4: So mga kabida, mag-break punta kadali mga kabida. So matutas pikas lawak para sa mga pipila kapahinom do mga kabida. So, balik kita.
6: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Kundi ang kaibigan, palayog palayla o taga-asa.
10: May muntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Danahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Onya, so, di man kahit kumuinom mo antibiotic, mauna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Onya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mauma ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
11: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
4: Okay mga kabida, welcome back. Balik po kita sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. So, sige hapon at kong partner, si Kuya Kaloy mga kabida. So, mga kabida, may utto. Sa itong mga wala pang kapanyuto, panyuto na yung taon mo.
5: Kami, wala po.
4: Ayaw.
5: Unya pa ni inigkalaw na. Oo na siya, mga kabida. Oga, may pagpanyuto na kang Jack Mandrus Kilyon sa Barangay Grido, Panabo City.
4: Moral galing ko ang permanente kini siya ba? kada adlaw gini kuan sa to
5: monitor
4: nagmonitor gini ba maingoto kani sir Jack Matris Kilyon
5: Jackman
4: dia sa Barangay Grido muraga na may kuan dia siguro na kanang bitaw sa may Crystal Plain na kuan nila diha na may kuan dia murag diha na sila magtapok-tapok magian punan ako dia
5: ah
4: tarp diha niya. Na di magtapok na sila diha. Murumaw siguro na. Na siya din na siguro. Magkakuan po. Kini si Jackman Triskillion.
5: O gamay pagpanuto diha sa itong mga kuya diha. Sa kapihan. Nakaagi ka dito kuya? Wala na nakaagi?
4: Taod na kung magkakuan po diha. Makasuroy ng kapihan.
5: Ito ang kapihan diha. Okay. Nakaisgot mangutus kuya tabot bali.
4: Musuri siya ang kapihan.
5: O usahay mo. Agi man siya ang niya.
4: Dugay kinis Kuya Tabot, dugay-dugay. Murag dugay-dugay na gyud pumingo magkita ni Kuya Tabot. Kumusta? Kay kada ko magod makita nako nag-post siya to asya sa kabaranggayan, nagkuanay kanang ilang kanang sa CSOs bitaw, sa Civil Societies Organization, sa NGO, ang labi ro kanang sa kooperatiba. Si kini Kuya Tabot mao gyud pirmi mapandito sa kabaranggayan. Basta no na mga inana
5: na mga event dito, na mga program.
4: Mm-hmm. may udto kay Bilin Batolan Mansiras Iswatsing. Kumusta may udto? May udto kay Bilin Batolan Mansiras dia sa Everlasting, mga kabida. Everlasting Barangay Gredo.
5: Purok na. Purok Everlasting. Mauna siya, may pagpaniod to. Og sa tanan-tanan niya, mga taga-Barangay Gredo.
4: Okay. Kung ano ba, murag biburo ng Barangay Gredo, kay maulag eh. Naaroon din lagi daw, asa napita sa Barangay Gredo, kung lagi katong distribusyon.
5: Pero kasagaran na.
4: Bigas para sa bayan, mga kabida.
5: Di ba kasagaran na?
4: Sa kinaka-national program, sa ato national government, niya, through the province, provincial government of Davao del Norte, mga na ilang ikuan karon. Kung ba po, okay po na ilang ngayon ang programa, makakuan po na, pero gayon mong yung kuan ang gilunta, kinimbugas good. May kuan, di ba tayo kakuan na na? Pasalamat ta, makadawat ta na. Pero imo yung una-una ang gilunta, mga kabida. Pinaka-best yun para ang atong mga katawahan makakuan pa, makaguginhawa. Kaya trabaho yun, unta, mga kabida. Livelihood, mo ginay kinahanglan, mga kabida. Sa atong mga katawahan, kaya kung ano, God permanente lang.
5: Silag panghatag, wala.
4: Wala. Atong gikuanan atong mga kaigsunan
5: nga di,
4: na magsalig, magsalig lang, magpaabot. Magpabot unsay hatag sa gobyerno, mga kabida. O niya, nakakuan ko po doon eh, naka medyo murag, uksa ko pa, nakapait or murag negatibo nga kuan ani. Once nga magkayo mo inana, God, lista-lista. So, ang katumulista, tao ra God po. Niya, di na tumakuanan bitaw nga, ang ginapili, siguro hong gito, katong mga
5: ilang
4: parente, uksa kuan pa, dool sa luwag. So doon ay mga kaigayunan nga mas katong mas angayan pa unta nga mudawat. Mauna di makadawat, mga kabida. So dili na yun nga kun kada doon ay mga inana mga programa, doon ay mga panghatag unsa makikan sa gobyerno. Ang mas na siguro nakadawat ang katong yung mga ginatawag lang dool sa luwag, labinag, taga-barangay, ang mukuan niya sa lista lang, ay siguro hon yun na ang ilang mga na ilang mga kung ano ang butante at siguro ilang nagbutog sila ilang mga tao mga parente mao gina sigurado nga makadawat di ba madam Virginia Mallorca is watching. Salamat na salamat ma'am Virgie Mallorca diya sa kanikuan sa Northern Plain, mga kabida.
5: Gredo yapon
4: barangay Gredo anak ko kayo sa Northern Plain, mga kabida. Na Gredo, na po na yung kanin New Visayas.
5: Marag nabahin siya.
4: Nabahin na sila diha. Mawa po na di kanin itabo sa kanin kagaguhan o Gredo. Diha sa kilometer 31, na uban diha, nagkuhan sa Gredo, nasakop sa Gredo. Ang uban po niya, nagsakop sa kagaguhan, mga kabida. Pero imo nang kuhan nun diyang lugar, kanang Gredo o kagaguhan, panahon pa na ni Kanhi, delete, Boy Aguirre, sa panahon nga siya, nahimo siyang konsyalre sa Panabo, na kuha na diha, na buhatan, o oh, na resolve na asa ilang ginatawag nga boundary. So, ginakuha diha, highway na ang boundary, mga kabida.
5: Highway
4: o. Oh, yeah. Ang kanang rin sa kaning kuhan, highway, kung magpadulong kag Dabaw, dari sa right side, mauna yung nag-Gredo na. Ang sa left side, mauna itong kagaguhan. Yan, boundary po sa kagaguhan, Gredo, o nga ito sa GP Laurel, kanang naabitaw, yung kaning kanto diya, na ginatawag nila kanang, karoon mamalagya po ikuan na, kaning cook bitaw, katong bodega sa cook sa una, kanang kaya sa may kilid, kilid anang itong Panabo City Gym, na naman ay kanto diya, katong yung cook lagi na,
5: Mo na yung boundary
4: po. So, ang ganyan ko rin, karsada na ang boundary. Pero lagi, doon ay mga tao nga, morang nagkuhang hapon sa kagaguhan din ang repita, di wala po sila mo transfer po ang kaning Barangay Gredo. Nakarehistro lang hapon sila sa kagaguhan. Bisan din rin sa kaning kuya, kabida, kinadapit sa Small Panabo. Small Panabo, dapat na dito sa muha sa Biyabida. Napag yun nagkuhan diya, nag-address o kagaguhan. Na ipipila pag hapon diya, nagkakuhan o kagaguhan.
5: Layo naman kayo ito?
4: Layo na kayo. Okay. Mawalagin, makakuhan ta. mga kuan sa on nagod. Kining boundary. Diri naman ni nakuan ang boundary, boundary. Pagkuan ani sa local kuan ko bitaw. Local government code.
5: Oh.
4: Okay. Duna, diha naman nagsugod.
5: Mangita na, nag-boundary.
4: Mga boundary na itong era. Oh. No, sa era, diha naman agod nagsugod nga magkakuan na sa boundary. Mag-ilog na.
5: Wala na iawayan.
4: Awayan na.
5: Mayo, ako ni diri ha?
4: Ako ni diri.
5: Ay mulapas diri, bantay.
4: Mauna hinong dalpur nga ang ina na bitaw. Nagkasamok na, nagkuhan tungkol sa boundary, tungkol sa era. Kay, ang kuhan ko, basihan ko sa era.
5: Uh-huh.
4: Actually, karon dili naman ang era. Kuhan naman ang NTA, National Tax Allotment. Kaysa una, Internal Revenue man to.
5: Karon, NTA revenue, na.
4: NTA na. National Tax Allocation eh. National Tax Allocation gikan sa national government mga kabida.
5: Pag dako kagyuta, dako kagbahin.
4: Isa man na kung ang kanyang land area o ang population mga kabida. Diyan na, diyan na ginabase pagkandito paghatag sa NTA gikan sa national government. Mauna mga kabida, diyan na, diyan magkuhan na sa boundary bitaw. Kinisakyan sa Grido, New Visayas. Antog karon, antog karon daghan man gyud nagkuan gyud wa pag yun, murag wala pag muangkon wala mo dawat bitaw sa settlement. Kay ginasettle na man gyud ang boundary pero wala pag mo og sa kwarta wala pa ibo surrender. Mura po na sa South Philippine Sea.
5: Di mo surrender. Di
4: surrender. Kay mo claim. So mauna mga kabida.
5: Boundary mo god mga kabida daghang gyud po nagpatay ani.
4: Bisan kan mga yuta lang. Boundary man sila. Kay bisag nanay mo hon.
5: Oh.
4: Ay. Maka,
5: Ilogon pa.
4: To ko bakalit ang babalhin ang mohon.
5: Tingala ka nga lahi naman ang mohon. Di naman ni mao.
4: Na PS man ang kabutang dito. So dito na ang PS may na ugsa ko pa binugoy. O sa meaning ang PS. Pwede sibog.
5: Katong kuan mga kabida dating mayor sa Laak kato si former mayor Roger Arambala di ba giambos man to boundary to dito sa may Berwila o sa Laak mo to ilahang gi samukan dito
4: away po to sa boundary
5: away ito boundary gihapon
4: tinuod na mga kabida boundary daghang mag-away tungod sa boundary.
5: Oo, napatyan to isa ka pulis. Bade ni Mayor. Pero, anang na, dapat mag-uy-huy, ragod unta kay...
4: Oo, lagi ba? May mo huna-huna, mag-away mo ang ina na. Boundary, yota may awayan. So, inigkamatay na to. Huwag ito, gibiyaan na to na to. Gibiyaan na, di man, di mo madala.
5: Di kay gibiyaan, dito yung gilubong.
4: Biyaan na ito na mong yuta yung giyawayan.
5: Mayroon sila nga dagang mga giyuta. Nami tao, nas kuko, nas kaan.
4: Ito mga kabida, ambot lang po lang ito. Isa nga, mga kwan, managsuon. Basta yun na mag-away. Yeah? Magkagwan, mabitaw, doon ay uban. Doon ay mauban mga ginikanan, mga kabida. Para walay awayan daw, kanang ilang yuta ginagibaligya.
5: Awa ni giyawayan.
4: So, kwarta ang ginabahin. Kay Kwan Manggurpur, kinigong sa yuta mga kabida. Namanggoy area, nga tanaw ni Mumurag, nindot na nga area, kay labina yun, ang yuta, tabunok, kung tambok. O niya, pwede ma, napo yuta nga, dili mayo bitaw, dili mayo ang kwan, dili mayo ang kanyang magtanom ka, dili mayo ang kwan yung yuta. So, niya napo yun nga, uban nga, buhaton nga ugbantag buhaton residential tukuran pa kong balay imuhang nga kwan para imuhang ano na po yung murang apiki mapunin lugar mura muna mga kabida kita yun matag isa sa to doon natin lain-lain nga pag ganing kwan ugsa kwan pa ganing evaluate no? Evaluate sa usaka lugar so once nga imo pagtanaw nga mas mo pabor mas pabor to sa imuhang area na di ikaw may nakadawat mauna diha naman na diha na ang sugod ang kaning one diferensya mga kabida gawas lang siguro og kuan nga imong yuta murag patag lang ba plain gyud nya na kuan na Walay og imong tan-aon parehas gyud ba. So murag di mag-away to magbahinon na, magbahin. Kinaa mag po area por nga dunay rolling. Nga na po yun nga, na di ko gusto na di ang lugar ha. Mauna, ibis nga di ka gusto, pagkabot sa panong, kaya kasagarang ko, basta yun na, para ko yun, walay mahay, ibunot-bunot na ito ni.
5: Oo.
4: Oo, ni. Ikaw pag yung makabunot na ito, so, di mo ganahan na area.
5: Oh, at least, way samok.
4: Bitaw mga kabida. Habis naman nagsilingan, may naman subdivision gani.
5: Mulapas nga po. Yang atop, mulapas. Ang tubig, to pa dos pikas.
4: Muna mga kanang tanom. Doon na kay Mangga.
5: Oh.
4: Doon na kay Mangga. So, nagitanom ni mo dapit sa...
5: Bondere.
4: Katong iyang sangang, initabok ni tos pikas, dyan na munga. Wala kay labot ba yato?
5: Okay, iya ba to?
4: Ito speakers, pero nagapoy mag-away. Kaniwa kay kong sa balaod mga kabida. Diha man sinugdanan. Diha na ang sinugdanan nga magkakuang yun. Dang diferensya. Kinirabang kuan, balaod, sa unga pa, ignorance to law, excuses no one. So walay kuan, bisag wala ka kay balo sa balaod, wala sa balaod na ka na. Kinahalang yun mo to man yun ka.
5: Mao gyud na siya mga kabida. Musunod gyud tas balaod kay di ta musunod. Wala ta.
4: Pindalo. Mao na man. Mao na ba.
5: Mao na man ay usor.
4: Pindalo. Bitaw na pindalo. Yeah, kita mismo makakuan gyud po ta karon ana. Ma sinati maka-observe gyud ka.
5: Oh.
4: Sa mga panghitabo karon mga kabida. Taas kayo na kinsa man ang basahan na kayo ka na.
5: Si
4: dugay-dugay.
5: Jagman Riskil yun. Ha? Mayong unto mga sir. Shout out ko sa ako ang maanyag nga asawa. Si Ginilena Rikla Morelos o sa amo ang sani, guwapang malditang anak ha. Si Sierra Jenica Morelos mga kabida mo na siya. Salamat kayo ha. Oga as parang kay Grido lagi us panabo. City Grido. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo Jagman Riskilyon. Mo na siya mga kabida. Na nga di basta-basta.
4: Kada ko ang gina, di gina ma, mabitin, di gina siya
5: mabitin. Ato ni, padaganon siguro niya kagawat o kapitan.
4: Moro, may plano ni ba? Ngayon, saan man ni karun.
5: Kinahalan, wato kag kumilik, tanawan mo dito o mga ikadaag COC. Mayroon mapilapan, makuanan sa abogado, pwede na ka mo apply niya pagka kapitan o pagka kagawad. Ana na siya, ha? Kinahanglan, kugihan doon ka diha para ma-appeal yun. Noon, dali raman pangitao ng kwan. Ato lang ka kumilik, maya lang ka nag-siusi dito. Pilapi dahil niya is-submit dito sa kumilik para...
4: Palagway eleksyon.
5: Palagway eleksyon. At least, nakabalo na lang kumilik niya. Mu-apply yun ka pagka-kapitan o pagka... kagawad. Ito na ito mga kampanya. Das Barangay Grido.
4: Ito. Nahimo na rin itong kung eleksyon sa barangay. Nga. Daghan, ganyan tao nga. Medyo marag, wa makauyon. Doon na ba po yung mga elected officials po ba yung mga kabida sa itong barangay nga gusto nga mag-eleksyon. Kaya kinimagod ya po nila pa. Dihan nila mahibaluan. Kung nauyunan pa ba sila sa katawhan, kailain man nga magsige ta din kuan wala din siya mauyon ni. So mo na gikuan po sa uban nga unta ha. Kuan gigon unta na ni eleksyon mga kabida pero sa unta man ni. Tungod po lagi doon na sila yung mga personal interest ato mga dagkong official. So mo po na doon na yung mga inana mga kabida. So mga kabida mo break kita kadali para sa mga pipila ka pahinomdom din mo balik dahil kita mga kabida.
12: Ano? alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
14: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning hamplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat igan, salamat igayo.
14: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
13: Okay.
15: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
16: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
15: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
16: Cutis Mestiza lang yan.
15: Cutis Mestiza?
16: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
17: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
18: Testimonia!
19: Oh, oh, kasinatila.
20: Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye!
21: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
20: Kabuutan yun sa akong anak, ah! Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
21: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
20: Uyon, sadi, ay! May pagkaswerte yun na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan yun kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
21: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
20: Kape?
21: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
20: Kanindot, good ana.
21: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun jud kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
20: Oy!
21: Iya magukas plaza.
20: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
21: Ha? Walking?
20: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
21: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang Markas sa Kabarangayan. So, sa gihapon, akong partner, si Kuya Kaloy, mga kabida.
1: Mauna siya, mga kabida. Mauna nga. Ato sang masahon ni kang Jagman Triskilyon. Belated happy 58th founding anniversary tao Gama P. Triskilyon International, especially to Brad Tani, Calambre, Dansoy, Dila Piña, Salibo. Daghang salamat, ha? Amat pod, ha?
0: Salibo, marag yan. Kuya Dennis Salibo, mo siguro na yung ikuan pa siguro.
1: Same kayo, mga kuan man.
0: Mga apelido naman lang na siguro yung ginakuan siguro.
1: Mga apelido.
0: So, belated, ha? Anniversary, happy. Ikapilang anniversary ito?
1: 58th
0: anniversary.
1: Dugay-dugay na yun. Hapit na ba, senyor?
0: So, mga senyor na nalang 20% discount.
1: Pagkabata ng 60, senyor na.
0: Matay na yung senyor-senyor bitaw, mga kabida. Kinomlong ko panahon na itong pagkuhan sa COVID. Walay mangkon nga senyor.
1: Walay mangkon.
0: Walay mangkon senyor. Di man lagi makagawas, di makalakaw-lakaw. Basta senyor. Pero karong mga panahon na, mga kabida, bugiro na kayo. Presentar ko, senior. Dako na kayo 20% discount. Ay,
1: wow.
0: 20% discount. Magmahal yung kagyon. Labi na yung karong panahon na nga mahal na kayo palaliton. Litihan, mahal na po. Mangayo, yung kayo discount 20%, mga kabida. So, dako na lang 20%, mga kabida. Labi na siguro, senior citizen pa na kanya. Kaling kuwan pa ka, kaling matawag
1: na PWD?
0: PWD?
1: Duha ang kuwan na lang.
0: 40% na siguro na, no? No? 20% man ang PWD na, 20% ang senior. Misa 40% na siguro na.
1: Mana niya. May hapon niya. Kang Dato William Manzale.
0: May hapon kay Dato William Manzale sa atong IPMR sa barangay San Vicente.
1: San Vicente. Dato so, William.
0: Para doon naman ito, nakuha na ako nga post. Kaya karoon ko nga bukuan, mga kabida. Karoon nga bulan. Karoon nga sa ito nga IP. Kuha ka na. Kuha ka na. Usa ka balaod nun po na nato. National law. Kanang IP. IP. Indigenous Peoples Day. So, pagkakasang hulugod po na sa bulan sa Oktobre. So, nato yung post nakita na ako. Na sila karoon sa Kwan Grand Regal Hotel, nagtapok ato mga IP, mga IPs na to, dito sa ato na probinsya, mga kabida.
1: Sa tanang sa mga dato.
0: Sa tanang mga IPMR, o yung mga kato mga, siguro po si Dato Jiris Isbino, o po kakuhan po, bisag po ako dito. Napo nun siguro dito sa kanil Kwan Grand Regal Hotel, mga kabida. Doon ay panagtapok ang ato mga kaigso ng lumad, mga kabida, diya sa Davao City. Sa Grand Regal Hotel.
1: Oh, basta yung appeal ito si Dato Sandigan. Si Kuya Will.
0: Kuya Will.
1: Dato gun.
0: Si kaling kuhan, atong IPMR sa Carmen.
1: Si Dato Bangkila.
0: Bangkila Wilson. Dato Wilson Bangkila. Kuhan po neh. Kuhan yun. Dato Wilson Bangkila.
1: Mao na yung mga dato. Di yun na mapubre. Kaya mga dato mana. Ano siya sa tanang mga dato, ha?
0: Kaigsunan
1: itong mga lumad.
0: Sa ulog sa Indigenous Peoples Day, mga kabida.
1: Ano siya nga. Mauragin na siya ay mga dato nga di yun mapubre. Ha?
0: Kay dato naman daan.
1: Pero katong mga milyonary, mapubre ito. Huwag ka na sila, di yun.
0: So, katong mga milyonary, oh, mahadlok po itong mapubre. Pero kita mapubre, di kita mahadlok madato. Mahal po na kalainan po dato. Di kita mahadlok madato. Pero katong mga dato,
1: mahadlok to.
0: Mahadlok na itong mapilde. Labi nag inon. So, pwede yung paningkamot ni mo. Sa may taganaan ni mo na, imong umagad. Hinoktok. Maghinoktok po taon to na. Nate kuya, maghinoktok po taon. Grabe yung paningkamot para sa imong umagad.
1: Siyempre, ana-armana. Di yung ginagalikayan. Nabinasa itong mga kuya nga, mga milyonaryo. Paibay yun na sila dia.
0: So, may unto, ha? Ito ko po, may unto dia kaya Dato Jerry Sisbino dia sa, kung wala siya makakuban karon, nagkaroon siya sa, ano kan, Braulio Idohali. Kung wala mga siya makakuban, ini ka pagtapok sa itong mga lumad, isang lumad dia sa, kung sa Davao City, Grand Regal Hotel, na sila karon din, ha? Nagtapok, ha? So, doon na yung mga kuhan dia, ha? Amay panghitabo ya do na mga kasisgotisgo to sa mga programa no angayan nila nga mga ipagbuhaton para pod sa ila para sa ilang kaigsuonan para sa kalambuan kalambuan sa ato mga lumad mga kabida labi ra to sila tagsa-tagsa ka mga lokalidad mga kabida
1: ona siya oga usa na marang oras ha? May hapon niya kang Kuya Tabot Balye diya sa Panchika. Marag nangapi yun dito.
0: Nakapangapi. Marag dugay-dugay na kung wak makasulo ni Panchika.
1: Pero nagipangita lagi ka niya, Asar, mas may Mario. May ato tong hambugan din.
0: Picture
1: na to. Picture na.
0: Bitaw, may ato to. May auto kay Kuya Tabot Balye, Octavio Tabot Balye.
1: Sige na sila uban ni Mayor Riti Uy. We are Tagum. Mauna siya Tagum. Mga kabida. Oga, labi na kayo. Naapod si Congressman Uyo Uy. Under sa segundo distrito, si Congressman J.M. Lagdami.

0: libre ang mga tambal matag adlaw Miyerkules. So, pero mosayo lang gyud mo kun kuno kay half day lang ra na. So kun lang na taman alas 12. So kung gusto mo mo kuha diha, mo abil sa mga programa libre konsulta medical, mosayo gyud mo adlaw Miyerkules mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida. Og asa mo makaminos-minos labi na nga sa inyong pamilya na ay na ospital, mao bitay giingon nako nga bawal magkasakit kay nasakit man, bawal magpa-admit kay dakong bayro noon.
0: Kona, kuan lang request lang ta.
1: Request
0: ta kaning kuan dito para makaminos-minos. Request tag logaw kas Vice Mayor Kim Quesada.
1: Mao gani.
0: Kanila pa logaw. Arroz caldo.
1: Oh, arroz caldo.
0: Arroz caldo kay kanang butangan bitaw manok. Mao na arroz caldo ba nano. So maayong utok kay Vice Mayor Kim Quesada diha sa lungsod sa Kapalong. Yung man sa kaning kuan, iya nga inahan ha kay Madam Leslie Pasyon Quesada.
1: Mao na siya mga kabida ha. Napo dias.
0: Okay, apil po dito. Di ka kalimpiyon si Hope. Hope Dignadisi. Kay Madam Hope. Madam Hope ya. Kuwara ba ito? Kuwansang itong nakakuwanta dito. Sa itong tugadugay naman po ito. Maragduhan ng suruto kabula nakato ta dito. Nakaagita. Ay, dali na kayo nakakuwansi ito. Si Hope. Ito. Si Hope ya. Makakuwan og kape. Ya.
1: Automatic, basta kape.
0: Automatic, kapi. Okay, wala. Labi na kay wala. Wala to si, wala si Ma'am Leslie dito. Kapi-kapi na ganyan yung taon.
1: Mahagi na siya mga kabida.
0: Kanailang kung ano, palugaw nila. Palugaw nila. Dali kayo makahatod taon ni atong Vice Mayor. Ang working Vice Mayor Kim Quesada diya sa lungsod sa Kapalong.
1: Ang Batanon.
0: Ang Batanon nga Vice Mayor. Wala
1: kumisan so, po ni.
0: Di kwan de wala di nagpakinanglan nga mo file pagka Vice Mayor kay mo Vice Mayor man di sa konsehal ka. Bitaw nakwa gani nahimo siyang acting Vice Mayor di sa lungsod sa Kapalong mga kabida. Ato Vice Mayor Kim Quesada. Imo sa kay Kuya Larry Larcam Caminero di sa Kapalong.
1: Oh. Murag kan Kuya Pugi.
0: Kuya Pugi Caminero sa atong kapitan diha, Kapitan Lo. Romy Mimi Quesada, may moto kanimo diha kap.
1: Manghatag bi atong kanang pang maintenance.
0: nakadawat pod.
1: Nakadawat ko pang maintenance. Ngayon man to, oh, maintenance. Automatic. Mao na siya mga kabida nga di basta-basta.
0: Nakita mi ani ni Mimi murag vice ano? Vice Mayor pa masiguro ito siya. Nakistory-story amin ni Mimi, Kapitan Mimi Estrada.
1: Ah, dugay-dugay na.
0: Dugay-dugay na yun. So, ato yung korpo kay Kuya Vic Barrios. May ato kay Kuya Vic Barrios. Diya sa kanikuan. Diya silang opisina. Sub-office atong gobernur. Atong gobernur Kuya Gov Edwin Hubay.
1: Masi, ito atos grido ron.
0: Ito atos grido ka ron. Mau lagi, kanilang kuwan ka ng bigas para sa bayan mga kabida. So nanghatag sila karon og bugas. Mao na akong nakuha nga kun do na eleksyon pa murag dili na ni mahatag og bugas kay bakwan man sa eleksyon ban. Mao lagi na karon makakwanta unsa gyud nakatinor katong post nga nanay nag-schedule para sa eleksyon sa karong tuiga December sa tong
1: kasi. December 1 ang election day.
0: Bakwan nga December 1 murag mao na atong kanway kabida nga magduda kita at sagi pinood kay man makwan padayon man puro na pagpanghatag nila sa ilang bugas ka ng bigas para sa bayan mga kabida.
1: Muna siya mga
0: so, kay atong kwan Kuya Mayor Mayor Jose Jory Lampagos pod maing udto kanimo maing hapon kay Kuya Mayor
1: hapon na din
0: siguro busy po siya karon kay lagi murag okay mo karon bakante man siya so wala siya hunahunaon labi sa kay under man siya karon sa suspension so siguro mas dako siya tsansa pero sa gayon pag suri-suri libot-libot sa atong tibuok probinsya mga kabida so mao na mga kabida mayong kan paglakaw o sa keep safe
1: makabuylo ng pangampanya
0: keep safe Kuya Mayor

0: Jose Jory Lampagos, mga kabida.
1: Kayo pa may huna-hunaon.
0: So mga kabida, kuya, medyo short ha. Atake na po sa oras. Timbaya ha sana diha, before ka mo pa diha. Para maka...
1: Wala na may ningkuan.
0: So.
1: Oga, mga kabida, mga hinay-hinay tagpanamilik. Gay, napupos na itong oras. Ha? Salamat sa tuang CEO nga mao si Kuya Engineer Wolpe Orio, sa tuang station manager nga mao si Ate Rose Wolpe Orio, og si Papa Kib sa William. Kuya Mark, kininyo ang bata-batas nga inaan si Kuya Kaloy manamilit na, og daghang kaing salamat mga kabida.
0: So mga kabida, si Kuya Mark sa gihapon og ayon kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. Busa, pinapopos sa mga natong usa ka oras sa panaghisgot-hisgot. Dili sa itong programa, ang Markas sa Kabaranggayan. So, kinis ko yung mga kukwana po kanino, magdapit. Hanto na sab sa sunod nga higayon, sunod adlaw. Sa samang hiyapong takna, alas 12 hanto de la una. Dili sa itong istasyon, ang DXUD, ang Infinite Radio sa siyudad sa Panamo. So sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa ato istasyon, kini si Kuya Mar, magayon kaninyo, kuban sa akong partner, magayon kaninyo, daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Clay Gel Coffee Mix.
6: Wow!
7: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag important, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants. Ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.

0: Tulungan ng hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanok.
1: Hello mga kakape, welcome sa atuang pagparaguban. Ano yan po ning atong tulumanon? Hatod kini ka na ito sa mayang kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang pagpakabana sa kahimsog. Ang ayan yun na ito nga taga ang pagtagad kini atong lawas mga isuon. Gumikan kay karong mga panahona, delikado ang magkumpiyansa. Ilabi na karon kay umaangat po ang mga festivities. Ano na po yung mga celebrations. Timani karon na yung mga isuon na nga dili magkumpiyansa. Ilabi na sa itong mga pagpili sa mga pagkaon. Ilabi na kung ang pagkaon na to, matawag na to nga babad sa mantika. Timani ka nun na yung mga isuon nga ang tao nga taas og kolesterol at dunay dako nga peligro sa epekto sa ato ang kasing-kasing. Kung sobra kita sa ginatawag na itong bad cholesterol or kanyang ginatawag na itong LDL, kung low density lipoprotein, mamahimo kitang musangpot sa mga seryosong mga balatian. Ang mga nagunang epekto sa taas ng cholesterol sa kasing-kasing mga igalagisun, una nini, ang ginatawag na ito nga pag-tipok, no? Pag-tapok sa atong arteries o kanang mga ginatawag na ito, mga plaques, no? Ang sobrang cholesterol, mga igalagisun, mamahimong makahatag ka na ito, ginatawag na itong atherosclerosis. O sa kinika matang sa pagtapot sa mga cholesterol or bad cholesterol sa bungbong sa ato mga kasing-kasing o usab sa mga dagaydayan sa ato mga dugo kung ginatawag na ito mga arteries. O paglabay sa panahon, mga igala, isuon, maporma kini nga gahi nga plaque nga makapapiot o makapahimo nga makapagahi sa arteries nato sa kasing-kasing. Diyan na din magsugod ang laing-laing mga problema nato sa atong kahimsog. Ang ato apon nga taas nga cholesterol

0: Soon, mamahimo po nga makapakunhod kini sa Dagay Dayan sa atong dugo. Kaya nangakipot naman ang mga arteries na to, no? Kaning mga ugat na to sa kasing-kasing. Posible po nga maglisod o pagpadagayday sa dugo sa tibuok na itong kalawasan. Resulta ka rin sa kakulangan sa oksihina o kusab sa nutrisyon. Nga labaw rabang gikinahangla na ito sa ito ang tibuok kalawasan. O panalitan higalang isuon, kung kita adunay taas nga kolesterol, posible ang sakit nga angina. O kusab ka kaning ginatawag na itong atake sa kasing-kasing kung na heart attack. Monang delikado. Kung ako ni mo isuon, mas may pa nga maghatag na karon og depensa sa imong kaugalingon, pinagi sa pag-inom sa kape, no? Simple lang kayo, no? Kape-kape. Pero tinuod ka lang makatabang sa atong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggayan chia seeds sa kamatang sa kape, mga isuon. Nga na pamatudan nga daghan kay kinig benepisyo sa atong kalawasan, labi na gayon ang paghatag og depensa nga dili kita mataptan og mga balatian. Gumikan kini sa mga 20 ka mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon para makatabang sa atong maayong kahimsog. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga medyo paminaw ninyo natay taas nga kolesterol. Di manera ba mga higala isuna, wala ka na ginatawag nato nga symptoms and signs kundili ang pagpasubay lang daan sa atong mga doktor, no? Munang kung ikaw na nakakaroon sa 35 anyos pataas, mas maayo pa nga magpasigi na kagpasubay at least once a year sa ito ang mga pinalanggang mga doctors para may baluan na ito kung aduna ba kita'y mga balatian o wala. Imanay kanunay, mas maayo nga himsog o usab aduna kita'y nahibaluan. Kanunaya pag-inom ang atong coffee nga makatabang sa atong kahimsog sa kalawasan ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ka na karoon sa mga butika.
1: Nabati ang atong tulumanon pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kining tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel.

0: Nakapan ni Udto na ba ang tanan? May pagpaminaw sa tanan na minaw karon sa mga nagkalain-laing mga FM station nga nagka-connect sa Nunglading Infinite Radio, Nunglading Radio sa mga nagkalain-laing mga lugar. Unta na amos kapiskays panglawas, laing Sugilanon, laing Sender ang ato karong hadal hatagan ug dula sa kahanginan. Unta nagka-plaster mo. Hello day sa ato mga naglanto karon. Naata dinhi sa laing studio na pod mga palangga. Kaya dunay mga technical adjustment, technical problem dito sa atong main, no? Naata dinhi karon aron nga magkapadayon sa atong program handumanan sa kagahapon. Hello mga taga-Agusan del Sur. Labi na gid sa atong pinakabag-ong station diha sa 102.3. Nunglading Radio Trento Agusan del Sur. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Unta namos kapiskays panglawas ha. Unta ni plaster mo karon. Ang atong clay gel store sa Trento ubos na sa atong station sa 102.3. Naadiha mismo ang atong clay gel store. Pangitaa lang ang tata clay gel store nung lading product available ang ato mga epektibo garantisado mga produkto. Mapalit ang Power 10 Pro Bicapsule Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, nung lading essential oil, clay gel soap, Growmate, Kerry Perfume, o ang Viscomac Eye Drops. Nahimutang rin na siya at bang sa may Porok, ah, Porok 5B, Poblacion Trento at Bangsa LYR Lending Corporation, tapad sa Dr. Pau Bite Center. Pangitaa lang ang tata Clay Gel Store nung Ladings product. Aron sa ingon ni Ana, magkahimo ka mo mga palangga sa pag-visit din ha sa itong Clay Gel Store. Pwede sa mo dito sa Clay Gel Store Bayugan City. Or pwede mong mo-visit sa atong mga station. O niya, sa uban pa na itong mag-clay gel store ha. Ito na yung hisgutan gamay, kayang uban na nangasaag na. Wala pa magka-dumdum ang uban sa atong mga clay gel store. Sa Bayugan City, naala diha sa may Purok Taglatawan, Poblacion Bayugan at bang sa IBT Bus Terminal. O niya, lumbay na sa Love Love Karinderia. Pangitaan lang niyo ang tata clay gel store nung Ladings product. Ugma pohon mga palangga ha. Friday ugma pohon ugma ang atong paghatag sa tag 5,000 pesos katong mga pinalangga na tig paminaw nga nagpaabot. Pabutang inyong pangalan ugma pohon. Aron na sa ingon ni Ana magkahimo kamo sa pag That's why I'm by your side. Sa pagpaminaw, sa pag-confirm kung inyong pangalan. Ang ato unya nga mabasa mga pinalanggan tig paminaw. Kumusta ang atong signal des inyong tagstag sa ka mga lugar? Labi na sa mga nag-view na to karon, kusog ba or hinay? Murag hinay ang atong signal, no? Ato ninyo obserbaran karon. Hello to Sir Edgar Inuho. Maying hapon, idol nung lading watching Dumaki RCT. Pa-shout out sa Kampalanas Lazi Sikihor sa Ansis Family. Ingon man to Ma'am Almera Munoz Puwaw. Hello! Ma'am Daisy Buds, shout out Sister Jerma Bajang. Sabado Tawagan Sor Pagadian City. Salamat kaayo. Hello to Ma'am Daisy Buds diha sa Tawagan Sor Pagadian City. Hello sa mga naminaw karon sa Nunglading Radio, labi na diha sa 90.3 Nunglading Radio Pagadian City. Maayong pagpaminaw kanyang tanan. 97.9 Nunglading Radio Aurora Zamboanga del Sur, Nunglading Radio 104.1 Iligan City. Maayong hapon ninyo. Kauban sab sa atong station diha sa Kidapawan City ang 107.9 Nunglading Radio, 99.1 Nunglading Radio Digo City. Maayong nga pagpaminaw kaninyong tanan. Unta na kamuska piskays panglawas. Hello to Sir Rolf Lynn Haud Langa. Ma'am Rolf Lynn Haud Elonga. Good afternoon, nung lading. Og-usab ni Ma'am Charlita Canillas maing hapon nung lading, watching from Bacolod, Lanao del Norte. Ma'am Jodeline Jane, watching from Saudi Arabia. Ma'am Mercenary, okay ra nung lading, loud and clear po nung lading. Salamat kay Ma'am Merce, ha. Okay ra itong signal. Basin og dinhir ni sa cellphone, murag hinay ang signal. Mayong hapon sab sa tanang mga taga Bukidnon, mga taga Valencia City Bukidnon, mga nagpaminaw karon sa 91.3 nung lading Infinite Radio. Valencia City Bukidnon, Mandihas 100.1 nung lading Infinite Radio San France, 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City, 94.3 nung lading Infinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Shout out Ma'am Joanne Manlangit, shout out Lodge. Salamat kay Ma'am Joanne. Og-usab sa ato mga partner FM station, kato mga nagpaminaw karon sa atong mga nagkalain-lain mga partner FM station sa tanang mga Infinite Radio. Desurigao City, naglagapak ang 93.3. Infinite Radio Surigao City, Infinite Radio Panabo City, Infinite Radio dinhi sa may Claver, Surigao del Norte, Infinite Radio Tandag City. Uban pang mga nakakonek karon. Hello to Ma'am Michelle Cagas. Hello nung lading from Claveria, Misamis Oriental. Ma'am Donna Cortez watching from Aipik. Sir Raymond, Sir Raymond Carpina, good afternoon nung lading. Regards ko sa akong iyaan. Og uyuan diha sa Lanao del Norte, mga guwapo og mga guwapa. Sila si Susan Carpina og si Teodoro Carpina watching from Cebu City. Salamat. Hello sa tanang mga nag-view na to karon. Please like and share. Kung kailaing sugilano na sab nga puno sa pagtulunan ato karon hatagan og pagtagan. Plus tarmuntanan ha. Ito mga naglingkod-lingkod karon mga orasa. Itong mga nagka-duyan-duyan, no? Nag-duyan-duyan, nag-relax-relax. Ang uban sa busy, nagkais sa ilang trabaho, nibalik na sa ilang duty. Pero sa kanunay, naminaw gihapon sa atong program, handumanan sa akong kagahapon. Ato nang hatagan o pagtagad, laing sugilanon, plaster muntanan, mga tigpaminaw sa handumanan sa kagahapon. Kauban ang inyong higala nung lading, plaster muntanan. Pakusgi ang inyong mga radio butig speaker aron tin-aw klaro ang inyong pagpaminaw. Usa ka babayi ang atong sender mga palangga. Taga Hingoog, Misamis Oriental atong siren, babayi atong sender, pakusgi ang inyong mga radio aron tin-aw klaro ang inyong pagpaminaw.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Sa pag-usabay yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon usa kini ka live dramas kahinginan gikan sa mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimo kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Usa ka babae nga itong sender taga-Hingoog, Misamis Oriental, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Mga taga-Hingoog sa itong mga sulid nga tigpaminaw. Salamat kay sa itong letter sender sa iyong pagpadangat sa maong sugilanon. At uning hatagan o kinabuhi, apan sa dili pa, ayon ninyong kalimtihang mag-power 10 probio capsule. Inahanglan maintain ta 30 minutes sa dili patamukaon nining power 10 probio capsule. Dako mangay ni kahimuan sa tong lawas gud. Dako kay ni katabang alang sa maayong panglawas, sa pagkabot sa maayong panglawas. Dunay 10 powerful ingredients nga naa sa maong kapsula. Probiotics, mangustin, green barley, giabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya rich in vitamin C, pagid siya. Mao nang nindot nga i-maintain tungod kay makatabang, especially ni atong sugar, high blood, sa ato mga palangga nga dunay mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas. Ingon man ato mga pinalanggan tigpaminaw nga dunay problema sa kasing-kasing, nga magpalpitate kanunay, kulbaan kanunay, dunay anxiety. Ingon man sa ato mga palangga nga dili normal ang bowel movement, constipated, magblatted kanunay, magkatabang si Power 10 Probio Capsule sa pag-alim niya ng tanan. Aron maangko na to ang kapis kays panglawas. Kani pabay kalapo na to mga palangga. Kining 10 powerful ingredients nga nas Power 10 Probio Capsule, mauni ang atong mainom everyday sa pag-inom nato nining kapsula. Kay giusa man ni mga palangga, mabitaw nga sa imong pag-maintain niini, nindot ang kondisyon sa imong lawas. Kana bitaw na ipanahon ba nga murag grabe ang kuba sa imong dughan, murag dili makontrol, murag halos di ka makaginhawa, inom kay dayon og Power 10, di ba murag ma-relax ang imong paminaw. Dako kay katabang ni alang ni atong dunay mga heart problems, heart disease, kining Power 10 Probio Capsule. Munang sulay ninyo ha, mga diabetic, ingon man alang ni adtong mga palangga nato nga daghan paggibati sa lawas. Unya taas og antioxidant kining maong kapsula. Sa imong pag-maintain niini, imong maangkon ang kablooming, kakinis, mapugna niya ang dali nga pagkatigulang. Munang mag-maintain sa Power 10 Probio Capsule. Inubanan sa itong pinakabagong clay gel mixed herbs food supplement. The best kaayo nga kapsula tungod kay naglangkob sa alingatong, serpentina, black garlic, sambag-sambag nga the best kaayo nga makatabang, especially ni atong dunay problema sa kidney. Sakit ipangihi, medyo sakit nang atong kilid, inipangihi na ito, murag na ibula-bula bitaw. Symptoms na mga palangga, na doon na ka na kidney problems. Muna aron dili mulala na, paglikay na sa mga maka-trigger niya na, sa makadaot soft drinks, mga fast food, unya i-maintain kining pinakabagong clay gel mixed herbs food supplement. Epektibong kapsula, magkatabang sa pag-repair sa mga na-damage ng selula sa imong lawas, mutabang sa pagpakondisyon o balik sa imong kidney, sa imong liver, ingon man mudetox sa atong lawas, ipagawas ang mga toxins, unya mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs. Good. Sulay ninyo ang clay gel mixed herbs food supplement. Epektibo, garantisado. Ang Jazzy Vitamin C para ni alang sa ato mga tatay diha nga luya kaayo, ilabi na ni atong anak bitong di makatulog panahon sa kagabion. Luya ang lawas ba? Unya dali ra kay magsakit, dali ra kay magpislango, dili maka lahutay sa trabaho. Mas maayo nga mag-Jazzy mo everyday. Dako manggo kay ni katabang unya nindot ba kay bisag daghan tag trabaho, daghan tag ikuri-kuri, dili tadali ka po yun. Munang advantage good kaayo kung mag-maintain ta sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kung mag-Jazzy ka everyday, everyday okay. Magsasi na ha. Nanis mga butika unya affordable ra kaayo kay 8 pesos raman per capsule niini. Ya dako na kay kahimuan sa tong lawas. Magsasi na everyday aron everyday okay. Inubanan sa atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw sustansya bitamina ang mupatibabaw niya. Kining clay gel coffee mix mga palangga, nindot ni nga coffee, especially ni atong medyo doon na natin igibati sa lawas, so niya hilig hapot na mag-coffee, mauni ang hulip ni ana. Katong ipang bawalan na ba? Kaya lagi bawal sa sugar, unya dilipod po this mga coffee, gumikan kay magpalpitate, mauni ang hulip ninyo. Healthy coffee man siya, wala may kuyaw. Ang nagpatamis niya, stevia. Makahatag gihapon kaayuhon sa tong lawas. Mana mo nung lading, tamis lagi gihapon ng coffee nga clay gel coffee mix. Unsa din nagpatamis niya, stevia. Unya makatabang hinuon alang ni atong dunay palpitation bitaw. Palpitate ang imong heart kanunay. Kani clay gel coffee mix dako ni kahimuan nimo. Mo ni hulip alang ni atong gipangbawala na. Lami nga magkatagbaw. Sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Kauban ang atong nunglading essential oil. Ayaw kalimtiha manghaplas sa nunglading essential oil. Indot manggudning nunglading essential oil. Tungod kay halang-halang ang bugna-bugna o nga inimaghaplas ni mo, manhut-suhut sa imong kaunuran kaugatan nga ma-feel yun ni mo ang kanindot mga palangga. Nunglading essential oil, haplas nga humot, nga magkatabang alang na itong tuloy mga pamaol, pamuipuy slawas. O siyempre, the best kay Inisia, alang na ito magpahilot, magpamassage. So, niapila ang partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Huwag tang natanang mga katubitong magpanlipong, kabuhiunon, hidhid kalagamay, ana. Walang kabuhi ni mo, marilax pag imo pamati. Inumanan mga pinalanggan ting paminaw sa itong clay gel papaya with collagen and milk. Sometimes power whitening. Magkapakinis, magkapahamis, kutis artista, kutis porcelana. Kinima itong isabon ha. Kaya doon ay kapayas, gatas, o collagen nga mo'y gikinahanglan sa atong skin. Aron mo kinis, muhamis ta. Maintain sa clay gel papaya. O gang Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloyin ang inyong mata rin ha. Medyo dili na komportable ang inyong panlantaw. Hindi na kayo mo makaklarogin sakto tungod sa sobrang gadget. Labi na gid sa itong mga tricycle drivers, mga truck drivers nga exposed kaayo sa init, abog, pollution sa palibot. Mas maayo nga doon natay Viscomac eye drops. Tungod kayo makatabang siya aron atong maangkon mga palangga ang katinaw kaklaro sa atong pananaw. Viscomac eye drops! Ingon man ang GrowMate para sa inyo mga kids 1 to 12 years old. GrowMate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-GrowMate ang inyo magkabataan. Kini o? 1 to 12 years old, ang GrowMate makatabang yun sa pagkondisyon sa inyo mga kabataan na edad 1 to 12 years old. Dali kay kasabot sa klase. Ingon man, magkatabang ang GrowMate aron nga dali mo taas ang imong anak, di na pugsunon o kaon pagkagabi sa iyo kay matulog. Unya, kondisyon gyud ang inyong mga kabataan. Ayaw kalimti mga palangga ha, GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ato nang hatagan og pagtagad ang sugilanon sa usa ka babay mga palangga taga Hingoog City, Misamis Oriental. Ato ning siren karon nawala ang atong live kadiyot mga palangga ha. Wait una kay atong ibalik ang atong live. May mga technical adjustment dinhi sa studio karon. Ano ato una nga ibalik ang atong live. Plus na muntanan ang atong sender usa ka babae taga Hingoog City, Misamis Oriental. Ato ning siren karon taon-taon. Kato mga pinalangga na to nga wa pa makasulay sa itong mga products, pwede mo visit ha. naa sa mga butika, parmasya, available sab ni sa mga clay gel store nato. Ingon man sa ato mga FM station, pwede mo visit dito. Aron nga magka-discount mo, mga imog discount dito, pwede kaayo. Pwede kay mo nga mahimong dealer. Kaysa ato mga dealer, mga palangga, daghan kaayo og mga benepisyo nga atong mahatag nila. Ibahuman mo ni ana. Pwede mo inig-visit ninyo sa ato mga station, pwede mo mangutana dito unsa man nga mga benefits ang mga madawat ninyo isip dealer mo. Kay daghan naman naka-avail sa atong hospitalization, sa atong mga cash assistance every month tag 5,000 pesos sa ato ng mga authorized dealers. Unya daghan ng mga naka-avail ni ana, daghan ng mga nagkadawat sa tag 5,000 pesos nato. Maunang pwede mong mabisita sa ato mga clay gel store. Pwede mong muadto sa ato mga station aron kamo na gid mismo ang makadungog. Unya ma-orient mo sa ato mga in-charge din ha. Ato nang hatagan o pagtagad, maong sugilanon mga palangga. Nga gipadangat din hi sa atong programang Handumanas sa kapon. Akong ibalik ang live ha. Kay aron nga klaro kaayo, dili magwala-wala. Kaya ganihan magwala-wala, looy kay itong mga viewers. Akong gi-plaster din ni, akong gi-usab, kay kinahanglan mo i-restart ni, aron nga mubalik ang tinaw niya. Atong hatagan o pagtagad, sugilanon sa usa ka babay, taga Hinguog City.
1: ARM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

Dear Nolading, maayo adlaw sa tanan, mga suki nga tigpaminaw na ining handumanan sa akong kagapon. Ilapinigit ka nimo, umoy maghatag o kinabuhi, nining akong sugilanan. Tawagalong ko sa pangan. Nga Mariel, tagahinguog city, ug sa pagkakaron, na dinis Manila na trabaho. Nolading, talagsan ako makauli sa among lugar. Pero lagi, mas gusto na ako nga dito na mo puyo pohon. Pero lagi, kinahanglan magita nga mo trabaho, kinahanglan ta og income every month. Ilabi na nga doon na ako'y anak sa pagkakaroon. Kini akong kaagi kabahin kini sa mga panghitabo sa kinabuhi. Og aron nga inyong hisabtan ang kinatibuk-an ning sugilanon. Isay-say na ko kini gikan sa pinakasinugdanan.

0: Pahurot na lang ni dinhi. Ma'am, pahurot na lang dinhi. Sir! Uy!
1: Oh, kumusta?
0: Sir, may kaidea ka. Hotda na lang ning akong baligya dinhi, sir. Kay pahurot naman eh. Ar makauli na sa taon me. Og puhon, tabo. Makabalik sa mitin eh. Sige na, sir. Uy, kwartahan ka bitaw.
1: Ambo, di mo ba siyang? Magkapalit di kong ikaw mamaligya.
0: Ay, kibaw man mi, sir. Nga kamubugi tubig-tubigan. Sige na, sir. Ako na nang ibalutanan, sir. Kining saging, sir, oh. Pahurot na lang na ako din mo. 200 na lang ni tanan, sir. Kining kamuti, sir. Barato na lang na. Sige na.
1: Dala, sige. Isuod na sa ako tanan.
0: Ay, salamat. Yun in town. May kay buutan kay ni si sir, oy.
1: Ulog-ulog na sab.
0: Bitaw, sa una pa kumanlabad ako sa inyo. Aw, oh, tiba-tiba yun.
1: Ay, basang.
0: O, oh, sir, napaka-idugang.
1: Sakto na na, oy. Ang imong bata ba?
0: Ay, si Mariel. Ay, tambay, tuas bay. Saon taon pagkagasto in taon aning amo ang pag-inabuhi. Magkakwarta man lang mi ani, ug mahalinag mga lagot mon.
1: Mao ba sayang? Buday nga, wala ko magkabantay nga mulabay-sabay. Isa una sa high school pa to, kanunay mo itong maglabay-labay.
0: O sir, pag-graduate yun sir, pagkahuban yun niya, aw, may undang. Ulawon sab kaayo, kuyogon biyo tatunako din he.
1: Mao ba?
0: Ah sir, oh. Dara tanan, sir. 370 na lang tanan, sir.
1: Ah, kay Paula, oh. 500.
0: Ay, sir, mangita sa kong sukli, ha?
1: Ayaw na.
0: Uy, ihatag na lang nimo ni sir.
1: Imo na na, basyang. May na lang na. Salamat, aniha.
0: Ay, salamat. Salamat, yun, sir. Wag yun kay. Huwag makatupong sa imong kabuutan.
1: Oy, ikaw nani, basi gusto to si De Mariel. Nga mo eskwela na ay dagka mga scholarship program o maka-appeal to. Pwede sab na ay ma-recommend na ako nga nanginahanglan o working student.
0: Mao ba, sir? Sige, sir. Ako tong ingnon, ha?
1: Sige, dapat siyang tiyak ka na.
0: Ay, bintaha na lang yun. Mo gini pag-asa na ko in town.
1: Basyang, tiyak ka na.

0: Maubama.
1: Oh, kami si Sergot. Nag-istorya manggit mi niya. Makatabang ko na siya ni mo. Di ba mo manay gusto ni mo nga di ka magsigik tambay dinis ato ah. Onsa man, atong atoon dito sa ila.
0: Dili ra ulaw ma. Matamagod kaayo ko sa ilang pamilya ma.
1: Ay, sagi kaingon ko na. Tanan-tanan sila. Mataha ta. Pero si sir, dili ta mataha ato. Kay gikan sa bintantos kapubrihon. Tungod lang silang pagkugi, mo nang naingon ana sila karon pero maduolan gyud to.
0: Maupama?
1: Oo. Oh, maduolan to si Sir Jeffrey. Katong iyang asawa. Oh, bangambot lang una ko. Kay di gyud to tigtingog. O kato sa iyang mga anak, kato si Jimboy, kato si Jared, kato si Wilmar, o kato kamagwangan ng babay, mga maayos sa to sila.
0: Sila kit kanunay ang matabang na to man, no? Kay sa una, dito man ka mang labada sa ila.
1: Oo. Gamay kapagod sa una, gidaladala ti ka nga to. Basta, wala ko'y masulti about ni Sir Jeffrey. Mas maayo pa dagway yun sa man. Kuyogan ti kaugma po, mga tutas ila.
0: Sige ma. Gusto sab ko. Arin nga matabangan ta.
1: Sige. Ako saning ipang hipos din akong dahgi kastabuan ha.

Nung lading, mag-uuma ako mga gininganan. Si Papa na sa uma, si Mama sab, may mamaligya. Kundo na'y tabo, bisan, wa, basta, doon na lang may ma-harvest ng mga lagot mo ng mga tanom ni Papa. E dali ko tayo na ubalikya ni Mama. Kay lagi, may source sa among mga kinahanglan nun. Source of income na mo ang pagpanguma. Motunong lading ah, gidala di ko ni Mama dito sa ilang Sir Jeffrey. O kunya?

0: Oy, day, kumusta ka na?
1: Okay lang man. Nga lang, may ani ka din naman ang.
0: Ay, gusto mi ba kay istorya ni Papa ni mo?
1: Hello, day. Okay. Okay lang to, ma.
0: Ito ko na ho na, ah. Istriktahon yun to. Pag umangkon to ni Jeffrey nga giilarasab nila nga ilang anak mo nung magpapa nalag magmama.
1: Strict agad kaayo man no. Sa una pamampud na siya kod nga matuki kayin mo Anita na anaman na siya.
0: Gamay palagi na sa una. Di ko na anak pag umangkon ra.
2: Oy! Kumusta nang basyang?
0: Oy, Eduardo, maayo kay nakagihapon din eh.
2: Usa may ato'y kalagat na laagungun mo din sa kumbay. Abi ko kung sige, gawas ato, dahilalin gani ha? Gitagad mo niya?
0: Ay, di na may magtagad ato, kay maho ka na.
2: Ay, kisa inyo toyo?
0: Si Sir Jeffrey unta.
2: Ah, Sir Jeffrey? Tay pa ha? Dinhilang una mo. Nag-ilis sa rabuta na kay mula ka o.

0: Sige. Uy, ikaw, Brother Mariel. Dalaga ka naman kayo.
1: Hello, Manong.
0: Uy, sa kitas tuhon ako, ana. Ay, Manong, yun kayo.
1: Uy, pagkuya lang, ana. Uy, bata-bata pa biya po din tao na. Sorry, kuya.
0: Okay lang, uy. Sige, magkutaw sa kape, ha. Paabot mo kamay.

0: Pasensya na naman siya. Katong akong gi-istorya aldo sa pitabuan. Wala sila naging hanglan. Bali, daghan na sila og mga gipa-eskwila. Niya katong scholarship program sab nga giingon ko. Doon na sa mga nakauna nga nakakuha sa baong mga bakante. Muna sa pagkakaroon, wala ko'y marikomend.
1: Mao ba dai, sir? Huwag itay mahimo, ana. Muna ikiingon nga ego lang intahon sab namo. Amo lang gipaluap tong imong gisulti ba? May nalampod unta kod. Matinuod mang kod pod.
0: O lagi, nainom duman ko. Saon nga gusto kita kumutaba?
1: Ah, nadala sige, sir.
0: Asas, Mariel?
1: Tuwa dito sa gawa, sir, ay. Di man kay tumusod ko din eh. Kadiha din eh, Beto, pero pagkakita dagway niyang padong ka na, ay nauaw.
0: O pwede ay.
1: Nadala sige, sir, mo na lang to. Mo anhi na mi din eh.
0: Nagkao na ba mo?
1: Ay, dito na lang si bay, sir, oy. Dito lang ibukaon.
0: Pagkao lang una mo din eh. Kay lalamay parang paniud to.
1: Ayaw na, sir. Bauaw na biyapon mi, sir. Oy, mo, ato na lang mi. Dito lang mis bay mo kaon.
0: Dadala, sige.
1: Sige, sir. Diha ka na.
0: Eh, pauna.
1: Sir?
0: Panian lang si De Mariel din eh. Kami mag-storya.
1: Bauaw mo to, sir. Oy,
0: ing na nga pwede ako na live mo pa eskwela niya.
1: Tinuod ka, sir?

0: Anong tubig, sir?
1: Oh, likod din eh. Tupad. Kasi nang basya ng Las Mariel.
0: Ay, kumusta na? Managbasya? Ay, okay ra. Oy, likod din eh. Tapad ko din eh. Aron di isa't may mauwaw. Ay, napidagan. Pinakong gason dito, sir. Ay.
1: O niya na lagi na. Usa kagot. Tapad din eh. Aron di mauwaw ni sila.
0: Ah, sige. Mukao na lang ko din eh, sir.
2: Hello. Ate.
0: Oy, Day Mariel, kadako na ni mo. May kinakalaag mo din sa kong bahay, ay.
2: O wala gud mi toyo, di gud mi moal ni, mauwa bega gud mi. Pero, kay tabanganan mi Sir Jeffrey.
1: Mula to, ito sabot, Mariel. Dini ka nalang sa bahay mo, puyo. Dili pwedeng madilian ko si mama ni mo. Bisan pa man, dugay-dugay na ang panahon nga wala na sa makaservisyo din eh, pero dili ko magkalimtan. Maayo ang ibong ina.
2: Salamat kayo, sir. Akong paningkamutan nga magustuhan ninyo ang akong trabaho din eh, akong pagservisyo. Arin dili masayang yung salik ni mama.
1: Sige. Salamat sa...
0: Ay, Day, naapay sabaw din ni Day.
2: Salamat, Ante.
1: Oh, di na, mga una. Kompleto naman. Ay, ang bugnaw nga pineapple juice. Balikaw na dito.
0: Ah, sige. Biyaan na bukod dito, ha?

Nung lading, tungod sa kaluoy ni Sir Jeffrey, siya na lang ang mi-offer nga. Siya na ang mugasto. O dito kumupuyo sa ila. Wala nang ta siya nang inahanglan pa o susama na ko ang mga estudyante. Kaya daga naman siya mga sakop. Pero gumikan kay buutan si mama, maayos siya mo servisyo nila. Gani siya pa'y nagbantay sa iyang mga anak. O siya ang manglaba sa mga sinina nila. Siya kikasaligan nilang Sir Jeffrey. Motong nakapuyo ko nga to. O dito ko nagdugay ng lading. O kanya.

0: Udah, kira si Day Baril dito.
1: Okay, Raman. Kamaing tao atong Sir Jeffrey?
0: Lagi, pero masakop ato.
1: Mo'y nag-iingon to niyo. Nga kinahanglan nga ato ginang maagian na maingon ana.
0: Uta, makaya ra. Ni Day Baril naman kinaiya. Kahit pastilan. Maluoy ko kung ako ng anak mo ilang lisod-lisuron.
1: Iyan po lang sab nato in town, oy. Nga maayo ang iyang kabutang adto. Kay bisan ako, times to ang akong pagbati isip usa kainahan.

Kapit na kiko mag 2 years din ni. Dali ra kayo on tuig. Talagsara kiko makauli sa mua. Naapay 2 years. Nga paaputon. Hangtod makahuman ko. Unta makayan ako din ni. Unta. Ini. Ato na ko sa mua. Pahuman ako, Iskayla. Uy, si sir na siguro karon, sila ng ma'am. Wala siguro si Kuya Alvin. Ako ablihan ang gate.

0: Sir, mayong hapon.
1: Mayong hapon, si Papa, na? Unsa ka din eh?
0: Ah, sir, I'm a working student ko.
1: Oh, okay. Wilmar day. Ang anak ni Papa Jeffrey.
0: Ah, wala ka na makailan ako, Sir Wilmar.
1: Impa. Kinsa ka gani?
0: Mariel, anak ni nang basyang katong tauhan nyo din eh.
1: Oh, gusto. Kinako na ni mo. Ikaw mo na ituod. Kumusta ka na si mama ni mo?
0: To oras mo ah.
1: Maikay na ka din eh.
0: Nag-working ko.
1: Oh, mau ba di eh? na si mama o si papa?
0: Si mama ni mo ang wala. Si sir, naasa iyang kwarto.
1: Sige. Daya ka una, Mariel. Huwag na kumakaila ni mo. Sige.
0: Halos sa bulat na kumakaila niya. Mga successful kitanan ang mga anak ni Sir Jeffrey. Pinangga kay siya sila sa iyang mga ginikanan. Mailari, Gert. Bisan asa ng eskwela, gigastuhan, Gert. Kaya ramang Gert nila. Mabalik ko sa akong trabaho. Iklosit na ko ang gate, eh.

0: Mao ba, sir? Di man kay halata no nga nagbisyo si Sir Wilmar.
1: Mayo na si Wilmar. Kadalang kis mga barkada. Tanawa daga na kikpatik. Pero bisan pa man, anda ko gihapon siya.
0: Maulian rin siguro na sir eh, kung di na makabalik tas Manila. Di na makakuyog sa mga barkada.
1: Muli gipagliang kumutan ko maayo. Usas magkalabad sa ko magka-stress. Nga ko mga anak.
0: Mapinanggaon magod kaayo ka mga anak, sir. Maong ingunanan na imong batiyon.
1: Siguro. Ilahos lang ang sakinan, di tabo pa uli. Diretso lang dito sa farm. Ibas nindot nga to. Mawala ang stress. Magpahangin da. Unya lang tagabi mo pa uli sa bahay.
0: Ah, sige sir. Wala problema. Diretso lang tanga to.
1: Motugod ako din eh. Pukawa na lang ko, inigabot to swarm.
0: Sige sir. Na-stress gud maayo si Sir Jeffrey. Nagbisyo dito si Sir Wilmar. Buutan mo kita sa una. Pero okay lang sub karon. Moday. Ngimi pa uli. Kito na eh. Problema sa inggit rabuan sa Manila. Pakusgan ako kung pagpadagan. Aron dali mi maabot sa farm.

0: Naman ako, panlabas sa mga sinina nilang Sir Jeffrey. Ako nila itong pilon itong mga naugasap. Rin, wala na ko'y trabaho nun niya. Nalabap na para ba ko'y daga mga tunanan.
1: Ariel!
0: Sir Wilmar?
1: Oh, busy ka magod. Sige, trabaho ni mo.
0: Gikan ko'y nang labas, sir.
1: Wawa. Ayaw pa malansya, ha? Gikan gani ka mang laba. Hindi ka malansya na yun. Kadao to si mong kamot.
0: Okay, sir.
1: Naglungag ka na ba?
0: Humana, sir. Mukaon ka na. Maghukad ko.
1: Ayaw. Gusto ko mukaon sa gawas na ibagong open nga restaurant doon din sa to, ah.
0: Mauba, sir?
1: Yes. Dalaan na lang tika. Ayun na paglutong sudan.
0: Ayun na, sir. Uy, bisag mong saram gud akong kaonon.
1: Ayun na lang ipaglutong sudan. Dapat ka, unim akong da, ah. Kay, sayang. Arso makatilaw ka.
0: Sige, sir.
1: Oh. Maaniyon ako. Ay, nagpilaan ako mga sinina. Ako nalay mo piloan na.
0: Sige, sir. Di na lang ko na ipapilo ang iyang mga sinina. Maayob yaka yung tao ni si Sir Wilmar. Manggihuna-hunaon. Mato na lang ko sa kasina. Di na lang to na ako. Ibalik na lang na ako sa refrigerator tong isda nga akong ipagawas.

0: lami atong gidani Sir Wilmer oy. Pangdato gid itong restaurant. Digid ko makatilaw adto kun wala ko dad iniya. Kun ning ipang butang dito sa gawas ang mga basura.
1: Mariel, tabangan natin ka na.
0: Jomar, nauli na day mo.
2: Gabi, Iroy. Ikan bisa bukid. Gusto ta ni sir nga dito lang ta magstay.
0: Doon ay problema si sir?
2: Wa. Halay mga stress kinagmay. Tabangan natin ka na, aron nga mauman ka.
0: Salamat ha, Jomar. Ikaw gay, tig-rescue na ako. Kung galing doon ako yung mga bugat na trabaho. Ikaw, git ka nun ay ang mutabang. Thank you, ha?
2: Kamay rin ang butang. Ako alang, magtinabang nga ito din, eh. Kumusta na ba ito rin pag-eskwela? Okay lang ba?
0: Okay, Raman. Medyo stress, lisod. Ingon mang gina ni Ana, matod pa nila. Dili mang kamu success, kundili kamu agi og sakripisyo. Ngayon nga katawa ka.
2: Wa. Wala ko pa lang ang utok ni mo. Ipadayon sab siguro kong eskwela ka ron.
0: Nga naman, dilipin mo kaya.
2: Isulayan ako, pero dariragin siguro ko taman. Kutubra ko sa driver. Pero ako rin sab. Maayo masab ang pagdala ni sir na ako.
0: Noon, buotan man si Sir Jeffrey.
2: Sige na, ako na ipasan ni basurahan ha. Eh, bugat talaga ka niya. Ups! Dito na si Butang?
0: Sige, dito na lang. Kay agi-on na itong mga... katong dump truck mo agi din ni makakot sa mga basura.
1: Sige, balik ka lang ako na uban.
0: Agtig ka gina ni Jomar, oy. Sayang lang kaayo. Maguwang lang din siya na ako kamay. Gipa-eskwela din unta na siya ni Sir Jeffrey. Pero dili ko na niya kaya. Okay ramin, sab. Bisag driver lang siya. Para sa iyang porma, dili man halata. Ako din siligan na ng palibot. Kay

0: bugnawa ka ining sikinin, oy, Jomar.
1: Alang-alang, mahalun ko ni.
0: Hayaya ni mo, no? Kanunay kang makasakayan ni.
1: Driver lang lagi.
0: Thank you, ha. Nga gisulay ko ni magpasakayan ni.
1: Alang-alang, padoong masapo dito sa akong atuan. Sa iyo man nagsugo si Sir God, anong ipasakayan lang di ka.
0: Salamat kit kaayo. Basin baya ako masuko si Sir nga imo kong gipasakayan ni.
1: Si Sir Jeffrey wala problema. Si Madam siguro makaingon ta. Pasid. Pero okay ra, wala problema.
0: Diha na lang uy, ay na lang ilahos ta sa eskwelahan.
1: Ilahos ako dito. Ay ila ka na kong garden ha.
0: Kaulaw.

0: bikin setuh.
1: Sosyal, uy, gihatod pa ka din ni?
0: LC, nga sakyanan?
1: Munyag hatod ni mo? Murabi akag asawag mayor.
0: Ang driver nagbuot ato, uy.
1: Bote driver? Katumi ka na, oh?
0: Yes. Ngan anang imong reaksyon?
1: Uy, wala may relasyon ato?
0: Uy, simbako ni mo. Amigo lang mi ni Jomar. Og tauhan gyapon siya ni Sir Jeffrey. Kaning imong naong no? Naari ginasing man anak tanan.
1: Di ba?
0: Gupuhan mo ko ato niya.
1: Mung siya mga member sa PSG no?
0: Tako mo siya lawas?
1: Kada bang ma-feel good ni mo nga? Wow!
0: Huy, huy. Pagbago rin niya.
1: Yes, magbago ko. Pero unya na. Kun. Si Jeff, si Jomar. Muy akong ma...
0: Nagpamaakbi sa. Sige na hinoon. Mulakaw na ta. Uy, pag-usap na.
1: Sige, oy. Gapuhagin natin niya, oy. Limiakit kabrasan, oy.

Inong lading, nakalahutay ko sa kong pagpuyo dito. Bisan pa man, ngadili tanan, maayo na ako. Pero gihunahuna ko na lang, nga maayuhon yun ang amo ni mama, nga si Sir Jeffrey. Nung lading niabot ko og third year, sa course nga, Bachelor of Science in Computer Science. O kanya?

0: No man ako og luto.
1: Mariel?
0: Sir Wilmar, mukaon ka na?
1: Oh, ako ihatag ni mo.
0: Unsa na, sir?
1: Oh, birthday din mo ato miyagin siya mana. Regalo na ko ni mo.
0: Kurta? Sir, ayun na oy. Gipalitan naman ko cake ni Papa ni mo.
1: Yan na. Para na ni mo. Og, doon eh, ako isugo ni mo niya.
0: Isugo?
1: Yes, wala man si Papa, no? Ayok saba niya.
0: Kay, nga no, Sir Wilmar?
1: Gibawala na ko ni Papa, nga, mag-inom. Og, feel na ko nga, kulang gyud akong, inabuhi kung dili ko makainom. Pila na kasimana. Tungod kay ginasundan ko niya kanunay. Sakto karon. Wala siya. Okay na ba? Sige na. Please lang. Mora ko ipamalihom ni mo.
0: Sige sir. Onya pa man ka ha?
1: Onya ng hapon. Eh nawas Papa din na. Sige ha. Mora to.
0: Hala. Mabalik na sa desyag inom. Mingon rabi kiti Sir Jeffrey nga bawalan siya og inom. Unsaon man ako ni ay. Basig mangutana sa si Sir Jeffrey. Bahala na. Dili sa pwede nga dili na ako tumanon. Ang sugo siyang anak.

0: Nanang Supli, sir.
1: Oh, salamat. Sa ako nagigaingo na. Itong gisulti ni mo nga. Ay, saba ni Papa.
0: Yes.
1: Liko na. Ay, sa kabaso.
0: Dili ko mo inom, sir.
1: Walang di ka mo inom. Dala ko lang. Doon ako'y kaista-istorya. Okay?
0: Basta makainom mi kitang tao, mausap kitang tanada na.
1: Abi mo, goal ko, Mariel, nga, nakabiya ako dito sa akong gigikanan. Pero, nalipay sab ko. Siyempre naman. Tugod kay hinahinay nga na bago. Huwag ko galingon. Abi mo, ako ang pinaka matawag nga black sheep na mo tanan.
0: Buutan man ka, Sir Wilmar.
1: Salamat ha. Ikaw ay nakasultian ha. Pero dinood, ako mo'y nakapastress nilang mamag ni Papa. Kay, doon ka ron, imagine. Wala ko baka humanag skwela. Oh, pag-inom, gamay lang at kinilaw sa kubaso. One shot lang. Sige na.
0: Sir?
1: Oh, pag-ibala ha. Kung mayroon yung alkohol, oh. So ba? Dapat makasulay sa kani. Tingaw lingaw ba? Tisay ko, magkuha ang pulutan nito. Aron nga, magkaon-kaol gamay. Okay lang ba? Sa oras sa klase mo ba?
0: Mga 10 a.m. pa, sir.
1: Ay, dugay pa man di eh. So, kuha ang pulutan.
0: Okay, sir. Excuse. Hubog-hubog na git si Sir Wilmar. Mailan na git sa iyong inistoryahan. Hiloy-hiloy na sabi iyong mata. Tumanan lang kinako iyong gisulti.

0: Sir, sakto na na. Hubog ka na.
1: Gulang pa. Ugma, mabalik na sa papa. Hindi na ko magkainom.
0: Excuse sir, ha?
1: Uy, ito na ikubya ay din eh. Abi mo.
0: Sir?
1: Mariel, talagsaon ka ra. Yes, tinuot. Tawag ko bang na-encounter ng mga girl. Pero, lahi ka. Hindi kasama nila. Huwag ka na. May labing gusto na ko diyan ni mo.
0: Sir?
1: May kubiyaya?
0: Sir, akong kamot.
1: Agaka ko. Ay, maglipong na ko.
0: Sir!
1: Okay lang. Kaya rin eh, Mariel. Agakala ko kamay.
0: Sige.
1: Sige.
0: Dalon, sir.
1: Dalon sa kwarto. Inahinay, ha?
0: Okay, sir.

0: Sir, hinahinay nila kabat, sir. Dinanakot sa pultahan na pit.
1: No.
0: Sir, hubog ka na.
1: Yes, nakainom ko, pero wala ko magkalimot. Sa mga... sa pangitabo ka ron. Wala ko malimot. Yes. Sabi mo, gusto di ka.
0: Sir?
1: Yes. Umapon. Gusto lang ipunti ka. Buti pa sabot. Wala ko na ilipon. Sabihin makaubog. Andan na kong inom. Tempo una.
0: Sir?
1: Dali una dinisod.
0: Sir?
1: Dali una dinisod.
0: Sir?
1: Ito na. You got look. Ako ni.
0: Gisalad na ni mo ang pultahan. Sir?
1: Marian.
0: Sir, ayo.
1: Bungi, mahal di ka, gusto di ka.
0: Sir Wilmer, maluoy ko. Maluoy ko sa...

sarili pwedeng magpabilin pa ko sa ilang Sir Jeffrey. Dili ko gusto nga mapadayon pa ang tinguha ni Sir Wilmar. Di ko na mapasayla kung kagalingon kung masubli patutanan. Bahala o ga. Dili ko makahumanag iskala. Muundang ko. Mapauli ko sa amo. Lain akong ibati.

0: Kanang mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nungladding FM station sa inyong lugar.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
3: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
4: Kusa dai mong ginamintin, ma'am?
3: Jazzy o Powertin. Kaning ang arthritis.
4: Amo.
3: Sige kong mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya na po ko isisa kung dire dughan po sir. Then mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon yahapon ko na. Bisan wala ko isakit. Padayon yun ko na. Kay maka kuan man yun sa itong panglawas na ito. Maka wala at nung mga sakit ba. Okay na sir. Sige lang yapon ko padayon. Kay dili na tumatagan ba. Makakauntag kontra. Then mabalik na po. Ana, padayon lang gihapon ko ana, mintin na ng Jazzy o Powertin.
1: Powertin, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Jazzy Vitamins, Jazzy Vitamins.
2: Powertin, Powertin, Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Mary Jean Auman.
4: Taga-asa ka, ma'am?
6: Taga-kwalas, Burok 3.
4: O saan mo na yung gipalit, ma'am?
6: Kung ano yung akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Powertin. Kaya maumang yun na inindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
4: Kamutan na nagagamit?
6: Oo, kamitanan.
4: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit nga mga produkto?
6: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod, din nagagamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
4: O sa nga capsule, ma'am?
6: Power 10. O kanipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nag-maintain niya po na ni Power 10. Kaluyan si Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo upira. Ako kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung ko, sir, nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
4: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon.
6: Kung gusto siya, sila mo sulay lang gud sila ani nga produkto sa

0: kuan nga na i-power tining balhin jud ko ana misulay ko ba suka nakasulay ko ning ayon jud akong lawas pamati nako na maintain ko ana og kanang jassy suka nag-inom ko ani ug lamit gid akong tulog kay naman ko isumya god
1: baba. So nahimong normal ma'am,
0: nahimong yung normal. Pasalamat jud kay ko ani produktoha pa nga nakagamit ko haplas og power tin og kanang jassy gid ako gimintin.
2: Power tin probayo capsule panglawas mo nga sigurado
3: kay jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: No Laring Essential Oil.
2: Mawkad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: Ang mahimong mas himsog ug mas lig-on ang imong lawas
1: the natural way. Clydal Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clydal Mixed Herbs Food Supplement.
1: Ang Clydal usa ka powerful blend of 5 herbal extracts
0: nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw
1: nga pag-atipan sa panglawas.
0: Naay alingatong extract
1: nga tradisyonal
0: nga gigamit
1: aron musuporta sa kidney health
0: ug makatabang
1: sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels.
0: Naay Serpentina Extract,
1: known for its antioxidant,
0: anti-inflammatory properties,
1: nga makatabang sa healthy blood circulation,
0: ug heart wellness.
1: Naay Chanka Pedra Extract,
0: nga traditional nga gigamit,
1: aron musuporta sa liver function,
0: healthy digestion,
1: ug urinary tract health.
0: Dugang pa,
1: ang Black Garlic Extract,
0: rich in antioxidants,
1: nga makatabang sa pagbalig-on
0: sa immune system,
1: pagsuporta sa heart health,
0: ug overall vitality,
1: ug syempre,
0: sambag sa mga Extract.
1: Traditional nga gigamit
0: aron musuporta
1: sa respiratory health
0: ug makatabang sa pagbalig-on
1: sa resistensya sa lawas.
0: One capsule a day
1: for a healthier you.
0: Clydal Mixed Herbs
1: supports kidney and liver health,
0: promotes healthy digestion,
1: supports healthy heart and blood circulation,
0: helps boost immunity and overall wellness,
1: help maintain normal uric acid levels,
0: antioxidant ug anti-inflammatory support.
1: Ayahula ta nga muabot ang panahon
0: nga maglisod na ang imong lawas.
1: Start your wellness journey today
0: with Clydal
1: Mixed Herbs.
0: Stay healthy, stay natural, stay protected.
1: Ang dambanan sa mga nagbalatiad.
0: Clydal Mixed Herbs.
3: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Now pay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
4: Ayo kabala ka mari. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplas? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
3: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, uy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplas.
4: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
3: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
4: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
3: Sige, so ayan ako pre. Unyasa man ato ni mapalit.
4: Mapalit ni siya sa tanang Clydal Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
5: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

انه مول سيكورني. Tapumi aking adlo ingon ani na kong gibati. Mo na pa ni akong gikadlokan. Mo na pa ni ang resulta. Basta magdali ko. Umanta ko sa CR. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi ko ni Ine.

Anong lading? Wala na yung rason pang magpabilin ko dito. Nidesisyon ko nga mula ka, formal kong nananghid na sa Jeffrey. Nung lading, naglibog ko ng saon ako pagpahibawas ako mga ginikanan. Ang among sabot nga mapauli ko nga nakahuman na. Pero third year pa lang ko natutungora. Ang kanya.

0: Mariel, mo uli ka kuno?
1: Yes. Nanghipos na gani ko sa mga sininga.
0: Pero sabay hinungdan. Sayang. Graduating ka na sunod. Sayang kay tuig. Mobalhin ka bagpuyo? Ha?
1: Mopaol ikas sa moa. Motrabaho na lang ko. Kinahanglan nga. Motrabaho na ko. Kinahanglan magka-income na ko. Sige.
0: Wait, una. Naibaw na ba si Sir Jeffrey nini?
1: Gisultian na ako siya. Nananghit ko nindaan.
0: Sayang, wag ko maibaw kung sibug at mong rason. Pero, kaibaw ko kaya rani mo. Tungod kay kabalo ka kayo. Mayo ka sa klase. Kung ako pa lang ang sama ni mo, dili ko mo kanaog nining maong panimay, hangto dili ko mahuman.
1: Lailahi ta, huwag pang lantaw sa unahan. Huwag unta, imusang irespeto akong desisyon.
0: Op. Sige. Wala ko mahimo na, anak.
1: Excuse me.
0: Wait, una. Kisay mo sakyan.
1: Mangita lang.
0: Dagan ka gamit. Ihatol na siguro, tika.
1: Ayaw na lang, Jomar. Kaya na ako kung kagalingon. Excuse me.
0: Sige. Hinungdan? Sa'y problema niya. Masigwa na siya magkagwanta, sab. Okay naman si Sir Jeffrey. Pero si Ma'am, katapay yung pag-umangkon. Pasigdili na makaya niya. Sayang lang. Ah, haya. Naluoy lang kong ato niya. Pagkasayang siya ang trabaho.

padung na ko sa mua. Dili ko isulti dayo nila ang hinungdan. Basta pagbuot na ko ni. Wala na sila eh. Dili na ko magpaabot pa kung nun sa isulti nila. Basta, naibaw silang may paulay ko kay kanselang sir. Akularga ko dahil ng Manila. Basta, pugnan ka kung kagalingon dapat. Dili ko makahilak sila atubangan. Kaya na ko ni. Andamon ko kung kagalingon. Andamon ko.

Na abuti nung ko din sa airport butuan. Saon nga. Namdi kaila si Sir Day nga. Taga Manila. May gani. Natagbo na yun ako. Pero, napamday na limtan din eh. Ako lang pabutabuton kung tataod. Tikahan nagkaila gini Sir eh. Sagasa. Daga connection. Munang, wala gini problema. Pisagasa mo, adto. Pasignaan na karong taod-taod tong usan niya kaamigo nga. Akong tagbuon din sa airport. Kayong usa, to na sa hotel na ko getod. Uy! Mariel? Siya nang... Nasa din sa Butuan airport? Tayo pa. Siya yun. Dugay pa masiguro tong tagbuon nun ako. Ako nga tuon. Asa kasi mo larga?

0: Mariel.
1: Asa ka mo to? Naa ka di ay?
0: Nakwigi paabot ni. Bali, ikaduhan na kong balik karon. Ganiya, sayo kayo. Geto na ko sa hotel. Karon, nanasap ko'y pabuton. Kailagya po ni Sergi kas Manila. Asa ka mo to?
1: Manila.
0: Naghila ka? Usap din ay tabo ha? Kasi problema ni mo? Nihila ka na. Problema ba siyang pagpuyo ito sila Sir Jeffrey?
1: Oh, at na kay Ninisaw kasing wala ko'y masumbungan. Wala ko'y maistarya.
0: Nagini kay problema nga to. Isulti na lang na. Usap gini na itabo ah.
1: Promise, dili ka mo saba. Dili ka mo salti ni bisan kinsa.
0: Sige. Promise. Di sab ko gustong madawat ka.
1: Buntis ko.
0: Kiseman. Kiseman.
1: Sir Wilmer.
0: Usa. Ayop si Wilmer. Ikaw pat ka ng biktima niya. Tanang na muyo sa ila ha. Gipabuntisan niya. Huwag ka man magsulti na yun.
1: Nagdibaw ko kulang sa'yo ngayon ako yung muna yung sabah ni San Kinsa.
0: Kluoy ni mo. Daling kamot ka. Para sa iyong pamilya. Tapos singunahan nilang.
1: Ako na nang ningantosan na nun.
0: Mo hinungdan mo ato kas Manila? Kaya nga no, araw matubunan ka na.
1: Hindi ko gusto may iba ako maginikanan. Hindi ko gusto nga ma-stress, makapabugat ko nila. Mo, mas biliun ako nga dito na lang una. Sige. Mag-check-in sa ako.
0: Taypaw na! Sure na kasi mo desisyon? Ibaw kong asa ka mo atos Manila?
1: Oo.
0: Oh? Huwag ka madaituan? Buntis ka.
1: Bahala na. Kung asa ko ibutang dito ko.
0: Pero dapat naka-idea daan kung asa ka dito. Dako ang Manila. Crowded kayo. Hindi ka pwede kulay kwarta nga ito magpuyo.
1: Pero ang saon ako niya. Ako ano yung problema? Umanang bahala na. Sige.
0: Tabangan tika. Tabangan tika.

0: Tabunan ako na.
1: Sabot-sabot ni mo.
0: Ipatuo na to nga. Kaya man yan yung gisbak.
1: Jomar.
0: Ang kuno na ko na suway pagduwa-duwa. Pagkuno galing, okay na nga. Pwede ka na makalargas manila nga. Doon ay ka na ituan. Pwede ka na mo larga nga to. Pero sa pagkakaroon, dapat magpabilin ka lang muna din eh.
1: Jomar, tinuod ba ako na dungog?
0: Dito ka puyo sa balay na mo sa una. Wala na to puyo eh. Yuganti ka. Gakos ko ni mo.
1: Jomar, sinasa. Ikaw kanunay. Ang na.
0: Maluoy lang ko ni mo. Mariel, kaya ba akong nakinanglan kang tabang? Og, dali pwede nga. Tanahon ka lang.
1: Wala ko'y masultin ni mo. Ayaw ka bala ka, Jomar. Mabot lang palahon, makabayad ko ni mo, ha?
0: Ayaw ko na una-una na. Kung matok kag Manila po, na. Kuyugan, gapon di ka.
1: Kaya nga, no?
0: Para na ako. Di na siguro kutob sa higala na tabunan lang, di ka. Mahal, di ka, Mariel.
1: Oh. Unsa ko nang ipanultin mo? Drama lang nato, hindi ba? Imo lang ang kunon. Aron doon ay makita silang mama.
0: Yes. Pero nun ako'y talagsa ang gibate ni mo. Karon mas migawas. Mas migawas nga. Makita nga mihila ka. Nagayday mga luha ikesa yung mga mata. Pag tinabangay na lang ta. Bisag driver lang ko. Makaya na ko nga. Barugan. Ang responsibilidad niya nang imong isabak.
1: Jomar, alawa ka mamagsultidaan. Mahal sabdi ka. Mahal sabdi ka, yes, promise.
0: Dito na ito, unaw-unaw nga ulahin yung tanan. Basta, kinanglan masave ka sa pagkakaroon. Human ako pagtagbo nining amigo ni Sir Jeffrey. Sakay-sakay na dayon. Magkuyog tapadong sa inyo. Mananghitas yung mga ginikanan.
1: Sige, salamat. Salamat. Lola din nakaingon ko nga, bisan pa man, doon ay mga pagsulay na ako. Pero maayo rigid kihapon ang Ginoo. Si Jomar, ang iyang gihimong instrumento aron kumaluwas. Si Jomar, ang mihatag na ako o maayong kinabuhi, paglaom. Igo gid na tao mong anak, tungod kinili siya gusto magpundom mi din eh. Ilibinang nahibaw siya kung kinsa tinood nga amahan. Nilarga Miss Manila. Na-accept siya sa akong gitrabahoan, service driver, samtang ako nasa office. Nung lading, karon December, mapauli siguro Miss Amasingo og City. Ingon ato ang kinatibukan sa akong sikulanan. Padayong naning kamot. Padayon nga, abante kanunay, bisan sa mga pagsulay. Din lang kutob more power ng programa. Mariel from New York City. Nga sa pagkakaroon na Miss Manila, kaoban ni Jomar.

Mga to ang Sugilano Live. Ito kaya tayo ng pagtagad Sugilano sa usang kababahay Mariano at taga Ingog City. Maayong pagpaminaw kanyang tanan. Muna igiingon mga palangga nga bisan paman doon ay mga makasusubo ng mga adlaw, doon ay mga panahon nga natas kasakitan, nga gidatuga natas kalibutan. Pero di ay, doon na pag-itaw nga mubarog, may mong instrumento nga mutabang din hinato. Congratulations sa atong letter sender, labi na sa iyang sugilanon nga matagag pagtulunan sa tanan. Salamat kayo sa mga naminaw. Ayaw niyo kalimtihan ato ba epektibo garantisadong mga produkto. Sulayin ninyo sa paggamit na ang Power 10 Probiotic Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probiotic Capsule. Kanunay, Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian. Ang atong pinakalamiang coffee sab. Glagel Coffee Mix, ang pinakalaming kape. One time ko oras na nga salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos mga panalangin.

Nung Latin Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon ug serbisyo publiko. Nung Latin Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Latin Radio.

Dugay ka na bang naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, ug uban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all-natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Nung Lading Infinite Radio.
3: Mas serbisyo ka ninyo.
4: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
4: Kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
6: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw sa kapunon.
5: Hello, maayong hapon.
7: Motubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Motubag mic o microphone.
9: Motubag sa tigmo. Dito sa manikin.
8: Motubag sa imuhang tigmo. Masko.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
6: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Lingaw sa kapunon.
10: Tito Val, pasiriti ko bi.
11: Hala no.

0: Alas 3:10 na gyud sa tagda sa hapon. Higalay, kumusta ba ayo nga hapon na usab kaninyong tanan? Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw! Kumusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan? Nakapaniod to na ba ang tanan? Hinaod ko nga nagkapaniod to na tungod kay alas 3 na. Dili na gyud taon ron oras sa ting paniod to mga palangga, kung dili pipila na lang sa ka-oras. Gikan karon ting panihapon na sab. Usag ka babugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan. Tungod kay hahangtod karon mga orasa, wala gihapon nagpakita ang haring adlaw. Gani baguhay pa lamang gyud na human ang ulan. Nunay ra gyud ni magulan-ulan. Kining mahapon mga palangga, murag naanda na gyud ning ulan nga musubay mo bisita nato kanunay no. Pero usahay mga palangga, buntag pa lang gani gaulan na, kusog na kaayo ang ulan. Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Maguban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Huwabas. It's a 8 na ning bulan sa Oktubre 2026. Liaras panahon, no? It's a 8 naman di ay sa bulan sa Oktubre! Tulad ning limot-limutan mga palangga ning bulan sa Oktubre. Matingala na lang ta mga palangga nga dito na sabda magsaba-saba magdingog-dingog sa bulan sa Nobyembre. Tartir yung taong dali apas-pasa sa panahon. Anya ang atong tigmo mga palangga nagpadayon ra gihapon. Tungod kay hangtod karon mga panahuna, wala gihapon na tubag ang atong tigmo. Mao nga padayon lang gihapon ni mga palangga. E basta dili ni matubag mga palangga, padayon man gyud ni siya. Gawas kong matubag, pero sa dili pagani ni matubag, padayon gyud ni siya. Anya daghan na bang nangutana mo ingon nga tito? Kumusta man, daw na nabay nakatubag tito nga kanang matawag na to nga kanang duol-duol na ang mao nga tubag. Kana nga pangutana mga palangga, pwede yun ako na matubag. Ang tubag na ko ana mga palangga, dagahan nagkaayo ang ning tubag nga duol na gyud, unta. Nahimong unta lang ang ilang mga tubag. Pero og mangutana mo nga tito, asa man dapita o asa man atong atubag nga dool-dool na, pwede ba natong mahibal-an? Kana nga pangutana mo, hindi pwede. Hindi yun na pwede ninyong mahibal-an. Basta ka mo, nagkahibalo na mo. Nga duna na di ay nga mga tubag, nga dool na unta sa insakto nga tubag. Ang atong tigmo, mga palangga, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maabsan, hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban unsa man. Unya kun ikaw ang swerte nga magatubag sumaon tigmo karong hapuna, imong madawat kun imong maangkon ang 74,000 pesos, 74,000 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Alas gusto mo tubag mga palangga, pwede mo mutek sumutawag ha sa akong cellphone number 0938-162789-0938-1629-189. Iyan mo text o tawag mga palangga alang na sa inyong mga tubag o niya kinahanglan yun kompleto ha? Yun ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisa pag-insakto ng imong tubag mga palangga o niya, dun ay kulang anak, bisag isa lang. Nagkulang baghag edad, nagkulang baghag address, nagkulang baghag apelyado. Pasensya na yun kaayo mga palangga kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagapagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Leading Products, labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. So mga wala pa nagmintayin ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pagmintay na mo. Mauni pinagkakusog nga kapsula karon sa market, gani hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Daghan na kaayo ang naggamit, daghan na kaayo ang natabangan, daghan na kaayo ang mga testimonya nga atong nadawat na dungog nga kung diin human sila nagmaintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagdang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Lahi regyod mga palangga, basta nagka-Power 10 da, ligon ang atong lawans, dili tadali taptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paminsar, makaplano tagdarong, nindot ang atong paglihok-lihok, matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Hilo sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cysts, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong selula, aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili ba tamukaon pag-aimnon ang Power 10. Onya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahan ng mga sangkap nga anani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokala, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot din nga atong itugbang o i-partner mga palangga sa Power 10, ilabi na sa mga aduna na yung ipanghambin nga balatian. Mag-inom mong Power 10 buntag, pwede na ito ning imnon hapon o sa kinikag-kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinagis paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsankapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagbalikon sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ngayon man usab, makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghang trabaho, tibuok adlaw, pag-abot na sa gabi, mga palangga, daghan nagpamation. Sakit ang lawas, kapoy ang lawas, binhod ang lawas, hawi ang tibuok lawas. Kining Clay Gel Mix Herbs, mga palangga, may i-maintain ninyo tungkol kay makatabang ni para mabalik ang atong kanhing mga kusog. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, kini may i-maintain ninyo, makatabang kini para matunaw. Mutabang sab kini sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Legal Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas 3, station away, pinagyong sa tagda sa apon, unya dili na damaglangay. Ato na tagag, pagtagad, mga palangga, ang inyong mga tubag, direkta, magunas sa mga tawag. Man sa mga pipila ka mga tawag mga palangga, kung dili gihapon matubag nila sa insakto, siyempre ako ning o klabo ning akong librong bunguton. Nanadres akong tapad mga palangga. Risa ta sa mga tawag, muhangyo lang ko sa mga mutawag. Diha mo sa lugar nga kanang kusog ang signal, o niya kanang palayo mudaan diha sa inyong mga monitor. Para sa pagtubag nako, diretso-diretso na kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Hello, maayong hapon!
1: Hello! ang akong edad, 60. Ang akong tubag sa tingmo, tao nga nagkapon og baktin, unyan idakan.
0: Tao nga nagkapon og baktin ang iyan tubag. Dito gikan sumay Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili insakto ang taong nagkapon og baktin. Hello, maayo nga hapon. Agay, sa dihang nawala mga palangga ha. Sa dihang gitubag na nako, sa dihang nawala sab. Sige lang. Balik lang mo tawag mga palangga ha. Kinahanglan gyud nga kusog inyong signal. Para taon nga dili na mo mawala ha. Hello, maayo nga hapon.
2: Hello, tutubahan. Maayong hapon. Ako si Rochelle Robinia Lusada. 45 ang edad. Nakuya sa 4-4-4 sa Bakabutuan City. Ang ako ang tubag kay Huna-Huna.
0: Huna-Huna! Ang iya tubag di hatugikan sa may Butuan City. Maayong hapon sa tanang taga Butuan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Noong Lading and Penetra Radio Butuan City. Ang imong tubag nga Huna-Huna ma'am. Dagahan na kaayo ang ning tubag ana pero dili gihapon mao. Hello, maayo nga hapon. Ala, sa dihang napalong pod. Sa kay gusto anino kini mga mutawag mga palangga nga unya og tubag na ko mapalong man. Asa kay maayo anig ako ning kantahan. Aron mag-ulan unsa baka ni. Kani daw to sulayan subag dubag. Hello, maayo nga hapon.
3: Hello, my.
0: Laka nakahunat ta bigud taon to siya. Asa kay problema anino ato dang tan-aon bi, ato dang lilion bi. Well, sa dihang matubag na mga palangga muhunat na unta sila. Mapalong naman noon. Masukobian na sila. Ano man natin ito? Kaming hunat na midre. Napalong man. Kineda be? Hello, maayong hapon.
4: Yes, maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon. Kinsa ni Palihog?
4: Ako di ay si Gadyong Pumap. Itad, si Kinta.
0: Sulod na unta mga palangga no, wala na unta na kining naputol pero ang iyang tingog mga palangga dili pod maklaro. Mabitaw ni nga akong giingon mga palangga, duna moy kapatungan dihala patong mo. Oh, para klaro ang inyong tingog ha, kay sayang kaayo nga makasulod mo sa tawag o niya dili maklaro ang inyong mga tingog ha. Hello, maayong hapon.
5: Hello, maayong hapon. Ako di ay Elia Chantelonia, taga Sumalik Pandulog, sa Siyuntay Sinto Asang Gitad. Ang ating tubag, haplase, ang atong likod.
0: Haplase! Nag-akong likod ang iyan tubag. Habi na kung si haplasan. Ikaw ginilizar ha. Okay, kini mo gisumpayan. Kung si haplasan ha. Haplase ang akong. Anak mang kadugay, kini mo gisumpayan. Kung sa'y pahaplasa ni mo. Ikan to niya sumay tambulig sa Buanga del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon na mao ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Ako si Gerdy, bro. 29 ang akong tubag na ito kay Takyadar, kay Ditubila, Ditagunsa. Kapupog sa imong baga, nagbabawas po na imong kasipina, maupaling kamutan na lang imong maabot sa simuhang padulungan.
0: Sige, salamat kaayo sa imong tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
7: Hello, maayong hapon.
0: Siyensya na yun kaayo mga palangga sa mga tawag. Siguro gaulan sa diha sa inyong lugar, no? Okay, doon ay mutawag mga palangga nga medyo kusog yung hangin. Mas madungog pa nato ang hangin mga palangga kaysa ilang mga tubag. Ato ni wi-wion, ato ni uklabo ni atong librong bunguton. Kaya parang nga ato mabasa ng inyong mga tubag mga palangga kini kay... Basta nga, doon na lang mo yung signal di ha. Masend lang mga palangga ng inihwa mga tubag. Abot na na dire. Adrita sa mga mensahe. Ito maayong hapon si Ernesto Diamante Dene, 49 ako edad. Nagapurok dos, La Perian, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay tao na siya. Tao nga nagkwinta og number. Tao daw nga nagkwinta og number. Amin ako, tao nga nagkwinta og kwarta ne. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Malin Dominding de Aine. 35 ako edad, nagpuyo sa may Kabasalan. Zamboanga, Sibugay, ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Barugana na. Maayo pagpaminaw sa tanan taga Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Lanog-lanog diha mga palangga sa may Zamboanga, Sibugay. Ang 94.3 noong lading Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Ronan Ginoo, Poroxais, Abilan, Buena Vista, Agusan del Norte ang akong address. 49 ako edad, ang akong tubag, ana tito, kay asawa. Kining tubag nga asawa, mga palangga, daghan na kayo ning tubag, ani. Pero dili ragihapo ni siya mao. Ito ako ni ay si Jim Lloyd Swan. Nagpuyo sa may Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. 22 ang akong edad, ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Relo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Maricel Alakaydi de ini. 44 akong edad, tagapurok, Pag-asa, Bibilik, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Oy! Mayo pagpaminaw sa tanan taga Bibilik, Dumalinaw. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 noong lading radio Bagadian City. Ang iyan tubag mga palangga kay obligasyon sa pamilya. Mananin nga tubag, kini nga tubag mga palangga, daghana kay nin tubag aniha. Dili regihapo ni mao. Ito maayong hapon si Rupinito Suminang de ini. 38 ako edad, nagpuyo sa may Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito kay tao na siya tito nga nangis crab. Tao nga nangis crab. Usa kibot pasabot ani. Basta tao nga nangis crab. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Glenn Collins de ini. 42 ako edad, taga Trento, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay tumbalata na siya. Hoy, bayo pagpaminaw di ay sa tanan taga Trento, Agusan del Sur. Lanog-lanog diha mga palangga ang 102.3 noong lading radio Trento. Ania, gato mga gusto, musulay mo gamit sa ato mga epektibo garantisado mga produkto diha sa may Trento ha. Ang ato Clay Gel Store diha, gato mga wala pa kadumdum. Diha ninyo makaplagan sa may J Commercial Building, Purok 5B Poblasyon, Trento, Agusan del Sur, tapat sa may Dr. Pau Animal Bite Center, at bang sa may LYR Corporation. Diha ninyo makaplagan ang atong Clay Gel Store and Nong Lady Products, diha sa may Trento, Agusan del Sur. Ang iyan tubag kay tumbalata. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko anang imong tigmo, be. Ako ni ay si Madeline Andoy, taga San Isidro, Tagum City. 46 ako edad, ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga misakay kabayo. Mananin nga tubag, ha? Ito, maayong hapon, tubag na ko anak, kay magpartner na siya tito o couple nga nagsayaw o belly dance. Ako ni ay si Pepito Calapre, 63 ako edad, taga Panabo City, Davao del Norte. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Marvin Pangantaw ni Aine. 28 ako edad, taga Purok 3, sa Bakan, Panadtalan, Maramag, Bugidon. Ang akong tubag ang imong tigmo. Kay panahon sa kasakit o panahon sa kalipay o hangtod sa kamatayon akong tubag dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito si Elsa Sestoso de ini. Bagong anunang Bonifacio Misamis Occidental. Edad na ko tito kay 52. Ako tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga sugarol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Marnel Gitgitin. Gikan dere sa may Bayugan City, Agusan del Sur. Akong tubag na tito kay Pag-antos. Kumanani nga tubag mga palangga, daghan na kinin tubag ani. Tito, mayong hapon, mga pede itag Clagel Coffee Mix. Nangapi ko karon samtang naminaw ni mo. Ang akong tubag tito nga gustong itubag, daghan naman kaayong nagmention oy. Ang akong gustong ta itubag ana kay Gugma. Yes mga palangga, kanang tubag nga Gugma, daghan nagyud kaayo ang nagmention ana. Dili ra gihapon na siya mao. Mayo pagpaminaw sa tanang nangapi karo mga orasa ha. Labi na kung bugnaw ang panahon diha sa inyong tagsa-tagsay ka mga nahimutangan, berte ninduta ihigop og init nga kape. Kapag kung mga pinalang ganit ang mga palangga, siyempre, mas nindot o mas maayo o katong pilion sa nato itong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Sulayin ninyo kining atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Katong mga wala pagkatilaw ani, tilawin ninyo. Diligin mo magmahay kay maunay bugtong kape mga palangga nga aduna kita'y makuha nga maayong benepisyo ngadto na panulong sa atong lawas. Motob sa nagatilaw sa Clay Gel Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi. Ang anuman, gawas nga lami mga palangga, human atong pangapi, kondisyon ang atong lawas o niya dili hauang sa tiyan. Asayip kiniimnon sa tanan, tawad kaya ang gigamit kapag batamis ani kining istibya. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kondili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Gato mga wala pagkatilaw, tilawin ninyo ha. Para sa mga kamo na good mismo ang makatestimonya kung unsa good ay kalami ang Clay Gel Coffee Mix. Dito ako di ay si Harold Ibale. Sa isinta kong edad, nagpuyo sa may barangay Nato, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Hagdanan Subalay, humanani nga tubag. Tito ako ni ay si Fernando Bihag Jr. 29 ako edad. Corok 12, Mount Olive, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Boxing na siya. Kinitubag nga boxing mga palangga, daghan na kayo nintubag ani dili ra gihapon ni mao ha. Tito, maayong hapon. Ako day si Linlin, ang akong tubag. Unsa man pud imong apelyido Linlin ha? Butangi pug apelyido Linlin. Dahana na gyung Linlin oy. Ano malimtan magyun ni Linlin no? Di po gumutuog Lin ang iyang pangalan ni apelyido Lin. Linlin. O dili gyud ni mao mga palangga ha. Sa mga motubag, ayaw tao ninyo kalimti kay sayang manggod. Nanglan yung kompleto. Yun ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag, ha? Alas 3:34. Kaminaw sa tag, pipila ka mga pahinom doon mga palangga o niyang balik na ko. Ako tiwason sa paghatag pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganun saan ni mo siyang ipaglaban.

0: pananaw may pagpaminaw ninyo diha sa mga tanang mga trabahante gatong taga-adlaw town nga dunay trabaho, bugat kay trabaho. Usahay dili pa gyud nato malikayan mga palangga nga kinibitaw tungod sa tawo kakugihan, mainitan ta maulanan. Dili kita kumpiyansa, kinahanglan gyud nga ato ang pinga ning atong lawas, ato ibutang sa atong hunahuna. Kining atong lawas may puhunan buo sa ato kini pag-ampingan. Magmintayin ta sa pag-inaw mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kaya kining Jassy Capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Kaya sa pag-usa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta ni ka-Jassy ta ha? Dili sabta dali tapta na rin ubo, sipon hilanat, ilabinag uso, kaayong hilanat rong mga panahon ha? Iyagin mong kumpiyansa. Anya pag-anas sab kini sa kaon og tulog. Ilabinas mga na problema panahon sa kagabihon kay lagi dugay makatulog. Ilabinas mga insumyahon sa mga edad-edaran. Kini mo i-maintain ninyo ha? 13 anyos patas ang edad ang pwedeng makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito maayong hapon. Tubag ko si Muntigmo. Ako na si Jerry Lapitan. 51 ang akong edad. Puro 4. Barangay Balit Babak. Samal Davao del Norte. Oy! Maayong pagpaminaw sa tanantay kay Samal. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Asin. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, good PM. Ako di ay si Elizabeth Villasor, taga Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito. Bata na siya tito nga giedukar o gidisiplina. Aron madala niya hangtod sa iyang pagkatigulang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Ninita Intrampas, Porok do Pranta 1, Abilia, Barangay John 1, Digo City, Davao del Sur. 63 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay Sliding Door. O niya, patimbaya, sab na ko akong kumare tito nga si Lia Hika, si Queen Gisa Intrampas Hika o si Gunggung Hika tito. Kompleto po ni iyaha mga palangga. Doon na siya tubag, doon na po siya gitimbaya. Ang iyan tubag kay Sliding Door. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Emmanuel Jimenez, taga San Carlos, Valencia City, Bukidnon. 40 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito. Inahan nga nag-abroad, bisan pagsakit, talikdan iyang pamilya. Pero ipaglaban gyud niya, hangtod makaya pa ang iyang trabaho. Mr. Computer, sakto ba ang mao nga tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Michael Parangan, taga Don Andres, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag, kay sastre nga nagtahi. Manani nga tubag mga palangga, pero dili gihapon ni mao ha? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag kay nagpedicure or nagkuha na siya tito sa ingrown. Ako di ay si Timia Perolino. 63 ako edad, Purok 12, Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur. Mr. Computer, tito, tubag ko anang imong tigmo. Ako di ay si Lonnie Salo. 47 ako edad, Tagalantapan, Bukidnon. Ang akong tubag kay Kuto sa Ulo. Mananing nga tubag mga palanggat, pero dili rigihapo ni Maong. Tito si Renato Bolotano di ay ni. Nataw ko tito ni Adtong Agosto 10, 1972. Wow, kompleto. 54 ang akong edad tito. Purok 9, Bunawan, Davao City. Ang akong tubag anak tito kay Hoslibel na siya tito sa Panday. Umananin nga tubag mga palangga ning Hoslibel sa Panday ha. Dili ragihapon ni siya maong. Hello, maayong hapon!
1: Hello, maayong

0: puntito.
1: Para yon.
0: Sa Linda, 41, at yung nagpuyo siya ng puro kwal, tawagan, 40 laban, atong tubag sa imong tigmo, ipagay, babae na nabuntistan sa imong uyab, pero wala siya na nabuntistan.
1: Gikan diya sa may tawagan, Norte! Mayong hapon ninyo diha, tanan! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Kitubal.
1: Mm.
2: King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, nagpanawag ug mama.
1: Mm-hmm. Nagpanawag ug mama. Unsa kani mga palangga, no? Pero natingala mo, nakabantay ba mo nga og pananglitan ang usa ka anak og dunay mga panghitabo niya kasagaran yung tawgon, mama. Mama! Mana na yun? Manawag na yung mama o niya kusok, imusukol sa mama. Ano ka na, no? Talagsa rin yung kayo, anak, mga palanggag na sa kalisod yung kahimtang mo ingog, papa! Kasagaran yun, mama. Ano yung kahana? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Ito mayong hapon ni mo, ako ni Icy. Manam ni nga tubag, oy. Tubag nga anino. Ito ako ni Icy Princess Dagata Kibato, Kipadukan. Mangantukan bukid nun ang akong tubag anat ito kay Hangtod Maluya ang kasing-kasing. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rialyn Keano de Aine. 39 akong edad, Purukuno, Tibulao, Carmen Davao del Norte. Akong tubag anak tito kay Kapalaran. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Charlene de la Cruz. 53 akong edad, taga Maligaya, Mankilam, Tagum City. Ang akong tubag anak tito kay bata na siya nga giibdan og ngipon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rege hapon. Mao ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon, Tito Bang. Ako si Juanito Iorraba. Igas sa isin sa isais. Tagapunok grosso de trusa y esperanza ang usan del fog. Ang akong tubag, Tito. Ako na.
1: Ako na. Nayo gaming tubag ni aging adlaw mga palangga nga ikaw na tito. Karon kay wa mo pagansi ako na ang iyan tubag mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: Hello, may hapon ako si Rodilia Anilion. Taga Dapo, Panabo City, Dapo del Norte, nagidado 63. Akong tubag sa tigmo kay Gumpunhap sa kinabuhi.
1: Sige, salamat kayo. Gikan gihapon yan sa may Panabo City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Albert Kane Lozada. Bayi otso akong edad, taga Esperanza, Agusan del Sur, ang akong tubag kay kasakit. Mananing nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito, maayong hapon. Kanunay, gyud ko naminaw sa imong programa ang akong bana. Masoko, gyud tito, og makalugsong ko sa ubos nga bahin o niya di ko kapalit sa clay gel coffee mix. Paborito na niya tito ang maong kape. Kay dili daw siya dali kapuyon basta makakape siya matagbuntag. Yes, mga palangga. Oh, gani, daghan naman kaayo ang naghatag ani og testimonya nga human bitaw silang nangapi kanunay sa clay gel coffee mix. Sa ako nagikaingon, mga palangga, maunay bugtong kape nga aduna kita'y makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Ilabinas, mga mahilig bitaw sa pagpangape, kung wala pa mo katilaw ani mga palangga, tilawin ninyo. walay mawala ninyo kung inyong tilawan aron sab nga kamo na sab mismo ang makatestimonya kung unsa gyud ay kalami ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ato sa paminawon mga palangga si Mr. Kape. Labahin na sa ato pinagkalami nga kape mga palangga, walay lain ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
5: Pagpakabana sa kahimsog, tulumanong hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sumayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunok sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog o karon, aniana ang atong tulumanong.
6: Hello mga kakape, welcome sa atuang pagparaguban. Ano na po ning atong tulumanon? Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang pagpakabana sa kahimsog. Ang ayan yun nato nga taga ang pagtagad kining atong lawas mga isuon, gumikan kay karong mga panahona, delikado ang magkumpiyansa. Ilabi na karon kay umaangat po ang mga festivities. Ado na po yung mga celebrations. Timani karon na yung mga isuon na nga dili magkumpiyansa. Ilabi na sa itong mga pagpili sa mga pagkaon. Ilabi na kung ang pagkaon nato matawag nato nga babad sa mantika. Timani karon na yung mga isuon nga ang tao nga taas og kolesterol, ado na dako nga peligro sa epekto sa ato ang kasing-kasing. Kung sobra kita sa ginatawag natong bad cholesterol or kaning ginatawag natong LDL, kung low density lipoprotein, mamahimo kitang musangpot sa mga seryosong mga balatian. Ang mga nagunang epekto sa taas ng cholesterol sa kasing-kasing mga igalaisun, una nini ang ginatawag na to nga pag-tipok, no? Pag-tapok sa atong arteries o kanang mga ginatawag na to mga plaques, no? Ang sobrang nga cholesterol mga igalaisun, mamahimong makahatag ka na to ginatawag na itong atherosclerosis. O sa kinika matang sa pagtapot sa mga cholesterol or bad cholesterol sa bungbong sa ato mga kasing-kasing, o usab sa mga dagaydayan sa ato mga dugo o kung ginatawag na itong mga arteries. O paglabay sa panahon mga igalaisun, maporma kining gahi nga plaque nga makapapiot o makapahimo nga makapagahi sa arteries nato sa kasing-kasing. Diyan na din magsugod ang laing-laing mga problema nato sa atong kahimsog. Ang ato apod nga taas nga kolesterol igsuon, mamahimo pud nga makapakunhod kini sa dagaydayan sa atong dugo. Kaya nangakipot naman ang mga arteries nato, no, kaning mga ugat nato sa kasing-kasing, posible pud nga maglisod og pagpadagayday sa dugo sa tibuok natong kalawasan. Resulta kani sa kakulangan sa oksihina o usab sa nutrisyon nga labaw ra bang gikinahanglan nato sa ato ang tibuok kalawasan. Og panalitan higala igsuon, kung kita adunay taas nga kolesterol, posible ang sakit nga angina o usab baka kani ginatawag natong atake sa kasing-kasing kun heart attack mo nang delikado. Kung ako nimo igsuon, mas maayo pa nga maghatag na karon og depensa sa imong kaugalingon pinagi sa pag-inom sa kape, no? Simple lang kaayo, no? Kape-kape. Pero tinuod ka ng makatabang sa atong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape mga isuon. Nga na pamatudan nga daghan kay kinig benepisyo sa atong kalawasan. Ilabi na gayon ang paghatag og depensa nga dili kita mataptan og mga balatian. Gumikan kini sa mga 20 ka mga sangkap nga napamatudan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon para makatabang sa atong maayong kahimsog. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga medyo paminaw ninyo natay taas nga kolesterol. Di manira ba mga igalaigsunan na wala ka na ginatawag nato nga symptoms and signs kundili ang pagpasubay lang daan sa atong mga doktor, no? Unang kung ikaw na nakakaroon sa 35 anyos pataas, mas maayo pa nga magpasigi na kagpasubay at least once a year sa ato ang mga pinalanggang mga doctors para may baluan na ito kung aduna ba kita'y mga balatian o wala. Imanay kanunay, mas maayo nga himsog o usab aduna kita'y nahibaluan kanunaya pag-inom ang atong coffee nga makatabang sa atong kahimsog sa kalawasan ng ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ka na karoon sa mga butika.
5: Pagdabate ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahinsog. Tulumanong hatod ka na to sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apod-apod sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahinsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahinsog. At ang inagyapon kining atulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon. Ang pagpakabana sa kahinsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
7: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
8: Tito Val, lingaw ako, B.
1: Alas 3:53 na gyud sa tagda sa hapon.

Manginimba de Enetito. 36 anyos tagalaak Dabaw de Oro. Ang akong tubag ana tito kay mata na siya tito nga maibugon. Abita ingon ani no. Kining mata mga palangga ngano pud ni bitaw kining usahay ning atong mata. Kusi makita na to maibog rayon ta. Pagkaon po ni akong gisgutan. Kabot pa sabot. Kita tay pagkaon ba? Sigun sa po na inyong gihuna-huna diha ha. Pero depende na ninyo diha. Mata nga maibugon ang iyan tubag. Mr. Computer! Good PM dito si Jodilito Mier de ini. Taga Puro 4, Gabunan, Kasisang. Malibalay City Bukidnon. Lako tubag anang imong tigmo tito kay miyembro na siya tito sa pamilya nga gipadautan. Delikado ni. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Carmelita Ramos de ini. 66 akong edad, purok guapa kulo. Mulabe, Zamboanga del Sur. Akong tubag ana tito kay bata na siya tito nga hapit na nahimugso kay perti magyud sakita pero dili man nimo pwedeng talikdan. Kumanani nga tubag ha. Tito ako day si Madeline Andoy taga San Isidro Tagum City, 46 akong edad. Akong tubag ana tito kay tao nga misakay sa kabayo di gihapon ni insakto ha. Daghan na kay nin tubag ana. Dito ako day si Ruben Malin, 54 ako edad, purok 3, Maramara, Don Victoriano, Misamis Occidental. Ang akong tubag anang imong tigmo dito kay Yuta na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Basaha in town ang akong tubag dito, maluoy ka. Pakiluoy na gitaon. Pero sa ako nagikaingon mga palangga ha, ayogin mo kabalaka o dili na ako mabasa mga palangga ang inyong mga tubag dari sa kahanginan. Kaya human ako programa ako ng basahon. Kaya kung doon ay insakto, pagkasunod ako nga programa, ako ng basahon. Busa, ayogin mo kabalaka. Sige na be, ato ng basahon ang iyan tubag mga palangga. Kaya pakiluoy na magigitaon eh. Ito si Miko Tagaylo Priglo de Aiko. May tiono akong edad, nagpuyo sa may barangay Labuago, Yosibo, Kibawi, Bukidnon. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay Pangandoy. Ganyan tubag ni mga Pangandoy, daghan na kain na yung tubag ani. Dele reghapo ni Mao. Ito ako ni ay si Randy Albania Dayundon, taga Poblacion San Miguel, Zamboanga del Sur. 49 akong edad, ang akong tubag anak tito kay Anino. Hana subkay nin tubag aning anino di reghapon ni Mao. Ito ako di ay si Normia Salindat, 18 akong edad, taga Purok Lawag, Tawaga Norte. Ang akong tubag dito kay Damgo. Naghapon ni nga tubag nin Damgo, daghan na kining tubag ani. Ito ako di ay si Rick Dibdib, 33 akong edad, Purok Uno Bukaka, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag na tito kay elevator na siya tito sa mall. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elena Calextro de ini. 52 ang akong edad, taga Puasinda, Amas, Kidapawan City. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay nag-draw na siya og rapol. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon in sakto. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa atong tigmo karo hapon na. Pero ayaw mo kabalaka sa ako nagikaingon kung ang inyong tubag gani wala nabasa diri sa atong programa sa alas 3 paingon sa alas 4. Dili magyun na itong mabasa mga palangga tungod sa kadaghan pero ayaw mo kabalaka. Kaya human ako programa ako ning basahon. Namasin ko nga basig dunay makatubag. Okay, kung dunay insakto nga tubag, pagkaugma akong basahon ha. Ang pinaka-importante, nag-text alas 3 hangtod dragyod alas 4. Kung mula pas o alas 4, dili na yun nako na basahon. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo, garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga mga kapsula, kining atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab, kining Clay Gel Mix Herbs Pod Supplement. Indot nga i-maintain mga palangga, dako kaayo kinikatabang sa atong lawas. Ingon man usab, ang atong

0: pinakalami nga kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang ato Jazzy Vitamin C Plus Zinc Vitamina para sa mga trabahante. 30 anyos pata sa edad ang pwede makatumaram. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang atong haplas nga humot, magkawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Ngayon man usab ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kotes por sila nagka-kotes artista basta nagka-clay gel papaya sa hope ka. O siyempre, ang atong pinakahumot ng perfume, 24 oras ay habawagta ang humot sa Kare Perfume. Siyempre, ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Kani ang inyong higalan sa kahanginan. Ang inyong titong Val magingon, higugmaa ang inyong amahan o ginahan. Aron kamo mabulahan og bagaangkon og taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ima pipito.
4: Taga-asa ka, ma'am?
3: Upper sa San Isidro. Sa kupro gyapon sa lala.
4: Unsa imong gagiragamit nga capsule, ma'am?
3: Pro Bio o Jazzy.
4: Pwede ba, sir, ma'am, kung unsa imong gagipamati?
3: Atong sa wala pa jud ko nakasugod og inom sa Probio, naayo ko murag binhod akong lawas, then akong UTI, then sa nakainom nako, daghan na ko na inom, pila na jud ka istab, nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas pod okay na kayo jud. Wala na gi problema akong pagbawas. Then ang Jazzy pod nindot pod ang Jazzy kay akong bana gani mo gigi maintain karon.
5: Jazzy Vitamins. Jazzy Vitamins.
6: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
7: Maria Febi Sabihon.
4: Unsa may imong gigamit, ma'am?
7: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili gyud mawala nako kana yung Power 10.
4: Power 10.
7: O kanang essential oil nung lading essential gel oil. O kadtong sabon nga clay gel.
4: Sa wala pa ka nagamit mo sa day imong gagipamati, ma'am.
7: Kanang side by side nako nga kilid nagsigig sakit dayon, magsakit pod akong pusoon kay murag nako gitawag nila nga tumor. Ana magsakit pod ning akong dughan. Sa akong tutoy na unay akong gibangbati, then karon wala na ko gibati sa akong kilid, wala na, then akong puson wala na po.
8: Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
9: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes, pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer and blemish free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
10: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Ani nga tibuok nasod, rehiyon, probinsya, siyudad o munisipalidad, mayong hapon. Dato ang mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon niyo tanan. Og ang pinta magkaisunan, 409. Doon na po'y earthquake magkaisunan. No? Pero okay lang. O na, padayon tayo magkaisunan. Labi na sa tuwa karon nga mga kaigsonan na kanunay nagsubaybay sa itong programa. Ining adlaw nga Webes, alas 4:09 na sa hapon. Unang matudpang ang kamaturan na kaigsonan, dili gini makitaan sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang gini sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Huwag yan na atong programa karon, public opinion and point of view ng kaigsonan, ang tingog sa katauhan ng panglantaw. Unang mayong hapon na tibuok nasod, mayong hapon sa itong probinsya, labi na ang atuwa karon nga siyudad sa Panabo, guban pa mga probinsya nga sakop sa Davao del Norte, mayong hapon yung tanan. Niato ang programa, ang ato karon nga national issue. Apan dili po na to nga ingumtang usahay, may isgutan nga po na ato ang mga rehiyon, ato nga probinsya ang kaisunan, labi na ang mga local issues na sa ato nga kagamhanan sa nasod sa Pilipinas. Onag, sa makausap pa, mayong hapon, adlaw karon nga Webes, pitsa 8 bulan sa Oktobre, tuwing 2026, magkaisunan. Kining adlaw, so maugi hapon, andagan. Kagapon, ito naisgutan kagapon ang article of impeachment. Nagikan sa 3334, o din karong adlaw, maugi kani ang ika-35 kupon nga impeachment trial sa Senado. Sa itong hawanan sa korte sa Senado magkaisunan. O gato pa ng panubayon sunod mga simana kung unsa man mga latest development o unsa may mga adugang pa mga detalye sa nahisgutan sa maong impeachment trial. Aban karon mga kaisunan, aton hatagan pagtagad ang ato karon nga lumba sa kinabuhi ng mga adlawa bisang pagkusokuso katuron sa kananang diuntong kawadpon ang dagan sa panahon. Doon ay ulan, doon na po'y init magkaisunan. Kanya doon na po'y panagpuyog gamay, labi na karong adlawa. No? Nagsugod yun ang uyog kaganina, alas 4:08 yun sa hapon. Adlaw nga Webes, Oktobre 8 ning kasamtangan nga 2 in Quezonan. Ato lang po ng panubayon kung asa man mga lugar karon ang pinakadako nga uyog karon ng Quezonan. Apan diri yun, uli ang ay kabalakan tungod kay tested and proven ang maong ato kanong himutangan. Ato alam man din eh, uban na mga area o mga lugar na kanadaang adili kayo septe o nang usay ato na siyang subo gihapon magkaisunan. O nga, mayong hapon, Pilipinas, mayong hapon sa tanang mga tigpaminaw. Nga nagasubaybay ka na to karong adlawa, taknaa, karong hapuna. Ining upat ka mga oras, at oras, sugod alas 4 magkaisunan, human alas 5 sa hapon. O galabaw sa tanan, nga naghatag ka na to o ga dugang pong kusog kalikon kay sunan. Iniyan yung tulumanon, public opinion o ang point of view kay sunan, ang tingog sa katauhan ng panglantaw. O na karoon, ang ato karong hatagan o gamay ng mga balitag impormasyon o pang katikaran mga kaisunan, mahitungod kini sa itong inflation.

0: ang ato akong living wage karong mga panahuna, labi na kang sama sa akong gikaingon atong rehiyon o ubang pang rehiyon, mga kaisunan. Ugma, matagan po na, ugma po na tayo time, ugma, lain na po ng mga topic ng ating isunan. O ganong adlaw, hapon, October 8, ato nining hatagan o pagtanggan mga kaisunan, ang gino na itong samtang naging na nagkainit ang political drama sa kauluhan, mga pasangin, mga investigasyon dito o galali sa gahom ang nakong pangutan na karon nga panahon na magkaisonan, kumusta man ang pulsa ugtian sa ordinaryong Pilipino. Wala ito karon nga atong pagsulod karon nining otso sa Oktubre, dili ba mabangbang ba ang mulo sa atong mga kaigsunang kabos? Ang bugas nga gisaad, mga gamuminos, nagpabili ang Japong kaigsunan nga naglupad karon ang presyo. Gani, naghan kayong pila na kabuwang uhaw sa 20 ang kilo sa bugas. Nagipanaad sa itong langdon nga presidente sa nasod sa Pilipinas. Kain hantod karon nagpadayon niya pong pangita o makitaan man. Karon panahuna, magkakaon apan usunod adlaw o mga adlawa. Loya na po. Pass mo na po. Tumod kay limited lamang, no? Dili yun din na ito nga makitaan matag adlaw. Wala karon ang bayranan sa mga kuryente, tubig, daw nagkadako mga kaigsunan samtang nagkagamay po ang sulod sa maong pitaka. O na, mga gagmay karong nga sulan sa ordinaryong mamumuo, gilamoy na po na sa among nga kamahal sa inadlaw nga palaliton. O na, asa man karon paingon ang dangatan karon sa Pilipino, mga Pilipinong kabos, kung ang mga leader pulos pamulitika lamang ang giatubang. Una, karong hapuna, ablihan nato karong ang linya sa kagubot. Karong atong silipon pag-ayok kung saan itabok karong dagan sa itong panginabuyan. Dari lamang sa itong programa, magkaisunan, public opinion, o ang point of view, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Una nga niya na, ang hanay karong magkaisunan sa pinakapagpo karong nasunong mga balita. Ang isyo sa national headlines, nga labi karong haom nga isgutan karong adlawa, Webes. O natin isgutan ang politikal nga husay karong Senado, impeachment trial, ang plus at bank records. Kaya ka-35 ng adlaw sa impeachment trial, magkaisunan, isgutan nito ang bank, ang mismong bank account, mga testimonies. O nakaroon na padayon gyapon, gisugod yan na buntag, nagsubong gyapon ang publiko karon nagkainit karon ng impeachment mga kaisunan. Itawag na itong impeachment proceeding batok ng Vice President Sara Duterte. O na baguhay lamang, ipasulod karon ang gisgutan karon hearing ang mga bank records o joint accounts gikan ka na sa Land Bank o mga itawag na itong anti-money laundering council. O na posible ko nung magpagtangtang karon sa bribery, mga charges, o nang gituki karon sa prosecution team kung tangtangon ba ang bribery mga kaisunan o charges aron naging mapaspasan pa ang deliberasyon karon mga panahon. Wala, at wala mo na ang hatagan o pagtagad sa sunod mga panahon kung sa man mga latest nga mga detalye na o na ang mga punto para sa tuwa karong isgutan angay ba kining paminaon sa katauhan isip pa patas sa balaod o politikanong pangpanggukod kung sa may karoy mga panglantaw karon sa tuwa karong programa sa masa transparency sa mga opisyal sa gobyerno. O na, ang ika-35 mga kaigsunan. O sa lain nga bahin, anita sa ikonikanong kahimtang presyos palaliton. Pagsaka karon sa inflation, may balik na biya. Karon ang pagsaka, ang mismong headline inflation sa nasod. Sama sa kung ikaingon kagahapon, na doon na 7.2% na. Na 7.2% na ang gikan atong Setyembre, nga dita, basi ka na sa bag-o mga talaan. Mao na nga nagdugang karon ang kabug-at karon sa konsumidor sa pagkaon, ginadlaw nga panginahanglan, presyos produktong petrolyo. Nagkabahin-bahin na. Nagpabiling gyapon nga lihok-lihok gyapon ang presyo sa lana sa merkado ang Quezonan. Kadto na kanay pagsaka karon sa gasolina samtang may gagmay pagkaong rollback sa krudo og diesel. Gagmay ra man kayo na rollback ng Quezonan. Iya karon sa may mga punto para sa opinyon. Epektibo ba ang mga lakang karon sa administrasyon sa pagpugong karon sa kamahal sa mga palaliton? Labi na sa bugas karon og kuryente. Ang isaad nga 20 ang kilo, mataha, 20 pesos ang kilo. Anang, ang pansiguridad karon sa atong West Philippine Sea, makaisonan, ang Department of National Defense, ang DND, nga nagpadayon gyapon ang mga regular karon nga mission o pagpatrolya karon sa Philippine Ayungin Shoal o Gabaho Baho Diman Sinlok. Taliwala kanay sa padayon gyapon pangpanghasi sa mga barko sa China Coast Guard sa atong nasod sa Pilipinas. O na nga karon na unsa may husto karon nga pamaagi makaisunan, hugot nga pagpakigalan siya ba sa pang nasod o direkta pag yung kining soklan na itungod ni ini makaisunan. Og dugang pa makaisunan, panahon karon sa kalikupan. Anong kalikupan ba? Pag-asa man na. Itawan itong mga El Nino. Ito naman ang istigutan kaghapon makaisunan. Ang El Nino Advisory. Klima o kalit nga bagyo, ulan o uban pa. Bisan pa man kuno nga may mga thunderstorm o ulan-ulan o mga localized rain showers. Ito nakitaan karong mga adlaw makaisunan. 20 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion at ang point of view, human lamang niining pipila ka mga pahinundo.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
4: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjima kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjima kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
4: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor. Sada, alas.
5: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
7: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
0: Mga 24 minutos na kalabay sa alas 4 magkaisunan. Padayon na sa ito ang ikaduhang hugna sa itong programa, Public Opinion o ang Point of View magkaisunan. Palagi nang ato nang napanubay, sabi na karong mga adlaw ang kaisunan, ato naman ang sinati na karon yun, di palandugay. O ang panahon na ito karon, sumalapas sa pag-asa na ang klima o gakalit nga mga bagyo, ulan o pag-uyog ang kaisunan, bisan palagi tanan, may mga ingon na mga thunderstorms o localized rain showers sa mga pipilag mga bahin sa Bismen, Visayas, Mindanao o ang Luzon. At pagawas diya karon ang Department of Health o ang DSWD o mga pagpangandam batok kana sa abnormal nga kainit o kulaw ang gitawan itong Il Nino Monitoring. Wala sa ubang pa mga probinsya, ato na nang gisgutan gahapon nga synthesize ka mga lugar, syudad na ipituhan karon sa kahulaw. Karon pa, nasinati pa na ito kaganina, nga ulan-ulan ng kaigsunan. Mauna nga dili angay kabalakan, pero nagpasidaan gayon ang Department of Health o ang DSWD. O matod pa nga pagpangandam, batok lagi sa abnormal nga mga kainit o kulaw. Itawag Il Nino Monitoring. Mauna ang kaigsunan, kung ang punto, sa ato ang opinion, andam ba ang lokal nga mga komunidad o sektor sa agrikultura sa kalit-kalit nga kausaban sa panahon? O na karon, nga angay po nato ng pangandaman. O dugang sa itong kaduang hugna sa itong programa, kining dugang pang mga balitang nasudnon o mga mulo sa katawang Pilipinong kabos. Aniya mga dugang nga maslaong nga kaisunan nga mga nasudnong mga balita nga nakatutok yun ang gingon mulo sa katawang Pilipino ang grabe inflation sa mga kabos. Butom nga 30% na ang income household. O niya nga mga balita, samtang lagi ang headline, inflation, misaka na karoon sa City.2 na itong ikaingon kagahapon na 7.2% na ang dipagawas karon sa Philippine Statistic Authority kung PSA na ang inflation nagdibati karon sa 30% sa mga pamilyang Pilipino na misaka na ngadtos 9%. Ano na karon ang pinakataas magkaisunan sa tulo katuig na? O nakaroon sa Malaya Business Insight. Mulo karoon sa masa, dili patas kunong patas ang igo sa kamahal sa palaliton. O nang gagmayang kita karoon na inadlaw-adlaw, labi na mga trabante, nahurot lamang sa pagkaon o pletihan. O na hinungdan nga mas daghan ko no ang pamilya karoon nga napugos karoon sa paglaktaw sa pagkaon na nagitawag na itong involuntary hunger. O na karoon, ang punto sa itong mga opinion, ngano ang mga kabos karoon man ganang ingon na ito nga kanunay man labing ganong mulig na anong kita magyon ng maipiktuhan magyon ipiktuhan magkita matagpagsaka sa presyo sa merkado kasi may ibot pasabot ani nga kita magyepoy magilait kung nagaluklom kay zona sa yung tanaw karon o saan karon ang inyo mga kanabang mapanglantaw mga huna-huna niyo ba inyo mga baruganan ang mahitungot ani. Natural lamang gano'y sa ito ang karong kahimtang isip tao tanong kalibutan na. Impresyo ka rin sa bugas o gasto ka rin sa pagkaon. Sumala sa balita, padayon nga po nga nagpabiling bugat ang mga presyo karon sa bugas sa mga amerkaduhan ng lupad nga gikan sa 48 ngato sa 60 kapin kada kilo, dipindi po sa klase. Uban sa mga pagsaka karon sa presyo sa mga utanon, isda tungkol lagi sa bag-o mga kadaot karon sa panahon o pagsaka karon sa logistic cost. O na karon layo ra sa tinuon mga kaigsunan ang gisaad karon sa atuang labaw, gisaad sa atong baratong mga bugas. Ang mga ginagmay mga konsumidor, nagreklamo na. Nabisan ko no ang regional mind, dili na maabot karon sa denaryong inadlawong sulan. O na nga punto karon sa opinion, asa naman ko no ang padulong ko no ang mga ayuda o kanang gitawan to mga subsidiya sa Department of Agriculture na naaba kung sa manggaling o bakini ang plato sa denaryong pamilya o natanggong ba sa negosyante o mga middleman? O na, marong maisunan, maraog butang, baka magiging may tabo mong yun. O na, nga singil sa skurente o mga tubig, taliwala ko sa El Nino, init karon nga balita ang kaisunan na nagpagawas karon og nag mga panawagan nga ang mga consumer groups karon kalabot lagi sa ingon itong padayon na pagsaka karon sa residential electricity rates, bugdugang mga generation, transmission charges, gikan sa mga distribution, utilities, o ka ng mga kooperatiba ang kaisunan, murag wala man nilihok. O nga, dugang pa, dungan karon sa ting init, hulaw, arong umaabot ng mga adlaw ang kaisunan, dako karon ang pagsaka karon sa konsumo apan mas dako gyud ang pagsaka karon sa singil sa matag kilowatt hour. Daghan kabos karon ng mga makaisunan nga mga panimalay ang giputlan og linya og nagkautang-utang ano lagi nga sabah dili padulong sa suga. O nang putlan yun, kay nga naman, giuna man ang pagkaon kay ibayad suga. Tungod ka na karon sa inflation, nga itong nakitaan, muna ang punto para sa opinion, ang ay ba nga tangtangon ang gingon itong suspensihon? Ang gingon na to sa gobyerno ang value-added tax? Ano na yung mantaaning nag-atake ane sa una? Wala pa mang gihapon ni kay nagadepende lagi unsang klaseng i-deduct ang value added tax kung bat ang kaisunan. Ambot lang kung mapalit ka na sa gaysanog asa madapita o nabay unsa ba. Labi sa kuryente, ugaan unta ang bayranan kung nahitabo manggaling ni kwaon yun. Ano ni magkaisunan ang bugat karon sa atong nasod sa Pilipinas. O rin, ang panawagan karon sa tinuod nga living wage. Anong tanawan mga kaisunan ng living wage versus minimum wage? Nabisan pa man ko noong sa mga baguhay lang, mga wage orders sa atong rehiyon. Matod pa, nagpadayon gyapon ang panawagan sa mga labor groups alang karon sa makatarunganon nga legislative wage hike. Tabok legislative o kapukutan. Ay gusto mo ganilang patas. Unsa man dito sa kaulungan, mao po dire sa tuwa sa matagrehiyon. Kay matod pa, mulo kini sa masa magkaisunan. Ang gihatag karon nga uminto sa sulan 30 pesos ngadto sa 50 pesos. Gitagi-tagi pa. Ang gilamoy ra dayon, ha, gilamoy ra dayon kini sa pagsaka sa presyo sa lana. Litihan. Bugas sulod lang sa pipila ka mga semana. Naon sa magkaroon ang punto para sa opinion magkasyonan, igo pa ba na kasamtangan ng minimum wage aron kay mabuhi ang usa ka pamilya na may lima ka membro? Ngayon yung tuwig ha? Ngayon yung magkasyonan, ang giya karon sa pagsukna karon sa tigpaminaw. Naon sa magkaroon ang ay himuon magkasyonan sa pagsaka sa presyo sa bugas o kuryente karong panahon na kung sao man ato pag-inat ba sa mga gagmay, mga inadlaw-adlaw kita. Para nato mga kaisunan, unsa man gyud ang angay unahon sa atong gobyerno, ang politikanhong mga away ug lalis o ang pagpa barato sa presyo sa pagkaon ug uban pa. Matod pa nila, naman na, isugda naman na, mahitabo nga wala na, isugda na nawin. Wala lang mabantay sa mga kabos, sige lang yaw-yaw. Yaw-yaw yun. Yaw-yaw mag yun. Aniya mga kaisunan, ang dugang pang palaom o hait na hagit ngadtos gobyerno. Para sa mga kananaang atong mga sukin di paminaw at mga kaisunan, dili sa itong programa ang public opinion at ang point of view. Common yung kasagaran doon nga kanabang sentro ba sa itong programa na matag hapon. Kali gina ang usay, mingon sila nga isog na daw kayo ng nag-angkor diha. So, mo ginatingog magkaisunan para po nga ma-enhance na kanabang madasig ta ba? Murag na suko pero maluloy o nga ito. Ini ang hait magkaisunan, dili lang balita. Hagit gyud ni. Tungod kay inflation man. Sa yun lang kag 7.2% ang inflation. Ang minimum wage is 540 pesos sa atwa sa Mindanao. Onya dito sa kaulohan lahi kay gusto magyud sa mga taong bayan nga unsa may minimum wage dito sa maong lugar susama gyapon sa tuwang rehiyon. Apan dili gyud kapareho. Bisa kun sama pa nimo, may kis-ikis ginandita. 540 na gyud ang minimum wage. Onya gamay ra. Samantala ang inflation 7.2%. Karon mo ni ato karong hatagan gigibug aton magkaigsoonan. Nganong mo ni siyang hait kayong hagit sa atong pinanggang gobyerno. Ang inflation nga 7.2 minimum wage versus living wage. Lahi man ang minimum wage magkaigsoonan kay mao man sa ang nakit-an na to. Ano tablahon na lang ng living wage magkaigsoonan. O, nang impisyon ka ron sa 7.2% sa gobyerno, asa na mo. Pangutanay sa tambayan, pangutanay kasi katawahan sa 7.2% inflation. Pinakamahal kini sa tulo katuig. Pero ang gobyerno ka ron nagingon, supply side pressure ra. Anong kayo kumasag supply side pressure ra? Targeted intervention ra. Masama ang intervensyon. Antod karon kay sunan, ang bugas karon sa sinta naghapon. Ha? Ang bainti karon nagingon, asa na mapod? Sa sinta naghapon ang kilo. Ang gasolina karon 80 na hapit 90, may ganin, reduced. Abot ang 85 na. Ano ba? 84. Abot ang sa Davao City, kay sunan. Kada litro. Isa gani og mga lamas, sibuyas gani, 200 na ganing kilo. Unya ang sweldo sa tao, 540. Ala ko no, pangutana din sa ato sa Region 11, di ba pa 540 ra? Wala na'y dugam kay sunan, pero ang presyo ni Saka og 7.2, hala? Saan man pag-survive ka sa pamilyang kabos? Kung sa may tanaw ka sa gobyerno, ano yun? Dili na ni supply side, na ginabuhian na ni sa tao nga naigo. O, namang-ingontang haita po, disugar po. Wala man, ang reality man ito, gitanaw ang kaisunan, wala man tanang atake ko sa kapolitikong gobyerno. Ang reality man is tawhanong kabos. Hindi lamang atong give pasibo sa programa ang public opinion o ang point of view. O na tinaod na tinuod nga hait nga pangunahuna sa katawhang Pilipino. Hait yung mga pangutana sa itong halangdon. Labi na ito akaroon nga kagamhanan sa rason sa Pilipinas. Giningingo nila ngano ang excise tax sa LPG o kerosene. Gisuspend lang karon. Ganon dili man tanan petrolyo. Gisuspend. LPG raman. Ganon ang World Bank nag-ingon ang Pilipinas pinaka-vulnerable sa oil shock sa Asia. Kung sa may gibuhat sa Department of Energy para dili ta maigo. Ganon ang mga purpose of AKAP nang hatag lang og ayuda dili permanente nga solusyon. Ano sa man nahimo kaning 1312 ang sweldo, dili kini 540 oy. 40 minuto naglabay mo balik ang public opinion kang point of view, human naman yung pipila ang mga pahinomdom.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad. Pagkatapos, paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magbula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yun. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakaakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod, masarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
10: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
11: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dudong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
12: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
11: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
12: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud og kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Hingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dudong.
11: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, padayon tama kay Sonan. 44 minutos na nakalabay sa alas 4. Padayon na sa itong gamay na lang ang minuto sa itong programang Public Opinion and Point of View mga kay Sonan. Paligid lang, ato na nang napanubay karong katapusan na itong hugna sa itong programa. Ngano laging ang World Bank nag-ingon lagi nga ang Pilipinas pinaka-vulnerable nga mga oil shock sa Asia. Kung sa mga pwede buhat karon sa Department of Energy para nga dili lagi ta maigo ngano ang mga purpose o nga akap hatag lang og mga ayuda dili man pagmaminti solusyon karon. Kanus amang pun mahimong 1,312 ang sweldo? Dili 540. Kung subayo na to diri, kung hisgot ang Davao del Norte, Region 11, ang minimum wage na good, kung ambot lang sa mga private o kung mga private establishment, private company, sagaran yung sweldo nila is 540. Ang minimum wage is 540. 30 pesos ang increase sa Sikang Trans Bukaisonan. Trick sa Sikang Trans pa insulto gina sa mga trabahante, sa mga trabahante sa gawas, no? Muna nga lisod kayo, muna nga nakita naman na sa Department of Energy, Department of Labor and Employment, nakita na nasa Department of Labor and Employment kung ang RTWPB11. Ilan na nakitaan nga 30 pesos ra ang increase? Gihatag pa o ikaduhang trans? I-15-15 sa bulan sa Marso, 15 pesos. O niya, sa bulan sa Setembre, katulang may aging bulan, 15. O hila, ihapon niyo mo, di ba, 8 ka bulan, 6 ka bulan. Gihulat taon sa mga kabos. Kung tawag, 15-15 na. Naunsaw na. Ang masahe pa lang. O, ang 15 na daan. O, isa kasakay lang, wala na. Ang increase at 15. Natanawin po na sa itong mga public establishment. Katong mga kumpanya ba? Katong mga kumpanya, nga dato na kayo ba? Tanawin po ng mga trabahante ninyo, ganang kamot niya po na sila, no? Ganang kamot na sila. Ato, Adri, ato man ang ipalabas yun ang minimum o living wage. Minimum wage o living wage ato ang karoon panahon. O niya, ang employer, o na gina, ang employer karoon, magdipindi lagi na sa mga ingonana. Kaya naman ko yung mga, kumamata na ingon nga, para pangatake na itong mga employer, no? Kaya, magdipindi rin mga sila karoon business. nila nga karon nga kuan investment exempted man ang uban daghang trabahante ba nga dili kay makabil ganin anang 540 kung bag-o lang kang trabahante di kabo tuman 540 baba gidi mo sildo ibagay mahimo nga minimum wage mo kay sunas tinuod lang babala na mo masupo mas kuha ay basta na may mga natala nga 540 gid wala ko sober time. Ano ang 540 per day? Kung imo ni Santo Talon sa sakabulan, 14,085 pesos per month. Kaya kung imo gidibayad na sa 30 kadla, tapila may magasto na eh, 5 kabok mo nanas balay. Kapugatan ang mag-isunan ha. Pero ang pamilya karon nga nakinhanglan karon og 28,000. 28,557 per month para gyud mabuhi gyud og tarong ang pamilya gamay. Sa to pa ang kulang ani, 14 man, 28 mong gitag gyud ginhanglan ani. Dunay 14,442 pod ang kuhaon pa, naning kamot pa, kayod pa, kamang. O niya, gi makaya, mangutang, mangawat, manguban. O na karoon, ang mulo karoon sa katawan, nga nung ang National Capital Region, doon na may 695 dito. At doon na rin, 540 man. Matayon nga, di na tinood, di na ginapiki. At dito sa NCR na 695 man, ang minimum. Pero ang Davao, 540. Parihara ang presyo unta sa bugas. Gasolina ang kamahal. Ang sweldo dili pareho. Ang uban po trabante ingon ga ay pagko pamangka. Ang kami dugay naman increase gid mi. Ano bitaw? 15 mong kotuig sa tadiko. Oh. Loy kay gam tanaw eh gamay pag isod nimo gamay rin sweldo. Magato makaraan dan ko gyud. Ay wala man ni problema na ana. Ato lang ang minimum one, ang minimum ra gyud nga sulan. Mao na itanawon yun, gano'ng mas ubos malagi ang Davao. Discrimination eh! Ah, discrimination ba di? Nga, taga-kwanta, probinsya. Isang bahay, 6,500 per month. Now, huwag yung tanawon na, 216 ra per day. Wala gaya pumusupas minimum kaysunan. Pero, nang atong challenge ka no, sa mga employer, abot ninyo. Kamuni bahala diha. Ubos ka rin sa minimum, tawhanon ba na? Tawhanon pa ba na? Ang sweldo, 24 oras nga nagtrabaho. Kusintos ni size ng sweldo. Pwede nung atake, matinood na na. Dapat ang living allowance yun, ang living wage yun, 1,312 pesos. Sa 540 ra, ay susinuha ko, 14,000 rambulan. 99% na sa tinuod lang ang coverage. Kaya yung taga-gobyerno, asa na ka? Employer, asa ka? O na, sumala pa sa Ibon Foundation, nag-ingon yun nga ang tinuod ko ng living wage sa nasod sa Pilipinas is 1,312 per day. Para na sa pamilya nga 5 kabok na kaon. Abang pa, kuryente, tubig, transport, eskwilahan pa. Pero ang gobyerno nag-ingon na 540 regular pesos minimum. Living and living wage is 1,312. Alam, pila may idak na mga pila kulang. O na mag-aisunan na kita, isip ka boss, anong kamunta lang ta? Para mabuhi po na ito ang pamilya. Kahit kung 1,312 ang dapat yun, nga nung 540 raman. Hindi hatag karon sa mga employer. Ang nag-decide ani sa basket of needs. Nakasulay ba mong sila nabuhi sa 512? 17.9 million nga households ang puyo below living wage. O nagayon ito, 65% lang ang Pilipinas. Pobre! Nag-antos! Samtang ang presyo ka namin sa kagano'y 7.2%, gobyerno, asa na ang social justice. Pa may problema ng ubang kumpanya diya ang kuha, pero challenge gina. O, challenge gina. O na, ang final ha-8 karoon nga hagit, para ka na sa tanan, barbahanti sa kapupunan yun, Davao o asa ba, national level. Wala gina, magkaingunta, nga dress sa tuwa, 540, puno sa NCR, ngayon 600 man kapin. Gusto mong sa taong bayan, nga pariha, dito level yun. Pero, depende maguna. Muna, mga trabahanti karon, hindi naman tayong hisgo, tugasan lugar, panabog tagong, hindi man tayo na. Ang ato naman niya, ang gitanaw naman niya, ang minimum wage. Dapat, pero gani, ang atong gitanaw niya, 1,312 yun. Kulang yun. O 802 per day. Ang 17,438 per month. Ano nga, ito na, ginag-compute yun, no? Sa nabuna sa to ang kongkurso lagi pero di kita wag kita mahimong kagisunan ang economic challenge ani or ginagutom ang gobyerno nagtanaw na nagsige lang yapog ka unahuna niya ang adlaw nagdagan hantod na maabot na og 19 at 2027. Nagdagan na ang adlaw ba ang bulan nagdagan na o niya ang imuha karon nga panginabuyan naglisod kamang. Nag-ingon nga shared responsibility pero nag-antos shared responsibility pero nag-antos ang employer.

wala na wata masturya o bakak. Oneng ang matuon ng kusog sa usaga nasun makisunan, wala gidiya sa gahom sa pipila. Pagyugin na diya sa kamaturan, kagihuptan sa tanan, di ng inyong tingog makisunan, mo gini maghari. Manayaw kalimot ang programa na to sa maong sibihanan, ang public opinion o ang point of view ang kaisunan, gidala ka ninyo sa pagkikalayon sa ato mga mahinungdanong mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services makaisunan, ligon o glindot ng glass o aluminum works sa inyong balay kupisina. O ang Kagapi Glass and Aluminum Services, ha? At tawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services ang ipanagiyahan ni Sir Roderick Kagapi. Labi na Octaviano Tiloring ayon sa kalimot. Kalidad dahil ang tahi niya sa Octaviano Tiloring, sila biya ang eksperto sa paghatag kaninyo o gasaktong pitgyot o nindot nga disenyo kani doon na discount pa. At Bang Nanas Curacion Store, si Tatay Leopoldo Octaviano Tiloring kay Sunan. O gamangita ba mo mga barato po? Di kalidad, audio setup, ayaw po palangan. Kaya doon ay GMG Audio Installation Services magkaisunan. Kompleto sila diagikan sa produkto, hantod ng servisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Kaya doon na sila barato ng produkto, labi na sa Tusundra units, para sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila mga speakers, mga amplifiers, para sa kusog nga tinaw nga tingog. Doon na sila kategorya 7 amplifiers, high quality performance magkaisunan. Doon na po sila sa sounds accessories, kompleto sila mga wire, buban pa. Ang mga connectors magkaisunan. O niya, servisyo po sila ang ilang itanyag. Doon na pala sila ikuan na iPod, mga mixers. Para ka na sa saktong timbre sa tingog mag-isunan. Upan pa. Na sila yung mga tweeters diha. O kung sa bang klaseng na mga gusto niyo magpagwapog sa tingog sa inyong mga sounds na dito. Para ito na ba karun? Doon na sila karun mga offer. Ang servisyo nila, iyang itanyag niya, doon na sila car audio installation setup para sa inyong mga sakyanan. Mo-installar sila, mabuhat pag mga sounds, kanang matawag, mga speaker, mga kanang kuwan, basta. Mga professional audio setup para kanang sa mga tapok-tapok po, ilahapon na. Doon na po sila mga house audio installation and setup para po sa nindot mga sounds sa inyong balay. Ito mga pataon mo kay Sunan. Ayaw kalimot! Bisita ang GMG Audio Installation Services. At nga, ipanagiyahan ni Sir Jeep Rito Hoy. At ipanawa sa matawagan sa numero 0920-318-0809. At GMG Audio Installation Services. Og, parang gina, Sir Jeep Rito Hoy, magkaisunan. Maraming anak, siguro ko diha. Kanyang hapon, Sir. Yeah, sa GMG Audio Installation Services. Og gusto mo po ninyong mudaghan po ninyong customer, nga mailan po ninyong negosyo, bisag asa mong lugar, bisag asa mo dapita nga kananang location sa inyong lugar, pinagis kahanginan kay Sunan, nagtanyag may karon ang maong sigihan. Ang 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan, og 96.1 Infinite Radio, og baratong radio advertisement package. Nagdako kayog tabang para ka na sa inyo negosyo magkaisunan. Doon na po sila mga sulit ng bronze package, silver package o gold package magkaisunan. O niya sa matag package biyan. Ano? Nagkang kayong mga dagkong nga spots. Ayaw kalimot, duawa ang maong sibihan. Second floor lang, Dico Building, Bungkawil Street niya itong syudad, mga kaisunan. At doon lang po na sa Panabo City. Ayaw kalimot, duawa. O pwede nyo tawagan, nangamo ang management sa maong sibihan, 0936-270-0941. Sa pagtiklop sa itong panid sa mga balita, kanong adlawa, o sa kinikadako nga hagit, nga gibilin ka nato, ang pagsusis kamaturan, taliwala sa mga saba sa panahon, sa mga panahon o palibot, magkaisuna. O na nga nagpadayon niya po na nga itong pagpagkabana, bisan pa sa lison, kalison, magkaisuna. Hindi naman na ito nga ang kalikon, at ang angay na ito na siyang susayon. Susayon, angay na itong huptan. Aunang kiniang inyong tingog ng kisunan, kiniang inyong baruganan, ang public opinion, ang point of view, ang tingog sa katawan ng panglantao. Kung diyan natapos ang usaka oras ito pagpanakuban sa ngalan sa Pintipukang Fuerza sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel, ang pinuubos ay gala sa kahinan, George Lunes Cahigas Jr. Muingon, nga diha sa kamaturan magkaigsunan.

kadaghanan ang impormasyong gahom, apan, ang saktong opinion o ang panglantaw mao kini magdala ka na magkaisunan sa hustong dala. Ayong hapon magkaisunan, and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
7: We were high, we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

0: Alang sa financial nga Panginang Lanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Gromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
5: Karon okay na imong paminaw ma.
4: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Asia Goiter. Mao po na iyang gi-maintain ron hinggamay na hinahinay iyang liog. Salamat kayo ng lading.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Con permiso, señoras y señores,

0: morning, Pastor. Kung matulog ng tawag sa mo, Pastor, katong testimonyo ba yun sa Bigimag, Pastor?
1: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
0: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. Ako rin at Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
0: Bigimag, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimag yung, Pastor.
1: Maoba.
0: Tanto, Pastor, isa ka, buti lang, palit dito sa kwan, si Butigap.
1: Okay.
0: Tanto, nabuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, ba hindi ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal man ni muli grasyar na Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Okay.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Ako dahil si Ryan Gudines, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kitang performance mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na yun kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na yun kayo, galipay yun akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kuso lang yun ang Bigimag friend kay nang sa kuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, naga. Nagyod kay dili mo ko magpakawala og Bigimag. Nagpalit ko sa Malandag. Isa nga, kuanab ko bi, isa lang. Ingo, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako din yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili niampuan. Kaya ka nang, naayod ang iyang anak.
6: Okay. Na,
5: kalintura, kalintura, yun to siya. Di kalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumuha. Kaya, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Ingo, plus dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko bi. Mag, kanang, tugon ko nga, magpalit po, para po sa akong anak.
6: Okay. Yan.
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala! Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Ngita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
10: yeah. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C, vitamin C plus zinc.
4: Just C.
5: Ah, good evening, nung lading ni?
6: Yes, sir, nung lading. Pisingala na to, sir.
5: Ah, si Kuan, sir, si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
6: Ah, taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
5: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung gabing magabi eh.
6: Mm.
5: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy.
6: Mm.
5: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong kanyan. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro ni Hilo, taga Bitlan, sir.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Jassy, vitamin C plus zinc.
7: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, ngano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Yung matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmates. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaun. Pero karoon nung lading, tuluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May pakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugay, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
8: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
0: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikag ubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Atong ikon kay ngamol mo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up kagayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihilang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluhin sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.
2: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ya, ano gihapon to, kanang murag, nibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsigin mo yung mid-servisyo. Kanya, pamang yun maayo, pero human yun na mo ang lubong. Okay. Na ko, naging mo na, ay, magpalit na lang kong bidimax. Uy, murag dila ni maayo, naabot naman sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabuk, murag lima lang yun. Nawala ko na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidimax, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magmula nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod. Sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
2: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable

0: affordable o reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tuloka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Clagel Coffee Mix.
7: Wow.
2: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: O samahin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor sama da akong ulo nga mura gid akong gita tambal naulian gid siya sa tingin nga sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, pastor. Salamat pud pastor.
1: Okay. May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palihog? Si?
3: Kaya hirinya sa Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagiloko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong pagay.
1: Okay, okay. Tapos?
3: Nagubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, sa duha ka hanlaw na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
3: Duha ka hanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
3: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: At Agalanta, yes, Igan na Roselena.
5: Pastor, kanang, sige dyan ko pamina ni pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako dyan na po, Pastor, nga maayod dyan ang Gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inam o Digimax.
4: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
5: Ang kita pastor, kaya na-probe na ako nga maayog yun ang Digimax. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
4: Ay,
5: na, maayog. Kainam ko kada buntag.
4: Ah, sige Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
5: Makatabang yun ang Digimax pastor.
4: Ah, okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kind of feeling a ready car all the time. Hayes Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance. Namo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amiga. Go, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung untag tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ako, Christina Flory Reguli. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pag na ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, so perjud siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
6: Clay Gel Coffee Mix. Lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

0: dong. Schedule biya na to karon dong.
1: Ah, kanang kagansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
0: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ira to karon day?
0: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Unsay sakit niya? Kalintura. Kuso lang yung good ang bidimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, unsa tinood ka? Nakaliha. So, nada. Nagyod kay, lili mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Unsa nga, kung anab ko bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako din yung anong kanaon o naayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o pagdami ito din niampuan. Kaya kanang naayog yun ang iyang anak.
3: Okay. Na,
2: kalintura, kalintura yun to siya. Di kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumunta. Kaya, naayo naman ko. Napagdato na po na ko siyang anak. Yung ko, plus dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
3: Okay. Kaya,
2: itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ya, ano gihapon to? Kanang murag nibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige may mig serbisyo. Unya pamang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong na ko nagingon niya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy, murag dili ni maayo naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
4: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
2: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
3: Karon okay na yung paminaw ma?
2: Oo, ng lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Asya Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

dili siya mahatdan og mga sustansya like vitamins, proteins, enzymes, amino acid, minerals, ano, etc. Kung dili siya mahatdan, sumon hinungdan higala nga dili mahimo sa atong mga organs ang iyang trabaho, ang iyang function. So dili po ta panington, no? Kay kanang pagpanington ta higala, no, mo na siya sign nga ang imong dugo nang circulate siya. Tapos ma-release po itong mga toxins nga naa sa atong kaugatan, no? Diya sa atong mga tissues, diya sa atong mga organs. Ngana nga, ipractice po na ito nga daily, doon na ta exercise, especially walking. Kaya nga naman, kasagaran manggod karon higala, no? Labi nagnaan na kay gibati or medyo idaran na ka. Ang usually nga imong ginahimo, no, is sige na lang taglingkod og higda, no? Kana baya higala, no, kung sige lang taglingkod og higda, labi na og kamaupata mo lakaw, dili na siya maayo, no? Diha kanimo. Dapat mo walking gyud ka, no? Kung mahimo consistent kada adlaw, do na kay set nga goal 15 to 20 minutes nga kining walking, no? Ay dako na siya og tabang higala, no? O muna nga, pag mainom ta, bago ta mag-walking, makainom ta sa ato ang kaayuhan water therapy na duha tulo ka baso na nabail rani mo diri sa atong istasyon, pinagi sa atong CMD caregiver na 200 pesos, no? 200 pesos na mag-uning atong kaayuhan water therapy, mga higala, no? Kung ang process na to sa pag-inom, 3 to 6 months. Gikan sa ulo hangtod lapalapanan na nimo nga panginahanglan, no? O diha sa imong balatian, no? Sa imong panglawas. Wala na to gipromote ang cure, gipromote na to ang discipline, no? Disiplina na siya higala, no? So muna nga, pag makainom na ta, nainom na nato ni higala, no? Duha tulo ka baso, mag-walking ta. Kanang normal lang nga walking, ha? Dili na magdali. Kaya basin unyag na atay sakit sa kasing-kasing or sakit sa baga, no? Maglisod taginhawa, no? Bana-bana apod higala ang imuhang alawas. Dapat ka mao kamutan siya. Asa ako ma-recommend, slowly lang a walking, pero tuloy-tuloy, dili kay sigig hunong, no? Sample mo, start kag 5 minutes, 10 minutes, mabot kag 15 minutes. Ano, daily, no? Kada adlaw. So, muna ay galang imong himuon. Kay kana nga proseso higala, usana nga makapapaspas sa imuhang recovery. Una, kung dugay na ka nag-pray nga unta, someday masolusyonan ang imong problema sa imong panglawas, basin mo na ni ang tubag. So dunay monthly o daily schedule ang atong CMD caregiver. Sa iyahan mo palit higala, no? Dala lang mo sa inyong 200 pesos kung wala gid may laing budget, no? O kung naamoy dako-dako higala nga budget for 3 months or 6 months, mas maayo, no? Para di kayo ka magbitin, labi na og layo ang imong lugar, mo na giingon higala, dinaghan ang imuhang kwaon, no? Sa ato ang tag 200 pesos. Kay 3 to 6 months pa na siya nga process. Kung ako mo makasulti diha kaninyo mga higala, nga kung ma-follow lang ninyo ang atong mga advice, ang atong mga guide, no? Ang atong disiplina na gagirecommend, sulod sa usa ka semana higala, makita na nimo ang kabag-uhan. No? Makita nimo ang kabag-uhan. Basta ang akong maingon, sulay lang. No? Walay kumo sa pagsulay. Huwag basin mo na ni ang time nga gidgahin sa imuha sa makagagahong aron makabot nimo ang kining kahapsay, no? Diya sa imong kinabuhi.

0: Basta ang atong espiritual nga mga giya, ato kanunay lang sundon. Og every morning maminaw ta sa atong programa, dinhi sa atong istasyon, dinhi sa atong programa, sa kaayuhan sa kinabuhi. Og bahin di ay higala no sa ato ang routine nga ginahimo no, niining sayo sa kabuntagon. Naandan yun nato no higala nga ining mo inom yun tagkapi no. Wag yun na nga to ang na naandan ba. So ako lang ikasulti kanimo higala kung nakadiha sa proseso nga ni-avail ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program no. Labi na sa ato ang kaayuhan water therapy early in the morning. Basin giuna ni mog inom ang imong kape no. Mabay na nga to ang mindset sa di pa kakainom og kape ni mo higala, inumadaan ni nga to ang kaayuhan water therapy. Pero usually higala akong ginarecommend no, kung naakay gibati sa imong panglawas no, naakay problema sa imong health, likay gid ng kape no. Ayaw yung ginom ana higala no, labi na gusto ka og nangandoy ka og kaayuhan sa imong panglawas, likay gid ng kape no. Wala man ay mahatag kanimo nga benepisyo higala kung naakadiha sa dara ka sa imong balay, naghigda ra ka, nakaigibati, naglingkod lang ka, tapos mo inom kang kape, wala yung tao na mahatag nga benefit sa imo higala no. Unsa man day benefit sa kape, sige atong isulti no, unsa day benefits o benepisyo kung mainom tag coffee. Actually mga higala no, ang benefits sa gid nga makuha nimo sa coffee is kanang dili ka katulugon, di ka mabati og kapoy. Mura gid na higala ang mahimo nga benepisyo diha sa coffee. Alerto ka sa imong trabaho no, kung naa ka sa panguma no, naguma ka tapos anang naa kay trabaho no, anang kapoy nga trabaho, anang kapihigala makatabang na sa imuha, kadili ka mubati o kapoy o katulugon. Magamawala ang katapol ni mo ba, mo na benepisyo anang coffee. Pero kung naana kay sakit higala, tapos naara ka sa imong balay, tapos sige kag inom og kape, dili na siya makaayo sa imo no. Kung naa kay gibati no, masamot yun na imong sakit anak. Muna kung ni-avail ka aning atong kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program no, sa atong water therapy, ako yung ma-advise niya kanimo, sulod sa tulungan to sa unong kabulan, likay sa anang kape. Kumbaga, doon na magod na siya ay ka ng side effect ba? No? Doon na po na siya disadvantage ang coffee, mga higala. Kung dili ka nagainom, ana, dili ka bati o kapoy, pero pag dili na ka mo inom o coffee, bati o na nimo ang kapoy. Actually, higala, kumbaga advisable gyud higala no, kung for example naa ka sa imong trabaho, driver ka or kanang nagauma ka, nagaato ka sa imong farm, nagaduty ka sa ining mall or asa man ka nagaduty nga tindahan no, kung sa man na imong trabaho sa office ba kaha no, kung day off nimo, ayun na pag-inom og coffee no. Pag day off gani, ting pahulay ni mo higala, labi na mag-rest ka, ayaw pag-inom og coffee. E dili na maayo higala kung mainom kag coffee, ting pahulay ni mo. Dapat manggod, pag-rest day gani higala, gawas kung wala kala kay gibati, no? Kumbaga, mild ang imuhang kwan sa imong lawas, tapos need ni mo pasok sa trabaho or sa imong negosyo, matiman sa imong bukid, Kung mapahulay gani ka sa imong balay, nara ka sa imong balay, ayaw pag-inom og coffee, no? Tagaig tayo mang imong lawas nga mapahuway. E di man good makapahuway ang imong nerves, ang imuhang brain, no? Kung moinom kag coffee. Kuan mo guna siya stimulant magunang coffee. Kumbaga, kukaw niya ang imuhang mga kaugatan, bisan og ikapoy na sila, tungod kay naka-absorb siya caffeine, o na ni-active siya. So kung gusto yung ka, o kanang ma-feel ni mo imong rest day, nga makapahulay yung ka, ayaw pag-inom og coffee sa whole day. Kaya higala, para ang imong kasing-kasing dili na siya loaded. So muna, ang usang hinungdan bitaw higala nga kanang kaning mga energy drinks na kanang ginainom bitaw sa atong mga kahigalaan, kining makadaot siya. Nga naman, ang energy drinks manggod mga higala, concentrated na siya sa caffeine. Kumbaga, ang coffee na siya ay mild nga caffeine. Ang energy drink, concentrated na siya sa caffeine. Kumbaga, over ang iyang dose. So muna, nga kung naga-energy drink pong ka, na kay sakit, higala undangin na, no? Labi nagwa kay trabaho, nagsigi kag inom og energy drink, malumos yun ang imong kasing-kasing ana higala. So muna, nga usa nga tambag nato din sa atong programa sa kayuan sa kinabuhi, isip discipline. So i-avoid ang pag-intake og caffeine, labi na og rest day ni mo. O kung nakadiha sa balatia, nag-avail ka sa atuhang kaayuhan water therapy sa morning, ma-recommend yun na ako nga iwasin na ang pag-intake o caffeine. Eh, dili na siya maayo. Labi nagkasing-kasing imong problema. Mabita na higala, no? Sa sige, kumbaga, nailado na sa ato mga kahigalaan nga, kanap ito ang pagka-nerbyoso. So, may ngunda yun nga, tungod maguna sa sige kape. O bitaw higala na doon na bitaw na ikamatuuran po. Kung ma-over na po ta sa pag-consume o caffeine, doon na gin siya effect sa ato ang nerves, sa atong nervous system, no? Pero dili alone, kanaara ang hinungdan, no? Daghang mga reason. So muna, din sa kayuan sa kinabuhi, nag-offer ta og mga disiplina, natural nga mga disiplina, mga pamaagi. Kung unsaon nato nga ma-address, no, ang concern di sa ato ang panglawas. So muna nga ang kaayuhan ihatag na, i-grant na sa makagagahom. Kung kita do na tay pagtuo, pagsalig diha kaniya ug mula umta nga kining solusyon, no, moabot na diha sa ato ang kinabuhi. So muna higala nga ayaw sayangi ang panahon, no? Kung nakadiha sa balatian karon, i-avail na ning ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. So, ang good news ani, no? 200 pesos ra. No? Barato ra gid kaayo, no? O, ibutang mo na ito nasa atong 6 liters, no? Ang mo butang ana ang atong CMD caregiver, no, anhilang mo sa atong istasyon, dunay monthly o weekly nga schedule, no, ang atong CMD caregiver. So mo na nga akong ma recommend nga after ani nga programa ang ato ang CMD caregiver, pwede mo motawag, mo text sa iya, ha, o iya man ang i-announce ang schedule, asa nga o sa address. So i-take note ninyo higala, no. Muna gingon nga ayo dugaya, no? Ayo dugaya nga kanang mulipas ra ang panahon, no? Nga kanang kumbaga gipial na sa makagagahom kanimo unta ang imong kaayuhan, pero imo lang gi gisayangan, no? Wala nimo gi patalinghugan ba? So I hope nga kining atong naisgutan karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, unta nga mahimo na ning instrumento, no, diha sa imong kahimtang nga dugay na tawo nimong giantos. Ug muna nga ikaw pod higala nga wala pa kay gibati, ayaw pod taon pagkumpiyansa. pinaka maayo nga cure gawas sa care ining prevention or medicine ba, no? Ang pinaka maayo nga tambal unang una kining pag-atiman, so gawas sa pag-atiman kining prevention, no? Kay naay mga butang nga ma-prevent nato, labi na og kanang sayuta nag-usab diha sa ato ang dalan, no? Kumbaga, kung sa kuan pa na higala na ka sa highway, na dako kayong truck na nagpadulong sa imuha, kabalo na ka nga kung kana nga dalan nga imong gisundan, mabanggaan yung ka, usuag yung ka ni hawa, wala yung ka ni padaplin, or ni change o laing dalan, banggaan yung ka. So mo na higala nga kanang naapay panahon nga ma-prevent ang future nga problem nimo diha sa imong kinabuhi, hilabi na diha sa imong panglawas. O na kining kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program, i-avail lang ni higala, no? Anhi sa atong istasyon, subay sa atong schedule, o ang atong CMD caregiver siya ang muhatag ni ana nga schedule, o sa atong address din sa atong istasyon. O salamat diri sa imong pagpaminaw, no? Mapaminawan ta din sa atong Light FM, Kibawi Bukidnon. O mapaminawan po ta diri sa Light FM Panabo o Infinite Radio Panabo, no? Mapaminawan ta diri sa atong istasyon. So diri lang po ta higala, no, nga malocate, no, sa mga istasyon nga akong gisulti. So natay schedule ang atong CMD caregiver, anhi lang mo higala o i-avail ng ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ang atong health and wellness healing program. So muna nga ako ning gishare kay tinuod ni nga makatabang diha sa imong kahimtang, mahimo kining epektibo, pinasika diha sa imong pagtuo, pinasikad sa imong paglaom nga naglaom ka nga doon na pa'y anang solusyon ang imuhang kahimtang na imong nasinatian karon. So muna higala, daghang salamat, no, sa inyohang pagpaminaw, no, din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Kini ang inyong holistic mentor, ang inyong spiritual mentor din sa kahanginan, Florante Alandrea Jr., na alam ko din himo guide kaninyo sa sayo sa kabuntagon o aron nga kanang mapahinumduman pud mo, no, diha sa inyong current nga lifestyle o giya ni siya nga diha sa ato ang kada adlaw nga kinabuhi. Doon na pa di ay tay choice, no, doon na tay option, na dili porke higala, no, nga nag-antos na kasabalatian karon, wala na ilaing option, wala na chance na mausap pa ng imong kahimtang, naa pa, no, walay imposible sa makagagahom, tuuhan na to higala, no. So kining atong gisulti karon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kung nakita nimo, nadungog nimo na pwede makatabang ka nimo, ayaw huna-huna ang moingon ka sa sunod na, i-grab karon higala, no, basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto nga mahimong late ang tanan diha kanimo. Usa, ako ikaw ang giawhag nga i-avail na yun, eh. Nga naman, unang-una barato, affordable kaayo. O pinuod higala nga makatabang diha sa imong kahimtang. Gikan sa ulo hangtod lapalapa nimo nga sitwasyon, no? Kahimtang diha sa imong panglawas karon. Una, wala imposible. Og daghan na po tag mga kahigalaan ang mianhi, i-avail o natabangan sila diha sa ilang mga panglawas. So muna, kung natabangan sila higala, nganong ikaw dili man, no? So muna, higala, no, nga kanunay lang tang musalig, mutuo, o dunay panahon ang tanang butang. Kung sa una, daghan na og mga chances, no? Nga imuhang na nasayang. I hope kining a chance nga imong nadungog dinhi sa kayuhan sa kinabuhi dili pa ni ulahi, no? Mura atong usa ka tawo nga gipadal-an sa makagagahong usa ka story nga sa usa ka tawo nga gipadal-an siya og rescuer, no, kay panahon to nga naay baha sa ilang dapit, usog kayong ulan, usog kayong tubig. Ito, katong nga tao, doon na siya pagtuo. Nagtuo siya nga tabangan siya, luwason siya sa makagagahom, no? Pero unsa may nahitabo higala. Ang nahitabo, ingon siya, dili, kay luwason ko sa akong Ginoo. Wala siya ni adto-adtong mga rescuer nga ni adto sa iyahang balay. Karon na ana po'y helicopter nga ni adto, no? Dali na, sakay na diri. I-grab ning kuan, i-grab ning rope. Dali na, sakay na. Wala gihapon siya. Ana siya, dili, kay luwason yug ko. Tabangan yug ko sa makagagahon. Karon ni abot ang panahon, titaas ang tubig, nilapaw na sa iyang balay, hangtod nga naanod siya na lumos na matay. Sa moto, pag-atubang niya sa makagagahom, suko kay siya. Giblame niya nga naman nga namatay siya. Nga wala siya tabangi. Motogignan siya sa makagagahom nga ipadalaan baya ka na ako og rescuer. Nagsakay at itong rescue boat o helicopter, wag yung kanisakay. Kay nagtuman yung ka sa imuhang gusto. So mo po nahigala kanimo, no, kung nagsubay lang po ka sa imong gusto, kay ganahan ka, muna ang gusto ni mga kaayuhan, higala kining kaayuhan sa kinabuhi, basin mo na ni ang dugay na nga solusyon nga giandam sa makagagahom alang kanimo. Dagang salamat, to God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na nun sa ko ang mga suking tigpaminaw. Kumusta man mo karon, kumusta man ang inyuhang sitwasyon. Ako nang hinaot nga unta na amo karon sa maayo o nindot na sitwasyon. Ug alang sa ko ang mga listeners no, nga naadihaan sa balatian o lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Ug ako kanunay andam nga mopahinumdum kaninyo. Nga ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. Ug inubanan usab no sa pag-inom sa tuang CMD ni Halco International at Law&Law aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug karon akong giauhang katong mga pasyente nga dugay nang nag-antos diha sa ilang mga sakit o balatian. Unya nagkadiin-diin na og patambal unya wa gihapon na ulian. Operahanan unya naglisod kay walay kwartang dako nga ikagastong. Akong ma-advise kaninyo nga sulayan ang ga-epektibo o gamilagruso sa tuang CMD ni Halco International. Kung sultian tamo no, ang atong CMD ni Halco International, 20 na ni katuig sa market. Kung sulod sa 20 katuig, milyon na gid katao no, ang nakagamit o naulian sa tuang CMD ni Halco International. Kung kayo ka magkalimot o mga adlawa, doon na kita'y libre nga health consultation, magsugod ni no, alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Kung namoy mga pagutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung namoy mga pagutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong buntag ano ang atong paghisgutan kining mahitungod sa balatian nga migraine. Ug grabing sakit sa ulo. Kining migraine no mao ni ang ang imong bation na nino, grabing sakit sa ulo nga kasagaran makita sa mga babae. Ug mahimo kining maka-trigger no diha sa stress. Pagkaon, kakulangon sa tulog o hormonal imbalance. Kasagaran na dunay kasakit sa usa ka kilid sa ulo na ay nausea, sensitivity sa kahayag o tingog. Pag-usahay adunay visual disturbances sama sa murag na ay siga sa pananaw. Kini mahimong magdugay og pila ka oras ngadto sa adlaw kung dili maaghapan. Kung karong buntaga na inabasa siya to ano, si Ma'am Sarah, 32 anyos. Ugmatod pa ni Ma'am Sarah, gisamuka na kaayo ko sa kuang migraine nga balatian kay perming mag-trigger kung busy ko sa trabaho. Permi daw mo to karno, labi na kung busy daw siya sa trabaho. Dako kayo nga kung pasalamat. Kaya nakadungog ko sa radyo sa programang CMD Care Program nga si Ma'am Geraldine Alandria usa ka CMD caregiver tungod sa tabang niya no nga iya kong gituluan sa paggamit sa CMD ni Halco International. Dili na gyud nako mabati o ma-feel ang pagsakit sa kuang ulo. Ug karon mas malipayo na ko kay produktibo na ko sa kuang adlaw-adlaw kapag trabaho unya dili na ko mag-alangan sa mga deadlines. Dako kayo nga akong pasalamat sa CMD ni Halco International. So salamat kayo Ma'am Sarah no sa imuhang testimonya sa paggamit sa pag-inom sa CMD ni Halco International. Salamat sa Ginoo kay ikaw natabangan sa imong migraine
nga baladian. Kaya kining migraine gud nga baladian, no? Sakit yung gaayon ni. Muragid ugibuak yung mong ulo ni ini. So na nag-message ito, ano, si Sir Bobby, 40 anyos. Maglisod yung guperme tungod sa kasakit sa kuang ulo. Ug wala na gid nako na banding ang akong pamilya. Kay permi ko nga maghilak sa kasakit sa kong ulo. Dili na gani ko ganahan nga mo drive. Ang CMD ni Halcode International nakaayo gid nako. Sukad sa kuang pag-regular nga paggamit pag-inom sa CMD ni Halcode International, mas ning nindot ang akong adlaw ug mas ning aktibo ko karon. Salamat kayo sa inyong programang CMD Care Program kay daghan ang gidmog natabangan nga parihas nako. So thank you kaayo Sir Bobby, no, sa imuhang pagpaminaw karong bundaga sa tuang CMD Care Program. Ug salamat kaayo nga naulian ka sa imong baladian nga migraine. Ug akong ma-advise kanimo nga ipadayon lang gid pag-inom mga kung tudlo nga procedure sa paggamit sa CMD ni Halcode International aron nga kanunay nindot ang imuhang adlaw. Kung na may mga bago tahanan, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung na may mga bago tahanan, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikun ko, pwede mong mangutana, matawag sa tuang numero, no? Pwede mong mangutana, text mo, tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha, ugmang adlaw, adun na kita'y libre nga free health consultation, no? Magsugod ni, no? Alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Unya kung namoy mga kahigilaan nga na ay problema diha sa ilang mata, na adun na sila'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism. Unya ang paminaw nila sa ilang mata kanang sambul, murag na ibalas-balas, mas maayog yun, no, nga inyo silang dalaon dinhi ah sa tuang estasyon. Kaya aduna kita'y libre, no, nga patak sa tuang problema sa tuang mata sa tuang CMD ni Halcode International. So kung naausab sila'y problema diha sa ilang dalunggan kay tungod na infection, maglisod og dungog, pwede gihapon nilang i-avail ang atong libre nga patak, no, sa itong CMD ni Halcode International aron mapatakan ang ilahang dalunggan aron nga bubalik ang ilang normal nga pandungog. Unya kung ang ilong usab, no, adunay sinusitis, polyps, gisipon, barado, panampingot, mas maayo nga moanhi mo din sa itong estasyon kay aron atong mapatakan ang inyong ilong aron nga mas mubalik sa normal ang inyong paginhawa. Kung naman mga pangutana, pwede mong mutawag mong text sa toang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mong text sa toang numero sa 0912-7189-028. Ang atong CMD ni Halcode International, mapalit ni siya kanunay, dinhiya sa toang estasyon, o kung wala mo'y igo nga budget, mas maayo nga muanhi mo o mga adlawa. Pagdala mo og tubig, pagdala mo og 200 pesos. Aron nga inyong matilawan ang kaepektibo ka milagroso sa tuang CMD ni Halcode International. Ang atong CMD ni Halcode International ha, all in one ni, pwede nimo ni siyang gamiton sa tanan nimong balatian diha sa imong lawas. Sugikan ulo hantud la pala pang balatian, pwede ka ayong gamitan nimo og CMD ni Halcode International. Ug gasayod ba mo, no, nga ang CMD ni Halcode International, pwede nimo ni siyang ihaplas, pwede nimo inumon. Internal, external ang paggamit sa tuang CMD
ni Halcode International. Muyo kung aduna kamo yung mga samad. Pwede gihapong i-direct nyo ni Dono upatak sa inyong samad ang CMD ni Halcode International. Hapdos man siya, pero mawagtang gid ang samad ninyo, maulian gidayon. Kunya, kung aduna kamo yung mga luas, pwede ninyong patakan gid no sa inyong katong luas ninyo nga nasa inyong baba. Pwede gito nyo patuluan sa itong CMD ni Halcode International. Maulian, ganda yun. Kaisa ra ang sakit, pero mawa. Mawa gid ang inyong luas. Maulian, ganda. Unya, no? Kung naamoy problema diya sa inyong ngipon, gisakitan mo sa inyong ngipon. So, ang CMD ni Halcode International, makatabang gihapon ni, no? Ipatak dito sa katong area nga sakit. Kay maulian, ganda siya dayon. Kaya isa raman ang sakit. O yan, no, kung naamoy, gisakitan mo sa inyong tuhod, gisakitan mo sa inyong tiyan. Ang atong CMD ni Halcode International, no, makatabang gihapon eh. Pwede niyong i-haplas, pwede man ninyo po ning inumon ang atong CMD. So, double purpose ni siya, internal, external, ang atong CMD ni Halcode International. So, huwag mga adlawa, ha? Ayaw ka mo kalimot sa pag-anhi. Dinhi sa tuang estasyon. Magsugod ang atong libre nga health consultation, no? O mga adlawa, alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Nalang ta dinhi ha, sa Panabo City, na ta diri sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang ka onya na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. At bang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga Panabo City Inn, ugang atbang sa Panabo City Inn na kay makita nga building unya ang ubos kay LBC nata sa second floor and Infinite Radio Panabo City. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mag-contact, mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikun ko noon sa... Pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Yan ang message at ano, karong buntaga, si Ma'am Melanie, 25 anyos. Ako si Melanie, mahadlok good ko. Mahadlok good ko, no? Sa pagtrabaho. Labi na sa computer tungod sa ako ang migraine.

Kung mana kung masulang yan ang CMD ni Halcod International, mas dali na ko nga makatrabaho. Ug nakita na ko nga mas stable ang ako ang paminaw. Mas ningnindot ang akong paminaw sa diha nga nakainom ko sa CMD ni Health Code International. Ewan na gina ko batiya karon ang kasakit sa kong ulo kaniadto nga sa diha nga wa pa ko nakainom og CMD ni Health Code International. So salamat kaayo Ma'am Melanie no sa imuhang pag-inom, paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Salamat kinatabangan ka og naulian ka diha sa imong baladian nga migraine. Nay nagbasa diha to ano si Sir John 45 anyos, grabing epekto sa migraine sa kuang kinabuhi. Labi na sa mo ang negosyo. Apan sa pagtuo o pagsulay o natural nga mga pamaagi sama sa CMD ni Health Code International, nibalik ang ako ang kahimsog o dili na ko. O dili na nako no batiyon ang pagsakit sa ko ang ulo. So salamat kay Sir June no sa imuhang testimonya sa paggamit sa tong CMD ni Health Code International. So kaning imong testimonya no, inyuhang testimonya no, Sir June, Ma'am Melanie, Sir Bobby and Ma'am Sarah, dako gyud kaayo ning tabang sa mga pasyente. Masama ninyo no nga adunay balatian nga migraine kani adto. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mong text sa to ang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mong text sa to ang numero sa 0912-7189-028. Ang atong CMD ni Health Code International, available na siya kanunay, dinhian sa tuwang estasyon. Mga adlaw ha, ayaw gid ninyo ni kalimti. Aduna tay libre nang health consultation. Kung naamoy mga higala, kaila, o kung ikaw mismo karon nga naminaw ni ining atong programa o nya aduna kay balatian, mas maayo nga tagaan gud nimo panahon aron ikaw matabangan diha kadiha sa imong panglawas. Aron imuha naging mabatunan no ang kahimsog diha sa imong panglawas, so imo naging mabatunan nga mahilayo ka sa balatian. Ang atong CMD ni Health Code International, available na siya kanunay no sa tuang estasyon dinhi sa Panabo City. Ang giunin mo na sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang ka unya na kay makita nga Fusion nga gasolinahan at Bang ni Ana no. Na kay makita nga building nata sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So ang ubos sa building no kay na kay makita nga LBC. So kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa toang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa toang numero sa 0912-7189-028. So dako'y ma-share sa inyo, hanong, kasi natian gihapon, testimonya gihapon sa paggamit sa pag-inom sa tong CMD ni Health Code International. So kaninga testimonya no, kaninga pasyente.

0: So kaning pasyente nong yang baladian kay migraine.
1: Isang pamilya tayo, sama-sama.
0: So wala lang trabaho siya. Nakita gid na ako no kung giunsa niya iyang ulo. Tungod sa kasakit, ang iyang ulo gibati niya nga kanaganing iyang giparok-parok ba kay. Kung di doon niya maparok-parok, matud ba niya ha? Kung di doon niya maparok-parok ang iyang ulo. Sakit gidaw kaayo ang iyang batiyon kung di niya maparok-parok iyang ulo. So ako siyang gipastamp sa pagparok-parok sa iyang ulo niya. Ako siyang giingnan nga. Sulayan pag-inom, paggamit ang CMD ni Halkod International. Niya gitudluan ako siya sa sakto nga pag-inom, sakto nga procedure. Then, nagpasalamat ko sa Ginoo. Okay, nagitubag sa Ginoo, no? Ako ang prayer nga matabangan siya. Huwag ka itong nga pasyente. Salamat ka, ayun, no, nga. Nakatrabaho, gid-usab siya o balik. Tapos wala na gid niya giparok-parok yung u. Kaya nag-normal naman ang ihang kuan. Pamati sa ihang u. Wa naman ang sakit. So kining migraine gid nga balatian. Kung di gini mo ni masolusyonan, mas stress gid kag daman. Kabalo ba ka nga ang stress? Mo ni siya ang silent killer kaayo ning stress. O nang kung nag-stress-stress ka karon si mong lawas, mas maayo nga imuna lang ng tanggalon si mong hunahuna. Pag-hunahuna na lang o positive, ayaw pag-hunahuna o negative, kaya ginamakatabang nimo. Madaot ra ka, ana. Masakit ra ka. So nga tong CMD ni Health Gold International, ha? Available na siya kanunay sa tuwang estasyon. Ug mang adlaw aduna tay free health consultation, libre nga health consultation, no? Kung kamo adunay mga higala, mga kailangan na adya sa balatian, mas maayo nga ug mang adlaw at dalaunin niyo siya. Dalaunin niyo sila dinhiya sa tuwang estasyon. So magsugod ang atong libre nga health consultation alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto. Una mo'y mga higala, no, nga taas kayo ang presyon sa dugo, hypertension o high blood pressure, taas nga blood pressure, mas maayo nga dalaon ninyo sila dinhiya sa tong estasyon ug mga adlaw. Kung nausab mo'y mga kaila, higala nga naadihay gibati, no, sa ilang kidney, naabay bato ang ilang kidney, taas ba iyahang ilahang uric acid, taas ba ang creatinine, mas maayo nga inyo silang dalaon din niya sa itong estasyon o mga adlawa. Aron mag-guide sila, matabangan sila sa saktong nga procedure, saktong nga pag-inom sa itong CMD ni Halkod International. Ang atong CMD ni Halkod International, no, available na siya kanunay sa itong estasyon din niya sa Panabo City. Kung namoy mga pangutana, pwede mong matawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong matawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

0: isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala! Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Day, ah, ania gagud ni mo day?
4: Pagpuyo na gudong, ikapuy biya ko.
3: Naunsa naman ka day? Iritabli naman ka karun. Naay Theramax capsule o, tisting eh.
4: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
3: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
4: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
3: Aladay, may aniyag magkagsamot day.
4: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
3: Alit na!
5: Uy Mare, asa man ka paingon?
6: Lito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
8: wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix karon. Normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Clay Gel Coffee Mix.
5: Wow!
2: Ang Power 10 Probio Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangka, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probio Capsule, ato kining i-maintain katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule, aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini, mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og yung paminsar matang adlaw, mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas ng antioxidant nga naanginit. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure o sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag o tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon o normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalitya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Ang ato nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo di kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako kay buhat, gipakwanan ko sa akong apong, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong datalinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga, kwan ang kakatul o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan, first in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.